0: talaga natin na dapat predictable. Gustong sabihin kapag pumunta ka ng ospital at nagpagamot ka sa sakit, dapat malalaman mo talaga kung ano dapat yung makuha mo na mga benepisyo. Ako po, for example, yung aking pamangkin, no, anak po ng aking kapatid, 41 days po siya sa NICU, yung sa ICU po para sa mga bata. Tapos po yung bill niya po, it almost reached around 490,000. Yung kinover lang po ng PhilHealth doon, around 30 to 40,000. No, so kailangan po talagang improve, no, yung ating coverage po dito sa PhilHealth. Unfortunately, hindi po siya na-discuss at na-aprubahan sa House.
1: Marami pa kayong ibang proposal na magaganda sana pero hindi din napagbigyan, eh, no? Merong 16.2 billion pesos for Dorland acquisition, last mile schools 5.25 billion pesos, improvement sa delivery ng 4Ps na yung improvement ng delivery ng 4Ps na napaka-importante kasi tinutulig sa yung listahan ng 4Ps, hindi rin napagbigyan. Pasig River Esplanade, 1 billion, hindi rin napagbigyan. Labor inspection, 357 million pesos, hindi rin napagbigyan. Ano ang paliwanag nila? Bakit daw?
0: Magandang tanong po yan, no? And as much as we'd love to offer an explanation po, unfortunately po, nalulungkot kami dahil parang bumalik sa dating gawi, no, yung camera at yung ating mga representante po sa lower house, no, kasi yung budget amendments review subcommittee po, yung pinupush po namin na sana ay nandun yung media at nandun yung mga civil society organizations, at dapat nga po October 1 1 PM yon yung announcement po ng schedule namin. In-announce po siya 6 PM of the previous day, at hindi nga po tayo inalaw. Tapos, nagkaroon po sila ng 4-hour executive session po na nagsimula ng 1 PM, natapos nang tinatry po namin na magsubaybay doon sa live stream kasi hindi nga po kami makapasok nung house, no? 5 PM na po siya nagsimula. And yung kailangan lang po namin ditong i-flag yung observation po namin, parang pre-approved na, no? Parang scripted na yung pagpasok nila doon sa amendments process ng Budget Amendments Review Subcommittee. Hanggang ngayon, wala pa kaming kopya ng BARC report. Tapos yung mga members po parang nagkaroon ng mga copies ng mga tables of figures. Kusong sabihin, napag-usapan na at hindi natin alam kung ano yung dahilan kung bakit yung mga programa ito napondohan, yung iba hindi. And by the way, another very important thing ay hindi po natin alam kung saan manggagaling at saan babawasan yung 116 billion pesos na dinagdag.
1: Oo nga.
0: No, so ako po na-alarma ako at yung mga budget watchdogs po nananawagan po sa camera na dapat po matuto sila doon sa mga abusong nangyari during the flood control scandal. Parang bumabalik po din sila sa dating gawi at mas kailangan po silang bantayan.
1: So, ibig mong sabihin, tama ba, October 1 to nangyari, up to now, it's now October 6, wala silang paliwanag sa kung bakit ganun po yun nangyari. Yung binabanggit mo kanina, na supposedly, dapat 1 PM, inalaw kayo for 1 hour lang para magmasid, pero parang pakiramdam ninyo, wala na, tapos na.
0: Totally po, hindi kami inalaw.
1: Okay.
0: Wala man lang physical presence, no? Kahit po media, DJ Chacha, so kahit po kaming lahat ng mga contacts po namin sa media nagtatanong bakit hindi kami inalaw. Mm-hmm. So kung hindi man CSOs, kahit media man lang, they weren't in the room. So
1: even yung public public proceeding ng 5 PM or paano ba 'yung nangyari?
0: Yung 5 PM po ni live stream naman.
1: Okay, okay. Pero yung actual, yung physical, hindi na kayo pinapunta.
2: Sinasabi ni Ken, yung mismong detalye ng pag-uusap, kung sino nag-propose ng mga amendments, mga singgit na iyan.
1: Hindi nila alam.
2: Oo, sikreto.
1: Oo, secret lang.
2: Tapos nung sila ay nag-livestream na, tapos na parang pagang ayos na buto-buto.
1: Yun na nga, natapos na yung binabanggit
2: niya. Ito ang sinasabi
1: niya.
2: Nila, Ken. Anong sabi dyan ni Ma'am Swan Singh na nangangako ng transparency?
0: Nakakalungkot po Manong Ted, no? Dahil tinatry po namin mag-reach out. In fact, May pa po, no, nagsulat kami na Cardinal Ambo David at yung mga business community sa kanya. Isa lang naman po yung hiling namin, eh, magkaroon ng dialogue. No? Meeting lang po. No? And we're usually very constructive naman po sa aming partnership with government agencies. Pero kahit po yun, no, meeting man lang, hindi kami pinagbigyan.

0: na political, no? So dapat po yung panawagan din namin sa kanila, yung Committee on APRO sana dapat yung humarap, because they are our representatives. They cannot outsource this, no, to an independent think tank, no? So nalulungkot po kami talaga sa engagement namin sa House, at yung iba naming mga kasamahan nagkakasakit na, tsaka medyo malalim po yung sama ng loob sa House of Representatives, kasi kung ganito po yung gawi, mauulit-ulit yung flood control scandal, and we're warning the public that this should not happen again, and unfortunately ito po yung nangyayari.
1: Ano ang reaction nyo doon sa statement ng Kamara, no? Pati itong Committee on APRO, na doon daw sa mga dagdag na budget at saka amendments dyan sa DPWH, kapag daw walang program of works at validation sa mga proyekto, ay hindi daw poponduhan yung proyekto under the DPWH budget.
0: It remains to be seen, Manong Ted, no? Kasi doon sa 11.5 billion pesos na dinagdag nila sa DPWH, hindi pa po natin alam kung ano yung listahan ng projects na yan. So they cannot say na may attachments na yung lahat. Yung kagandahan naman po na ginawa ni na Secretary Vince, ay pinublish po nila lahat ng 11,000 projects nila worth around 400 plus billion pesos, no? So for the first time po, actually nakikita natin yung mga programs of work, geotagged photos, yung mga presyo po ng semento na ginagamit para sa mga construction dito, yun po ay yung good news po dito ay maglo-launch po kami ng tinatawag na People's Budget Research Alliance sa October 24. So ipagsasama po namin yung academic institutions para po aralin ng maigi at independent na po nating ma-check yung lahat ng mga programa dito po sa DPWH. Pero if they're saying na dito po sa House of Representatives ay in-apply na yun, we cannot say that for sure, kasi wala po tayong detailed na line items doon po sa mga infrastructure project, Manong Ted.
1: Oh, doon sa sinasabi mo, no, na paggawa ng budget ng DPWH, meron ka mong ilang mga detalye, presyuhan ng mga materyales, pero doon sa kanilang individual na mga distrito, kapansin-pansin na pare-pareho pa rin yung amount. Meron ang isang distrito, 250 million multi-purpose building. Ilang, sa isang distrito, ha, sa Mindanao, nakita ko ito, ang lalaki ng alokasyon, pare-pareho amount eh. Dito nga sa distrito mismo ni Binibining Swansin, kung susuriin ninyo, iba-ibang mga lugar, pero pare-pareho yung amount, yung kanyang proyekto, water system. Ito yung hindi pa rin natin maintindihan. Kung totoong may reforma, bakit pare-pareho ang halaga, iba-ibang mga lugar? Tapos yung mga proyekto, sinasabi, pare-pareho din. Alam mo yon, dito pa lang, meron ka ng duda. Wala namang pinagbago doon sa paglalatag nila ng individual budget sa bawat distrito.
0: Opo, no, and in fact, kailangan po talaga siyang i-check. Yung kagandahan po sa process na ito, at least transparent na po yung project documents, hindi tulad ng last year, no? Mm-hmm. Yung last year kasi binigyan lang tayo ng listahan at nakapag-red flag din po tayo ng mga ganyan. Both si Senator Win Gatchalian at si Senator JV Ayers ito, they're very open to this type of analysis, and in fact dun po sa last DPWH hearing, medyo malaki-laki na po yung na-flag nila, no, ng mga projects. So si Senator Win, for example, lampas kalahati raw ng DPWH projects, meron siyang mga tanong. Mm-hmm. No, so pinapasubmit niya ulit yung DPWH ng mga additional documents nito. Si Senator JV, I think mga 9 to 10 billion pesos yung na-flag niya, mm-hmm, no, sa DPWH project. So that's how our institutions are supposed to work po, no? Okay. Pero magsa-start po yan kapag transparent yung mga ahensya. So dapat hindi lang po to DPWH, kasi the entire infrastructure budget, lampas 1 trillion pesos po yan eh. 445 billion pa lang yung transparent. So dapat lahat po ng ahensya i-require ng Congress na mag-publish ng lahat ng to. And if wala po silang mga attachments, the President should veto it, no? Kailangan pong i-pressure yung Pangulo na i-veto yung lahat ng mga proyektong yan. And also, we should ask our representatives po na huwag yan ilagay sa budget.
1: Okay, sige. So, ngayon kasi, most likely, no, ito rin yung kanilang itutulak sa plenary debates nito for approval na. At saka ipapanik yung kanilang version, GAB, papunta ng Senado. Saan ang laban ngayon nito? After, kung hindi tayo pinansin sa Kamara?
0: Ano po, no, sa Senate na po yan, yung kagandahan po sa Senate, October 26 po, in-invite na tayo na magkaroon ng civil society

0: the organization's review, no, ng budget, no. So nagpe-prepare na po kami nung lahat ng mga comments namin on the House budget at nakaantabay lang po kami. So tulong-tulong po tayo Manong Ted, DJ Chacha sa pagbusisi nito kasi grabe sobrang laki po talaga ng trabaho. And we all need everyone po no na magbusisi po no nung ating budget.
1: Okay, kasi nga ito'y nandidiyan na no, kahit na siguro kumontra pa dito ang mga progresibong grupo sa Kamara, mukhang at the end of the day ito na 'yon no, ang kanilang naging desisyon. Unfortunately nga, dahil hindi ito transparent, hindi ho natin nakita, may mga reports lang kung sino halimbawa ang nagpilit na madagdagan ng 11.49 billion ang budget ng DPWH. Eh, may mga reports na contractor din ang nagdagdag nito eh. So nabalitaan nyo ba yun? Yung isa sa mga, itinuturo na contractor during the past congress no, yung mga may construction company tapos congressman siya din na nagtulak nitong dagdag na amendments na ito. Paano kan di magdududa dito, Ken?
0: Kaduda-duda nga po talaga, kaya dapat ipasa na po yung Party List Development Act no, o yung Party List Reform Act at yung dapat isa lang campaign po, People's Initiative. So dapat po lahat tayo ay pumirma dito sa People's Initiative na to para dapat isa lang no, no to political dynasties po tayo no, hanggang sa yung mga nakaupo po sa pwesto ay may mga conflict of interest no. Ganito nang ganito ang mangyayari sa ating budget at sasayangin lang po nila yung pera natin no. So kailangan po maging aktibo po tayo sa mga people's campaigns na ito at kasama po kami sa mga push na yan.
1: Sige, ano ang take nyo sa LGSF, sa Local Government Support Fund? Dinagdagan na sa proposed 2027, dinagdagan pa mismo nitong small committee na ito ng 4.09 billion pesos. Hindi nga maidetalye kung paano ba ang decision dito, kung sinong tatanggap ng magkano.
0: Opo, so yung Local Government Support Fund po, na-mention po namin kanina, around 58 billion pesos po yan. Tapos may dalawa po kaming kine-question dyan. Yung unang component po dyan, yung tinatawag na financial assistance to local government units, that's around 37 billion. And yung pangalawa po, yung NTF LCAC. Ito po yung nagkakaroon ng mga human rights violations, di umano. At ito po yung mga items po no na kailangan nating bantayan, around 10 billion pesos po yan. Yung problema po sa Local Government Support Fund, niratawag po namin siya na local pork na no ngayon, Manong Ted at DJ Chacha, dahil posible pong magamit talaga ito no sa election no. Mangyayari na yung 2028 elections very soon, and the previous year's budget po, yun yung tinatawag nating election year budget. Meron naman po silang criteria under a local budget circular no ng Department of Budget and Management, kaya lang yung major po na tanong namin, it's dangerously close to what the PDAF was.
1: Yes.
0: Yung priority development assistance fund o yung pork barrel dati ng mga kongresista, may listahan ng mga proyekto, pero yung tanong po namin doon, does it really align no doon sa mga national mandates na gusto natin ipa-implement po sa mga local government units. Magbibigay po ako ng halimbawa, alam po natin that one in every four Filipino children are stunted. Gustong sabihin very very low height for their age no. Nabansot po sila dahil kulang po sila ng nutrition. Bakit po kaya hindi magkaroon ng programa under the Local Government Support Fund na outcomes based po siya or policy driven no? Yun po yung sinasabi po namin. Hindi namin sinasabing dapat walang ganitong klaseng pondo, pero mali po yung disenyo ng Local Government Support Fund, at sinasabi po namin na may risk po siya na maabuso, may risk po siya na masayang, at may risk po siya na magamit sa eleksyon nang hindi naman napupunta doon sa mga beneficiaries na nangangailangan talaga.
1: Oo, tsaka maliban dyan ano, sa binabanggit mo na iyan, Ken, yung kasing mga LGUs, meron na silang tax allocation, yung dating era, na pagkalaki-laki. At pagkatapos, yung ilan sa nakita ko dito na pinondohan ng LGSF, kamakailan din lamang sa mga LGUs, eh para bagang proyek, halimbawa, may drainage din sila eh. Alam mo yon, parang isipin mo, pagkadami-dami na nilang pera, yung isang city, napakalaki na ng kanilang tax collection, napakalaki pa ng NTA allocation nila. Tapos kumukuha pa sa LGSF. Hindi ba? Tapos yung proyekto, ganun din. Yung dapat na sana'y proyektong infrastruktura na pwede ng ponduhan ng local fund nila, pero LGSF pa pinanggagalingan ng pera maliban doon sa mga distrito nila ng DPWH.
0: Tama po. So parang nadoble-doble na po, no? Mm. Dahil nga po mali yung disenyo, parang naging redundant siya, no? At yun nga po yung risk dito, may mga mauulit at mauulit na mga types ng mga projects na pwede naman nilang pagkunan. Just to give you the numbers po, no? Doon po sa 7.2 trillion pesos na proposal for 2027, yung sinasabi niyo po, Manong Ted, na national tax allotment ay 1.3 trillion pesos na, no? So, ganun po kalaki yung ibinibigay ng national government sa local government units natin. At meron na rin namang ibang mga programa, yung ibang mga national government units. So, bakit pa ganito kalaki yung tinatawag na local government support fund? Specifically, yung dalawang items na yon, yung financial assistance to local government units at yung NTFL cap, na parang dapat alisin na po yan.
1: Oo. Ito nga, halimbawa, Quezon City, ito ha. Pinakahuli na datos galing doon sa website mismo ng DBM. Ang ibinigay na halaga dito sa kanila, 937 million. Tapos ito, rehabilitation of local road in Barangay Doña Imelda, 179 million halimbawa ito. Puro ito mga local road. Eh kung local road, ano pa ang pinanggagastusan ng kanilang local tax collection na by the billions din. Tapos ito nga, ito din isakop na isang distrito na may sarili ding DPWH budget. Kaya isipin mo, saan nila dinadala ang pera nila? Napakarami nilang pera.
0: Opo. In fact, yung Quezon City po isa sa richest, no? At yes, sinusuportahan naman natin yung mga programa ni Mayor Joy. Pero dapat nga po yun, Manong Ted, maraming salamat sa pag-zoom in dito sa Local Government Support Fund. Kasi yung pangatlong portion po ng Local Government Support Fund, yun po actually yung sinusuportahan namin. Yung tinatawag na Growth Equity Fund. Mm-hmm. May 10 billion pesos po yan. Yun yung dapat nagko-correct dun sa, kumbaga, inequality, so pag hindi pagkakapantay-pantay ng pagpapadala ng pera ng national government sa ibang mga LGUs. So under this Growth Equity Fund, dapat yung mga mas mahihirap na LGUs yung mas makakuha. So kung interesado po silang magkaroon ng mas may hustisya, mas magkaroon ng pagkakapantay-pantay, mas i-improve na lang nila yung implementation ng Growth Equity Fund kaysa ito pong mga posible pong nadodoble-doble na mga projects, paka yung mga LGUs na mayaman na at hindi naman na kailangan naman talaga yung pera na ito, hindi na po madoble yung fund downloads nila.
1: At saka, sino nagdidesisyon dito na sino may pinakamalaki makukuha? Ano to, palakasan sa Malacanang ng mayor? O ng partido ba? Kasi ito, yung meron dito, Makati, 76 million lang. Pero ang Quezon City, halos 1 billion. San Juan, kalahating billion. Pero dito, yung Navotas, tsaka Pateros, maliliit lang. Ito yung mga hindi natin maintindihan eh. Kung paano yung desisyon sa pagbibigay ng pera sa mga LGUs. Pero ito nga kasi Metro Manila ito, paano pa doon sa mga probinsya?
0: Napakagandang tanong po yan, no, Manong Ted, and those are the questions that we should keep asking, no? Dito po sa Local Government Support Fund, yung napakahalaga po dito ay talagang ma-improve, no, yung equity at yung equality ng pagpapadala ng pondo ng national government to the local government units.
1: Okay, sige. And then ito lastly nga ngayon, ano, may press conference tong ilan sa mga ano, no, sa mga grupo tungkol naman sa karapatan natin para sa kalusugan, itong MAIFIP na dinagdagan pa nila ng 24 billion, right?
0: Yes po, halos 25 billion po.
1: Okay, sige.
0: Dinoble nila from the president's proposal.
1: Okay, sige. So, na naman ito, no? So, who will decide sino na naman pasyente makakakuha ng malaking alokasyon dito?
0: Opo, sinasabi po nila actually under this budget dapat wala na po yung tinatawag na guarantee letters, no? Uh-huh. In fact, there's a provision under the 2026 GAA na nagsasabing yung politiko dapat hindi na siya makialam sa kung sino yung makakakuha ng benepisyo. Pero the reality on the ground, Manong Ted, ay napupuwersa talaga yung lahat ng mga pasyente na manlimos pa sa mga politiko. And I know this for a fact dahil po may mga kakilala at mismo mga kapamilya ko ay pinagdaanan po ito. So dapat hindi na po ito mangyari at sinusuportahan po natin yung mga moves po, no, ng bagong Department of Health Secretary si Sec. Edwin Mercado at si PhilHealth President Beverly Ho, no, na sinasabi nila dapat magkaroon ng integration, no? Dapat hindi madoble yung binibigay ng MAIFIP, ibigay din ng PhilHealth. Yung binibigay ng PhilHealth, dapat hindi na binibigay ng MAIFIP, no? Dapat may rules yung MAIFIP at ito po yung mga kailangan nating bantayan.
1: O sige, so sabi mo nga, ang laban dito, papanik na kayo in the Senate, sana nga maimbitahan kayo sa actual na pagdinig at hindi lang imbitahan, pakinggan kayo kung sakasakali. After all, ang pinag-uusapan nga natin dito ay pera ng bayan. Salamat sa inyong sakripisyo, Ken, ha? Ito ay, sakripisyo ito. Kasi wala naman kayong bayad dyan. Pagmamalasakit lang itong ginagawa ninyo.
0: Opo, medyo nagkakasakit na nga po yung mga budget monitors namin. Medyo sumasama po talaga yung loob sa House of Representatives, no? Para po sa akin, yung laban po, dapat hindi natin sukuan yung House of Representatives. Para po sa akin, dapat hindi sila makalusot dito. Kasi kapag pinalusot po natin at hayaan lang natin na ganyan pa rin yung ginagawa nila, mauulit po talaga yung flood control corruption scandal. And I don't think the House of Representatives should tempt their fate, no? I'm not sure how aware they are na galit talaga yung mga Pilipino sa kanila, no? Dahil sa mga pinagagagawa nilang hindi na sila natuto. Sa Senado naman, we are optimistic dahil po napakabukas ni Senator J.B. Ayres ito as Committee on Appro Chair at si Senate President Win Gatchalian ay talagang pinakikinggan po yung mga rekomendasyon namin.
1: Okay. Huwag lang makikialam dyan yung mga may future plans.
0: Tama po. Hindi natin
2: napatawa mo naman si Ken.
1: Huwag lang makikialam dyan sa Senado yung mga may future plans.
2: Oo.
1: Para sa mga daang milyong nakalagay sa
2: maleta?
1: Hindi maleta.
2: Ano?
1: Kahon.
2: Oh, sige. Ken, thank you, ha?
1: Ken, salamat na marami. At yun daw, Kamara de Representante, gusto magbigay sa atin ng panig sa panayam na ito, mga kapatid. At gladly, magbibigay ho kami ng mahabang oras, no, kung papayag ang kanilang chairperson na si Ma'am Micaela Swansing.
2: Sa pumayag Swansing na?
1: Hindi, sana nga po ay pumayag sa ating pong panayam. Para ho natin mapakinggan ang kanilang panig at mapakinggan din yung sentimiento nila, Ken, na sila ay frustrated, sila po ay dismayado, at sila po galit ika nila sa pangyayaring ito. Ken, salamat na marami.
0: Maraming salamat po, DJ Chacha at Manong Ted.
1: Thank you. Si Kenneth Isaiah Ibasco Abante. Mga kapatid, ano ho, hindi ho biro, mga kapatid, ang kanyang, ano, kumbaga hindi natin hindi natin maaaring maliitin itong educational background itong batang ito. Ang kanya pong training tungkol po dito sa public administration in international development, Harvard ito.
2: Wow!
1: John F. Kennedy School of Government. At maliban dyan, mga kapatid, ito po ay scholar din, ha? At valedictorian sa Ateneo de Manila. At dito po sa kanya pong mga lahat po ng pinasukan ng mga paaralan. Mabuhay ka, Ken. Salamat sa iyong sakripisyo, iho. Mabuhay ka. I'm sure ang iyong mga magulang ay proud na proud sa iyo. At kami din mismo dito ay proud sa mga tulad mo ng mga batang Pilipino. Kayo ang bagong leader. Kayo ang dapat na mamuno sa bayan na ito. Kaya kapag tayo nagtanong na sino ito, mga batang ito?
2: Pwede, no?
1: Ang mga dapat po, ang mga susunod na leader ng bayan na ito.
2: Talaga naman pagkadiin sa bayan na ito. Na-frustrate ka na ba, napapagod ka? Kasi akala natin magkakaroon na ng pagbabago. Sabi nga ni Ken, ganun pa rin eh. Ganun pa rin ang gawi nila.
1: Ako'y na-frustrate lang dito sa mga may future plan. Na talaga naman, kung ano-ano na naman sinasabi. Para baga nakakalimutan natin na siya'y isa sa mga hinatiran ng kahong-kahong pera. Sandali muna, big boy, ha. Sa ating mga kababayan overseas, sa lahat po ng mga Pinoy na nasa abroad o maging, ha, mga Pilipino po na may kamag-anak sa abroad, ang tanong, kayo ho ba'y meron ng BDO Kabayan Savings? Meron na ba? Kung meron, aba, download na agad-agad ng BDO Pay App now na. Ito ang payment app ng BDO. Mag-sign up and link sa inyo pong BDO Kabayan Savings para agad nang magamit. Basta lamang may laman ang Kabayan Savings mo. Libre lahat ng transactions gamit ang BDO Pay. Send money, libre. Magpadala sa ibang BDO account, ibang bangko or e-wallet, no fees. Wala ng InstaPay o PesoNet fees pa. Magbabayad ka ng bill sa Pilipinas, libre dahil walang service fees. Mag-check ng account balance kahit nasaan ka pa sa mundo, libre. Kaya sa BDO Pay, libre lahat ng transactions. Hashtag BDO Pay muna at i-download ang BDO Pay app ngayon na. At kung wala ka pang BDO Kabayan Savings, bumisita po lamang sa pinakamalapit na BDO branch para mag-open ng account. O diba, BDO is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas at ang mga deposits po insured by PDIC up to 1 million pesos per depositor. Again, magbukas po ng BDO Kabayan Savings at mag-download na agad-agad ng BDO Pay App. Libre lahat ng sinasabi natin ng mga transaksyon. Saan ka pa? BDO Kabayan Savings, alagang kabayan. O, diba? FM. Habang sa lahat din po ng ayun tuloy.
2: Naku, may iritasyon. Naalala mo kasi mga may future plans?
1: Oo naman. Ay talaga naman. Aligagana naman siya. Opo, sa lalamunang may iritasyon, may Camusil Throat Spray na solusyon. Camusil contains chamomile extract and 7 other essential oils na nakakatulong sa pag-relieve ng inflammation sa ating bibig at lalamunan. Lalamunang may iritasyon, Camusil ang solusyon. Chamomile extract, methyl salicylate, peppermint oil, sage oil, anise oil, dwarf pine oil, and bergamot oil is the generic name of Camusil. If symptoms persist, consult your doctor. Thank you very much. Camusil, ha, salamat na marami. Ang laking tulong nito sa akin, biyaya may tuturing. Camusil Throat Spray.
2: Ba? Nakadalawa ka na? Isang
1: mo.
2: Spray ka na lang for the day.
1: Oo, thank you very much. Camusil, ang sarap pati. Thank you. Okay, mga kapatid, dyan po lamang kayo. Ha. May pa ho natin pag-uusapan doon po sa nag-aabang na pag-usapan ng kanilang patron. Maya-maya po lamang ng kaunti. Kasi pag pinag-uusapan natin, pera ng bayan, ito hong mga gantong usapin po ng pagbabantay sa budget, dahil sila interesado. Ang gusto nila, ang kanilang patron ng pag-uusapan. O sige, mamaya.
3: We see the medals, the honor, and the command. But what lies beyond the uniform? Discover the unseen battles of leaders facing the ultimate sacrifice. Meet the soldiers defining the modern face of defense. This is not just a story of war. It is a journey into the heart of service, resilience, and the quiet sacrifices made for our nation's freedom.
4: Ako po si Matteo Uricelli, and this is Patriots.
3: Watch Patriots, hosted by Matteo Guidicelli. Sundays 8:30 p.m. on 1PH, Signal Channel 1.
5: Welcome to our balloon.
6: This is our chance to reunite.
7: Ready na ba kayo sa Magico?
8: I see you.
9: Pinoy Microdrama is here, and it's big on the fields. Big on Microdrama! Big on Micro Kilig!
10: Naman mo kayo sumimangon?
11: Ay, Miss Lala!
9: Big on Micro Suspense!
12: Makakabuti kung bulag pa ang kasama ko.
9: Big on
13: Hindi ako papayag na magpatalo sa dalawang kapatid ko.
14: Kaya gagawin ko ang lahat para sa aking punta to.
9: Microdrama is big on Signal Play.
5: Papu, ano yung pinapanood mo? Ay, teka muna. Ito muna. Kasi, Papu, nakita ko. Nagpa-viral itong video na ito na isang pamilya. Tingnan mo.
10: Napanood ko na yan. Marami na, dami ng views niyan eh.
5: Yeah.
10: Oo, tulungan kaya natin?
5: Oo, pakontak natin.
10: I-guess natin sa show.
5: Oo.
10: Para makatulong tayo, pati yung mga viewers natin.
5: Sige. Sigurado, Papu, maraming maaantig dito at marami ring tutulong sa kanila, no?
10: So, walk the sock yan sa programa natin kasi tayo ay pampamilyang Pilipino.
11: Julius and Tintin, para sa pamilyang Pilipino. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng hapon, dito sa 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.
15: I'm Chef Lau, the Rocker Chef!
16: Let's get it on!
15: Ay! Ang bilis tumakbo! Oy! Itay mo!
17: Tagal-tagal naman ang kalaban dito.
15: Ano?
16: Hello!
15: Sumobra pa! You choose which ingredient.
18: Mabukas pa tayo makakatay.
15: Anong gagawin mo ngayon?
19: Pantikim lang.
15: Wala tayong oras. Ganantik lang muna yan. Kailangan taste good. Suka. Ay! Are you okay? Medic? Do we have a medic?
19: Oh my God, ayaw nang tumigil.
15: Feel of pressure! Hindi ko natutunod na ba yan o hindi? Naku, patay na! Mystery ingredient, Mr.
19: Alam, Chef, tignan mo naman, lumiit na yung patatas ko.
5: Oo, aabot yan.
15: Kaya mo ba magluto habang hinangarag? Or mamili ng ingredients on a budget at time limit? Ang gumawa ng putahe with a twist! Welcome to Star Under Pressure!
20: Para sa akin, ang tunay ng public service ay ang sinserong paninindihan sa taong bayan sa mabilisang paraan ng walang pag-alinlangan, walang pinipili, at very important, ay walang hinahangad na kapalit. Rafi Tulfo po, teleserbisyo para sa mga Pilipino.
11: Sa iisang tahanan, nagtipon ang mga haligi ng balita. Pinag-isa ng layunin na maghatid serbisyo para sa mga agrabyado.
21: Nandito tayo, tayo magsusop ng problema, magkaalam na.
11: Para sa mga naghahanap ng kasagutan.
22: Teacher sa umaga, motorcycle taxi rider sa gabi.
11: Kwentuhang maisaysay.
1: Hindi mawawala po ang ating public service at ang magandang balita po na inihahatid.
11: Higit sa lahat, may laman at pinag-uugatang katotohanan.
23: Malinaw na inihayag ng Japan ang kanilang panig.
11: Para sa mga nalulumbay, hatid na tawanan na may kabuluhan.
24: Nasunog na yung kwapaw ko.
11: Tanong sa kalusugan, aming papakinggan.
25: Talasinya, let's start with that.
26: Para mas maintindihan.
11: May lugar ka rito, kapatid.
27: It's a beautiful day!
11: Sa bawat sulok ng tahanan, sa bawat oras ng araw, buong araw, magdamagan. Kami ang 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.

0: sabi ni nanay. At marami nga po mga kapatid ha, ang ating pong mga kaagapay ngayon dito po sa usapin po ng pagbabantay sa pambansang budget. Ngayon, atin po lamang tunghayan ito pong isang pangyayari dyan sa area po ng Sambuanga, Sibugay. Nakapanayan po natin kahapon ang Immigration Bureau na wala pa hong kaukulang detalye sa pangyayaring ito. Ano ba ang pakialam natin dito sa isyong ito? Malayo sa atin ito. Pero mga kapatid, kung inyo maaalala, minsan pa po nangyari sa atin ito, malapit-lapit lang. And also in Metro Manila, may ganito na hong mga pangyayari. Operasyon ng Pogo. Ito po yung offshore gaming. Ito ho mga kapatid, yung pinagbawal na. Ito po nung panahon ni Pangulong Duterte nga ay namayagpag mga kapatid. Ano po? At nung una nga kung ano-ano mga alegasyon dito po sa Pogo operations na yun naman pala ho din ay naging kuta na ng mga illegal na mga gawain at sila-sila nagpapatayan. Kaya din tumindi ang kampanya ng Estado laban sa Pogo kasi mga sila-sila na mismo ang mga nagpapatayan. Sila na mismo ang nagreklamo laban sa isa't isa. Marami na pong sinalakay dyan sa Metro Manila at maging sa mga karatig lugar sa Luzon. At ngayon nga po, doon sa Mindanao pala, active pa rin po itong Pogo sa dami po ng kanila pong mga nahuli. Kamakailan po lamang. Alright, kayo.
1: Oo, at maya-maya meron po tayong makakausap.
0: Maya-maya pa?
1: Maya-maya pa, wala pa siya. Hindi pa siya nasagot. Dito po sa party po ng CI, Zamboanga, Sibugay. Yan po yung isa sa mga locations kung saan ni-read nga po yan ano, ng BI kasama po yung AFP natin. Sa pinakabagong balita, ang sinasabi nila, bukod daw dun sa pagiging scam na ginagamit yung Pogo, tinitignan na rin ngayon ng NBI kung ginagamit din bilang troll farm operations. Ito pong mga illegal online gaming hubs na nasalakay po dyan sa may Zamboanga, Sibugay. After nga po makita itong mga libo-libong mga gadgets, computers at cellphones doon sa area.
0: Kaya nga ho, magandang tanungin, ano ho, kung hindi ba ito natunugan ng LGU. Nasa linya ngayon ang Executive Secretary and Municipal Administrator po ng CI Zamboanga, Sibugay, si Ginoong Eric Dalis. Good morning, Sir Eric.
2: Good morning, Sir Ted, at saka Ma'am Chacha. Good morning po sa inyong dalawa.
1: Good morning, sir. Thank you po sa oras ano para po sa panayam ngayong umaga. Sir, unang-una muna, kailan po nalaman ng LGU dyan po sa CI na may ganyang kalaking operasyon na ginawa po sa inyong lugar?
2: Ganito kasi po yun, ma'am. Originally, may application po tayo sa CI na nag-apply po ng call center. So, the municipal mayor issued also a business permit for a call center, tinatawag natin Jamil Call Center Management Services. So, yun po ang binigyan natin ng business permit. So, we did not know, bago lang last September 23.
1: Mm-hmm.
2: So, we did not know na iba pala yung operation nila. So, yun na nga, lumabas na last October 2, around 4:30 in the morning, natanggap namin itong report from our local police, municipal police station po. Last October 2, at about 4:30 in the morning, sa Purok 2 ng Barangay Kimo, CI Zamboanga, Sibugay, a joint operation of the National Bureau of Investigation, the Bureau of Immigration at saka yung sa ano po yung armed forces natin, PIU, Philippine Provincial Intelligence Unit po ng ating kapulisan at ng CI Municipal Police Station, nagkandak po sila ng joint operation because of the alleged reports that certain aliens has been the ano ba yung forced labor and the presence of foreign nationals, they need to be rescued from the area po. Yun ang nangyari po. So when our government forces swooped the area, nahuli po sila na 126 foreign nationals. 121 po doon ay lalaki at 5 naman yung babae.
1: Mm.
2: So because of that scenario po, the municipal mayor only yesterday po issued an executive order number 069, a series of 2026, an order revoking and canceling the business permit issued to Jamil Call Center Management Services for violation of existing laws, ordinances, rules, and regulations, and for other purposes po. Yan po ang ginawa ng municipal mayor natin. Yan po ang ini-issue niya kahapon po. Actually, kasama na din po doon ang cease and desist order po. Yun po ang nangyari talaga.
1: Oo. Sir, para lang din po mas klaro sa mga nakikinig sa atin. So, September 23 po yung naging application for business permit. Tama po ba yung nabanggit nyo kanina?
2: The approval. Bago pa lang po.
1: Yes po, opo. September 23, na-approve po yung kanilang business permit, ang sinasabi po, call center operations. Pero nung nangyari yung raid, madami-dami po itong ahensya ng gobyerno, kayo mismo dyan sa munisipyo, hindi kayo nasabihan ng PIO ninyo na magkakaroon po ng raid dun sa area. And even before the operation, wala po kayong sumbong na natatanggap dun sa mga residente dun sa area?
2: Wala po kaming intelligence report na natanggap tungkol dun. Baka they are thinking we are conniving. So, yun siguro yung nasa isip nila. So, hindi na nila pinaalam sa amin po.
1: They are thinking you are conniving. Ulitin ko lang, sir. Wala rin kayong natanggap po na reklamo sa mga residente? Wala pong ganun? Complaints or anything?
2: Wala naman po. Wala naman po. Hindi naman po siguro imposible na may mga Chinese na makikita. May nagsabi lang na may mga Chinese daw. Pero ilan lang naman. Hindi naman yung marami talaga. So, the place kasi, yung lugar kasi, it's a parang hotel na meron siyang mga rooms at saka may swimming pool, may function hall, yung area, yung tinatawag nating ano, yung Casa de Coco Pension House. Mm-hmm. So, yun nga, may nag-apply na, nag-apply ng call center, so expectedly, siguro, of different nationalities or kami nga, happy nga ang LGU dahil it's of course expected na may generation po tayo ng parang livelihood din yun sa taga sa atin po sa CI po.
0: Okay, opo.
2: So yun po ang nangyayari. Yes po, sir. Okay. Sir Ted.
0: Opo, sige. So, kumbaga na blindside kayo dito, no? Hindi nyo na malayan, kaya nag-grade nang wala kayong kaalam-alam. Kasi nga, baka ika ninyo, ang duda nitong raiding composite team na ito, kakuntsaba kayo. So, ito hong atin ngayon.
2: Yes, sir.
0: Opo.
2: Yan po, sir.
0: Itong mga visuals na aming napapanood, palabas mo nga ito, set, please, kay Direk. itong sa CI, yung mga tents na nandidiyan na itinayo, sa CI ba yan o doon sa kabila? Doon sa Alicia?
2: Sa Alicia po yan po. Walang tents sa CI. Kasi okay. Sa CI, pension house yun.
0: Okay, sige.
2: Oo po.
0: Opo,
2: mas,
0: sige.
2: Sa pagkakaalam namin ngayon, kung may nagtaka na bakit marami yung parang mga tao doon sa CI ngayon, dahil yung mga nahuli naman doon sa Alicia, dyan dinala sa CI.
0: Okay, sige. Sir, itong sa CI kaninyo, nag-apply ngayon lang September 23 ng kanila pong...
2: Yes po.
0: Ano yan? Business permit for call center?
2: Yes po, yes po.
0: Sige. Sino ang front? Sino ang nag-apply? Sino?
2: Si a certain Jamil po. Jamil Lumundaya.
0: Okay. Local siya?
2: Maybe. Kasi yung pangalan parang local eh. Wala akong idea because doon ito nag-apply sa ating business permit licensing officer, hindi po sa atin sa mayor's office.
0: Kaya nga po, so nung ano ba ang requirement ninyo para sa mga nag-a-apply ng business permit dyan? Kasi di ho ba ang mga LGUs usually, bagamat you welcome investors, marami silang mga hinihingi dyan eh, mga resikitos. Kung call center yan, hindi ba kayo humingi permit sa Labor Department? Kasi meron niyang mga sinasabi na pangangailangan doon po sa mga manggagawa nila, lalo na kapag foreigner yung pong mga manggagawa nila, humihingi sila ng certificate sa Labor Department. May mga ganun ba kayong panuntunan dyan, sir?
2: Yes po, ang sabi lang po nga to follow lang kasi yung may binigay sila din na ano na xerox copy po ng DTI registration nila. So at least may DTI registration sila. So ni-require namin na kung pwede magbigay kayo ng certification din from the Labor Department, sabi nila to follow na lang. So bago pa naman kasi September 23 at saka as of this day. So sinabi namin na pwede naman ipadala nyo lang pagkatapos pag dumating na yon, ipadala nyo kaagad sa LGU.
0: Nabigyan sila ng business permit?
2: Yes po.
0: Okay. Nabigyan ng business permit pero yung mga requirements to follow?
2: Yung sa DTI meron na po. Meron na yung sa DTI. Yung iba naman yes, to follow na lang.
0: Pwede ba
2: yun? Kasi bago pa naman kasi binigay eh.
0: Oh, pero pwede ba 'yon kasi sa ibang LGU ang higpit eh. Sa inyo pwedeng to follow yung mga ganun yung mga labor permits na ito.
2: Kasi sa amin kasi dito, sir, it's the first time namin ito. Hindi masyadong hindi katulad sa mga malalaking syudad na may ano na talaga sila compared to a very small municipality po. Rural municipality. Yun lang po kasi yun po ang status ng LGU natin po.
0: Opo. Naintindihan namin kasi nga sino ba namang LGU ang tatanggi kung merong gusto magnegosyo dyan. Ano po? At kumbaga sa inyo, presumption of regularity ang ako naintindihan ko. Kasi itong CI na ito, ano ito? Fourth class municipality?
2: Second class po.
0: Second class na siya. Okay. Yung Alicia, anong kanyang classification?
2: Hindi ko po alam. No idea po ako doon.
0: Okay, sige. Anyway, ganito, sir. So, noong nag-apply sila at binigyan ng business permit, call center agency sila?
2: Yes po.
0: Alright. Meron ba ho silang, inspection doon sa inyong business licensing office ninyo? May actual bang inspection sa site na ginagawa dyan sa inyong LGU na yan, sa CI?
2: Yun po, hindi ko alam po kasi sa BPLO na po yun. Yun lang pagkakaalam ko.
0: Pero ano sabi ni Mayor? Wala bang ganong inspection? Para po, kasi kung call center yan, tapos kaninyo, maliit lamang nabaayan yung CI, tapos nung mga una pang sa dinami-dami ng bayan, ba't kayo sa amin dito? Although, welcome kayo, pero wala man lang pong para pag-i-inspeksyon sa lugar na kung saan sila magko-call center, tapos para makita nila yung facilities tsaka yung mga empleyado nila. Wala pong ganon?
2: Well, no idea po ako doon. Hindi po ako makasagot niyan.
0: So, dapat pala dito nakakausap namin yung business permit na division ninyo.
2: Sige po. Thank you so much sa time po.
0: Dali pa. Hindi pa, may tanong pa po ako.
2: Ganun ba?
0: Opo. Internet connection ang kailangan dito eh, no? Yun ang importante dito. Kumusta ang internet connection dyan? Sino nagbibigay ng internet connection dito sa call center na nagpapanggap na ito ng call center facility?
2: Wala na po kaming alam doon. Sa kanila na po yun. It's their own ano po yun. No idea po kami doon.
0: Okay, sige. So, sa ngayon, sir, anong sabi ni Mayor dito? Maliban doon sa executive order, pinuntahan na ba ni Mayor yung mga nasan ngayon, ilan ang particular na nahuli sa CI? Ilan dyan ang mga dayuhan, mga foreigners, at ilan ang Pilipino kung meron man?
2: Halos lahat po ito, dayuhan po.
0: Ilan sila, sir?
2: 126 po. 121 yung males at saka 5 naman yung babae po.
0: Oo, mga taga saan ito basically, sir? Halo-halo? Ano saan to?
2: No idea po.
0: Asa sila ngayon?
2: Nasa kasa pa po kasi ang sabi they are bound for deportation po.
0: Nasa kasa ng Coco Pension House ganon?
2: Oh, yes po.
0: Sino may-ari ng Coco Pension House?
2: Ascertain the Christine Bayawa po, Christine Bayawa.
0: Local.
2: Local po.
0: Oh, along the ano ho ba yan, the along the ocean, kasi may dagat yan, palibot yung Zamboanga Sibugay ng dagat eh. Along the ocean ho ba yan?
2: Hindi po. Medyo malayo po.
0: Ah, okay. Ngayon, itong local na ito, na ano ang effect noong ni-raid na Pogo doon sa operasyon noong Coco something na iyan?
2: Wala na po akong alam. No idea po ako doon. No idea na po. Yun lang po ang, sa akin lang po, yung mga documents na nasa akin, yun lang po ang ano ko po.
0: Pinatawag ba ni Mayor yung may-ari nung Coco? Nung Coco Pension House?
2: Wala, hindi ko po alam yon. Baka sila na nag-usap, but sa akin po wala po ako idea.
0: Bukas ngayon yung Coco Pension House, bukas pa rin.
2: I do not know kung ano nangyari ngayon kasi nandoon pa yung mga ano eh, nandoon pa yung mga raiding officers.
0: Okay, sige. So si Mayor po ngayon, nagpunta na ba sa Coco Pension House para makita niya mismo personally yung lugar?
2: No idea. Wala. Hindi ko pa alam. I cannot say in his behalf po.
0: Okay. Ano yung Chacha? Ikaw lang magtanong kung gusto mo magtanong, please. Oh.
1: Sir, may... kasi kanina ang explanation nyo nga po sa amin, di ba? Business permit for call center. Oo. Pero di ba meron din po silang hiningi na ano, permit, parang pension permit? Tama po ba? Pension house permit.
2: Wala po ako idea doon po. Hindi ko po alam yun.
1: Ganun po ba? So hindi po tayo sigurado kung dalawang permiso po yung hiningi nila. Either business permit or pension house permit. Di po kayo sure doon?
2: Ang pagkakaalam ko, yung binigay na permit po, yung sa ano, yung sa call center, kasi... dating pension house na yan eh. May permit na yung pension house.
1: Ilang years na po yung pension house?
2: Bago pa rin po yan. Last year pa siguro yan.
1: Last year po. So, kinansel na yung pension house permit, binigyan ng bagong business permit. Ganun po yung nangyari?
2: Hindi po. Parang may internal, parang may agreement yung may-ari ng ano, pension house at saka yung call center din po.
1: Nagre-rent. Parang nagre-rent po yung business house. Hindi rin po aware yun pong may-ari ng pension house na ginawa pong Pogo Hub yung kanyang pension house.
2: Hindi ko na po alam yan. No idea about that.
1: Okay. Sir, last na lang po. Sa initial findings po ninyo, kasi I'm sure nag-i-inspect po kayo dyan sa CI Zamboanga eh. Nagkaroon daw po ba ng halimbawa, di ba kasi bago makapag-occupy o magkaroon ng business sa isang lugar... Even dyan sa inyo, medyo mahigpit po eh. Maraming permit na hinihingi eh. Occupancy permit, fire safety. Ano pong sabi ng mga kawani, nakapag-inspect daw po ba sila? At kompleto po ba yung permits?
2: Kasi po dyan, ma'am, originally, may permit na yung ano, yung pension house. Yung lahat ng requirements doon na-meet na. So, as to the call center po, yun ang hindi ko po alam.
1: So, hindi na po nagkaroon ng inspection after nung nabigyan.
2: Possibly, because of the previous issue once. Opo.
1: Oo. So, Sir Eric, ang sabi po ni Mayor, magkakaroon daw po ba ng accountability dun po sa part ng ating mga opisyalis na halimbawa nagbigay ng permit nito kung sino man yung dapat nag-check po nito, inspection dapat, na hindi nangyari bago pa nangyari yung raid. Na hindi kasi nga, ang sinasabi ng mga kapatid natin, bakit naman ang laki-laki niyan, hindi man lang natunugan ng LGU?
2: Ganito po kasi, hindi nga namin alam na yon ang operation nila. Bago pa din po, kung matagal na siguro yan, wala kaming rason. Bilhin nyo pa nga, bagong-bago pa po sila nag-operate, so hindi namin alam.
0: Ngayon lang, September 23 nga daw nag-apply.
2: Yes po, bagong-bago lang po.
0: Okay, kung bagong-bago lang yan, bagong dating lang ba yung mga foreigners dyan?
2: Hindi namin alam kung paano sila dumating dyan. No idea po ako.
0: Ilan ang populasyon ng CI?
2: As of now, meron tayong mga 42,000 plus po.
0: Okay, and this is one municipality, no?
2: Yes po.
0: At saka dito sa barangay na ito, yung Kimos, it's only 1,230 na populasyon niya sa lugar
2: yes,
0: na ito.
2: Yes,
0: Okay. Ano ang common na hanap buhay dyan sa CI, sir?
2: Marami po. Meron po tayong calamansi. Kasi calamansi producing area kasi yung CI.
0: Oo. Agricultural.
2: Meron din po. Yes, agricultural. Meron din tayong aquamarine po. Ispan, meron tayong ano, coastal.
0: Opo, may coastal area ho nga kayo.
2: Meron din po tayong, meron tayong rice, rice production at rubber po.
0: Oo. Sinong congressman nyo?
2: Si Congresswoman Doc Marley Hasim po.
0: Okay.
2: Offer Hasim.
0: Opo. Ilang distrito po sa Buanga, Sibugay?
2: Ang dalawang distrito po. We have 2 districts.
0: Okay, sige. Salamat po na marami at sana si Mayor kung libre makausap din po natin para nga magpaliwanag siya dito po sa Opo, dito
2: salamat sa Sir Ted. Alam mo Sir Ted, idol talaga kita. Pinapanood kita palagi.
0: Oy, salamat po na marami. Thank you po.
2: Thank you so much.
0: Salamat po kayo sa amin pong panayam na ito at
2: I'm also honored to be with you this morning po.
0: Opo, sige po. So, salamat po na marami sa inyo, sir, ha. Sir Eric, sa inyo pong panahon sa aming programa. Tatawag po kami kay Mayor kung kinakailangan po pag may update din po kayo diyan.
2: Sige, Sir Ted. Thank you so much din po sa inyo po, Ma'am Cha. Thank you po,
1: Sir Eric Dallas. Pala talagang daming umiidolo sa iyo, partner. Umaabot pala tayo doon sa Buanga, Sibugay.
0: Alam mo, ang signal, ang 1PH girl.
1: Ang tindi, ano?
0: Kahit na mga island barangay yan, liblib na mga lugar, signal lamang ang meron pong broadcast. Yeah. Although, hindi may tatanggi na naaapektuhan tayo kapag po ang panahon na hindi maganda.
1: Oo.
0: No? Pero tanging signal po lamang ang meron pong reach sa mga liblib na lugar kasi nga satellite ang ating ginagamit.
1: Oo nga.
0: Kaya ang ating 1PH nga po ay lubos nating pinagpapasalamatan sa pagkakataon po na makapag-broadcast tayo nationwide.
1: Good morning po sa mga taga-Sibugay. Malakas ang signal ng signal TV pero mahina ang signal ng LGU. Hindi natunugan yung nangyari.
0: Eh ngayon lang ka kasi.
1: Kasi nga September 23 lang nag-apply ng business permit.
0: At saka pag maliit ka ng lugar din, ito ho ay election din sa mga LGUs.
1: Mm-mm.
0: Kasi nga, call center. Biglang may call center. Tama.
1: Oo, yun nga yung apply eh.
0: Ako naman.
1: Kasi magbibigay ng hanap buhay sa mga taga doon pag magpapawalan.
0: Kung ilalagay mo yung sitwasyon mo kay Mayor, hindi ba? Isipin mo din na, at saka wala na kasi nga pogo supposed to be. Hindi ba? So yun po, kumbaga isipin natin, mukhang na ano dito na blindside nga si Mayor. Kasi nga sabi nga baka ang kanilang duda in connivance ang LGU. Kaya binypass sila sa raid. Nagulat na lang sila nag-raid at nandoon pala marami na ho mga dayuhan. At ito nga ang operasyon pogo. Yan ang sinasabi nila diyan, mga kapatid, hindi ho ba? Kayo naman talaga.
1: Yan ang partner ko, nakita nyo. Nagbibigay yan ang tinatawag nating benefit of the doubt. Oo, kasi nga naman kung magbibigay hanap buhay sa mga taga-Sibugay, bakit naman hindi mo hahayaang magtayo ng call center? Ang lakas siguro ng internet sa Sibugay. Baka mas malakas pa ang internet doon kaysa dito sa Maynila. Kasi doon tinayo, dalawang area sa Zamboanga, hindi ba?
0: Nakita mo naman mga kapatid, sa oras na alas 9 na po ng umaga. Hatid sa atin ng Boss Max 3 Coffee. Boss Max 3 Coffee, alam mo na kaagad, amoy pa lang quality coffee beans at puno ng sangkap na galing sa Mangosteen with Xanthone. Mainam yan sa ating kalusugan, pangangatawan, panalo ka sarap magkape. Boss Max 3 Coffee, sarap. O diba, thank you ha. Sa akin pa rin po, strong coffee araw-araw para din ako strong. Sa Metro Manila nga, ang daming ganyan eh. Hindi natutunogan ng mga mayors eh.
1: Oo,
0: yan
1: pa
0: kayang sa ano.
1: Oo nga, kulang sila sa tao doon. At saka, di ba nga, ano naman kung merong mga Chinese doon sa area? Sabi nga kanina ni San, ilan-ilan lang naman daw yung nakikita ng mga residente doon. Sa kanila pala yung area na may swimming pool. Yung pension house.
0: Yung kaya nga, yung Coco Pension House.
1: Oo, sa kanila
0: kapatid.
1: Yun doon.
0: Okay, anyway. Ito po, meron lamang tayong short break. Welcome back, Rome, ha? Kadidies, good morning. Itong ating kasamahan sa ating istasyon.
1: Sukran. Ano ba yung nasa damit mo? Ano, New York ba yan? Yung Brooklyn, New York nga. Wala, nakita ko lang bigla.
0: Anong kinalaman ng Brooklyn sa DDS?
1: Hindi kasi tinitignan ko kung jug ba o DDS yung nakalagay sa t-shirt mo. Jug pala. Hindi kasi nabati mo si ka-DDS Rome.
0: Oo naman.
1: We're so happy that you're back, ka-DDS. Kamusta ang inyong group chat?
0: Okay. Oo. Sandali ilang mga kapatid. Ito ho, oh. Sa lahat ng mga nakikinig ngayon sa atin, relax lang po kayo dyan. Pag-uusapan natin yan. Naku, kayo naman. Kayo naman. Relax lang po kayo. Kasi ako eh, meron lang kwentada dito. Parang nag-iba yung figure Rome. Nung una, sa house, 6.5 billion.
1: Mm.
0: Eh, bakit naging 4 billion na lang kahapon?
1: Mm.
0: Yung sinasabi ng AMLAC, eh pareho lang naman yung AMLAC ang humarap.
1: 4.4 na lang, naging 4.4, ano?
0: Ano yung kinupitan?
3: Nasaan ang pera?
0: Ha?
1: Oh, talaga.
0: Ay, di ba, Rome?
3: Tama naman.
0: Ay, talaga. Oh.
3: What?
1: May sagot sila dyan, oh, mga ka-alib ni Rome.
0: Oh, sandali lang mga kapatid, pag-uusapan po natin to. Pero yun nga, no, tagal naman nito. Tagal nyo tapusin yan. Sintensyahan nyo na yan.
4: True FM. Sa Leon Extra Strong Beer, bawat tansang may QR code, may instant GCash na, may raffle entry ka pa.
5: Habang naghihirap ang isang bansa, lalong nalululong ang pamayanan sa chismis. Escape ito eh. Ang laki-laki ng nagagawa nito sa paglimot ng mga problema, sa paglimot ng kahirapan. Kung wala ang mga manunulat, manghuhula lang sila kung anong tunay na nagaganap. Ang lagi kong panuntunan sa buhay, hindi baling salungatin ako ng kahit sino, basta magpakatotoo lang ako at pinatatahimik ako ng aking konsensya. Ako po ang inyong Nanay Christy Fermin para sa 1PH Teleservisyo para sa Pilipino.
6: I'm Chef Lau, the Rocker Chef!
7: Let's get it on!
8: Buhay!
9: Ay!
6: Sabado si Ga! Ang bilis tumagot! Hoy! Itay mo!
10: Tagal-tagal naman ang kalaban dito!
6: Ano?
9: Hello!

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: B1079.
1: Want to become a PT Idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there.
0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Konting higpit lang po ng sintron ngayon, lalo't may pandemya.
5: Solo man kong lumarga, buo naman ang kwento. Galawan man sa politika, o mga kwentong malapit sa sikmura.
6: Tuwing tag-ulan, banta sa kalusugan ng leptospirosis.
5: Walang kulay, walang kinakampihan.
7: Ginagawa lang ng pamahalaan ang trabaho nito.
5: At wala rin inaatrasan.
8: Ibinabalita namin lahat ng sentimiento ninyo, wala pong bahay sa nila.
9: Wala sa ilang lugar dito.
10: Marunong lumangoy.
5: Susugod sa bagyo.
11: Bahana po sa Espanya Boulevard. Opo, mga kapatid.
5: At anumang dilubyo.
12: Libo-libo ang apektado sa nangyaring sunog dito sa Tondo.
5: Balita man sa lansangan.
13: Kaliwat ka ng trahedya ang naitala nitong nakaraang linggo.
5: O hanay ng kapangyarihan. Bawat panalo.
14: Yulo fulfills his potential. It's a marvelous moment for Yulo.
5: Pati na kung anong bago, basta mahalaga sa inyo. Kahit pa solo lang, mula sa pagbuo ng balita, paghabol sa bawat storya, hanggang sa pagkuha ng video at maihatid na nila sa inyo ang balita.
15: Mobile Journal, Amy Achanza po.
16: Arles de los Santos po.
17: Denise Valdesancho po.
18: Ben Taninki po.
19: Las Paredes po.
20: Jeff Rivera po.
21: Julie Baiza po.
22: Kayla Macanta.
23: Mary Mon Reyes po.
24: Mariela Pascual po.
25: Halimbawa

0: Nasa linya ngayon si Mayor Edwin Olivares ng Parañaque. Good morning po, Mayor.
1: Manong Ted, magandang umaga po sa inyo, pati kay BJ Chacha, magandang umaga po sa lahat po ng ating mga televiewers.
0: Opo, salamat sa panahon. Mayor, bakit daw hunin niyo muna pinagpaliban ang pagpapatupad po ng NCAP sa inyong lungsod?
1: Opo, ito pong ating no contact apprehension policy, bali nailip po ng ating Supreme Court para for implementation ng anim na siyudad. Kami po dito sa Parañaque, dinefer muna ho namin kasi meron po kami mga kalsada na under repairs at upgrading pa. At yung amin pong mga directional signage ay ongoing na pong ginagawa po yan. So magkakaroon pa ho ng conflict habang nagkoconstruct pa yung amin pong city engineering po namin sa lahat po ng ating mga major thoroughfare dito sa Parañaque.
0: Ayun, so parang sa Valenzuela din, kumbaga po para lang makasiguro na walang inconvenience sa mga motorista na baka po magkaroon ng mga paglabag na hindi naman sila ang dahilan.
1: Tama po yun. So tatapusin muna natin po yun at magkakaroon din po kami ng proper assessment regarding dito po sa ating tong, contact apprehension. Pero ito po, meron kasi kami city ordinance po tungkol dito eh.
0: Opo, ano ho yung sinasabi ng inyong ordinansa po sa NCAP?
1: Yan po yun, na yung po yun na yung pag-apply po ng disiplina sa ating mga kababayan sa pamamagitan ng itong ating pong no contact apprehension po natin. Kasi number one po dito, hindi po yung para makasigil tayo ng penalty. Ang gusto po natin po dito yung discipline

0: nagpa-function kasi matagal pong natigil eh.
1: Mm, Q-Pax din ho ba itong kumpanyang ito?
0: Alin po? Alin po?
1: Yung bang kumpanyang ito ho bang kapartner nyo dito na PPP ay pareho po ng kapartner ng San Juan, Manila at Quezon City, Valenzuela?
0: Halos isa lang po sila. Yan okay. Po. Sila rin po yun. Sila rin po yun para integrated po lahat.
1: Okay. Saan ang kanilang base sa Paranaque? Saan ang kanilang monitors?
0: Apo, yung monitor po nasa city po yun. Nasa city po ang monitor po natin. Yung pilaka central command.
1: Nasa City Hall?
0: Apo, nandun po yun. So isang portion po doon. Nagbigay po kami doon.
1: Okay. At ngayon, nakapagkabit na po sila ng CCTV cameras. Bago ho ba itong install o ito pa yung luma?
0: Ito pa rin yung dati po natin in-implement years ago.
1: Oo.
0: Nandun po ito sa ating mga major thoroughfare, doon po sa mga intersection.
1: Mm-hmm. Okay. At yung...
0: Along-along. Dito sa may Ross Boulevard, dito po sa may Airport Road, dito mm-hmm. po sa meron pong ating pong Sukat Road, mm-hmm. East and West Service Road. Doon po sa mga intersection na talaga pong busy-busy po siya.
1: Okay. Yung po kasing sabi sa akin ni Mayor Francis Zamora ng San Juan, ang usapan po dito, they will maintain and operate the system and then hatian po doon sa multa na ipapataw sa motorista. Standard ho ba ang contract nito bawat LGU, Mayor?
0: In my understanding po, the same po yun. Yung sharing po dito.
1: Okay.
0: In my understanding, sa Paranaque, pati po sa limang bayan, limang city, almost the same po siya. Okay.
1: Opo. Mayor, I hope you don't mind me asking. Kasi PPP ito, negosyo ito, paano kung walang violator silang mahuli? Paano sila kikita?
0: Wala po. Kasi ito po ay doon lang po kung makukuha nila yung kanilang income kapag merong violation. Pero yung violation, pwede pa nila i-contest ng ating mga violator po yan.
1: Mm-hmm.
0: So, may avenue po tayo to contest po yan. Mm-hmm. Oo, pwede po nila yan. Nakalagay po sa ating implementing rules na pwede nilang i-contest yung pong padadala sa kanilang parang pong penalty.
1: Oo. Pero ito pong pagbibigay notisya sa violator, by mail po ito doon sa address ng rehistro ng auto na minamaneho.
0: Tama po. Ganun po siya. Apo, by mail po siya, padadala po siya.
1: Okay, sige. So Mayor, more or less po, ito ho muna ay suspended until further notice.
0: Apo, wala pa hong definite time. At hintay muna natin maayos lahat ng kalsada para orderly po lahat, para ma-implement po natin ulit na maayos itong ating pong no-contact apprehension.
1: Okay, salamat na marami Mayor Edwin sa iyo pong paliwanag sa aming programa.
0: Maraming salamat po, Manong Ted. Magandang umaga po sa inyo.
1: Thank you. Mayor Edwin Olivares ng Paranaque. Yun. Oo nga naman, no? Kasi napakahirap na ipatutupad agad-agad dito na meron pa pong kakulangan yung LGU. Eh, dun nga sa aming malayong lungsod ng Quezon City, ako lang ay nagtataka din.
2: Ano?
1: Bakit sila nagpapatupad na nito? Wala silang anunsyo kung ito ho ba ay suspended muna. Gayong marami pong mga lugar dyan ang kulang nga sa signage. At kulang sa mga markings doon po sa mga intersection. Kaya ako ay nag-iingat din at baka tayo maistorbo nito. Kasi istorbo yan eh. Pag dumating sa'yo yung notice, ikaw, matakin mo yun. Wala ka namang ginagawang violation ay dahil sa gusto nilang kumita sa kanila pong komisyon, eh papadalan ka ng violation. Eh di ko contest mo yan. Magkakademandahan pa kayo.
2: Okay.
1: Kukunin ko pa si Attorney Biboy Malaya niyan.
2: Oo, tama.
1: O kaya si Attorney Sayon. Storbuhin natin. Attorney, good morning sa inyo.
2: Oo. Eh, antay lang
1: kukunin
2: daw.
1: Si Attorney Dino Tamayo, kukunin ko. Yung Bautista Poblador.
2: Eh, yun lang, marami ka naman palang kakilalang abogado.
1: Oo.
2: Ha? Paano yung mga wala kung gusto mag-contest? Halimbawa, mapakinggan kaya sila.
1: Si Attorney Joel Chua.
2: Ayun.
1: Ang kunin natin.
2: Libre, no? Oo, pag si Attorney Joel, libre na siguro mga kababayan natin dyan.
1: Nang ma-prosecute natin sila.
2: Oo. Sinong gusto mo unahin?
1: Yun, nasasakdal. Ikaw talaga. Pinagtatawa na mo kami ni Rome, ha?
2: Hindi naman.
1: Hindi naman. Lakas ng tawa mo.
2: Buti na lang wala kang Facebook. Hindi kasama ka siguro sa group chat.
1: Alam mo, pag dito nakalusot, magtago na kayo sa pagtataguan nyo.
2: Yung patron ni Rome.
1: Tama ba, Rome?
2: Oh.
3: I truly want a trial because
2: taas mo yung kamay mo, Kuya Rome. Thumbs up ka dyan.
1: Ningiting-ngiti.

0: Ito si Rom dito. Pag ito nakalusot, goodbye kayong lahat.
1: Kung makalusot.
0: Yun nga, papayag pa sila makalusot.
1: Eh kung sakaling ako, baka hindi ako pumayag.
0: Oh.
1: Kung ako ang patay sa dulo. Di ba?
0: So, sandali muna. Transport business baka mo. UV Express, school service, travel and tours. Aba, Photon Traveler Van, yan ang smart choice. May pagpipilian ka ha ng mga reliable Photon models. Traveler X, 16-seater. Traveler XL, 19-seater. Sa dami ng pasahero, sulit ang bawat biyahe. Photon Traveler Vans, komportable ang mga upuan. May seat belts for your safety. Malakas ang aircon, malakas ang hatak. Fuel efficient, suwabe ang biyahe. At kung transport ang iyong negosyo, negosyur ka sa Photon Traveler Vans. Punta na sa mga Photon dealership sa inyong lugar. Photon is proudly a UAAGI Auto Group brand, marking 20 years of industry experience. O diba, salamat na marami Photon ha. Yan po sa mga panahong ito, fuel efficiency ang ating pong ipinapangalandakan. Maganda po ito. Darly Daroca, good morning Darly. Kumusta ka na pare?
1: Good morning Kuya Darly, kamusta ang ating mga lechon?
0: Nakabravo ka na ba? Good morning. Eto ho, pag-usapan natin to ha, ngayon. Mukhang sasalam pa rin yata yung taga-AMLAC at dadaan sa cross-examination. Ako'y gusto magtanong, kailan isasalang yung taga-bangko?
1: Mm.
0: Kasi nga po, para bagang...
1: Ang tagal naman yung taga-AMLAC.
0: Ha?
1: Hindi, kakala ko tatapusin na kahapon. Inabot sila alas 6 kagabi.
0: Hindi, bibigyan makakataon.
1: Ulit.
0: Yung nasa defense, no? Na i-cross-examine ito.
1: Na-cross-examine kahapon.
0: Kaya hindi nga tapos.
1: Hindi na tapos.
0: Alright, bigyan mo na pakakataon kahapon, para wala silang reklamo. Okay?
1: O ito sige.
0: Na, dali muna, ha? True FM.
2: Sa bawat yugto ng buhay, ikaw ay may palagay.
3: Welcome to our balay.
4: This is our chance to reunite.
5: Oh, ready na ba kayo sa magic ko?
6: I see you.
7: Pinoy Microdrama is here! And it's big on the feels! Big on Microdrama!
8: Hello po.
9: Ikaw na ba?
7: Big on Micro Kilig!
10: Naman doon kayo sumimangon?
11: Hi, Mr.
7: Big on Micro Suspense!
12: Makakabuti kung bulag pa ang asam ko.
7: Big on
13: Hindi ako papayag na magpatalo sa dalawang kapatid ko.
14: Kaya gagawin ko ang lahat para sa aking punta to.
7: Microdrama is big on Signal Play.

0: pizza po sa mga prosecutors ng Kamara de Representante sa impeachment trial po ni Vice President Sara Duterte, the gentleman from Manila. Magandang umaga po, Kong Joel.
1: Ay, magandang umaga po, Manong Ted at DJ Chacha.
0: Salamat sa panahon, Gocha.
2: Yes po. Kong Joel, kahapon dun sa naging pag-upo po as witness ni AMLA ka-Executive Director Ronel Buenaventura para po sa panig ng prosecution, ano pong smoking gun dun sa mga naging o sa nangyaring hearing kahapon?
1: Well, unang-una, inilabas natin dito yung money trail, no? Dito sa impeachment court. So, nung mga nakaraan kasi, naglabas tayo, pinakita yung sell-in, yung mga ilang properties, firearms, yung mga corporate interest. But this time around, dito sa AMLC, ang nais na ipresenta dito ay yung mga money trail na naging transaksyon po ng ating vice-presidente at ng kanyang may bahay, ng kanyang asawa. So, ang titingnan natin ngayon, yung pera, at ikukumpara natin ito sa kanyang lawful income, business asset at mga sworn sell-in.
2: Yung binabanggit po kahapon dun sa hearing na 4.4 billion pesos, transaction volume po yan eh, di ba? Ng ilang mga taon nitong mag-asawang Duterte. Ilan po dun sa 4.4 billion pesos ang sa panig ng prosecution potentially unexplained wealth?
1: Well, yung kasi yung pinakita pa lang kahapon is yung number ng transactions. Ito po kasi ibabanggayan sa dulo, magpapakita po tayo ng magpepresenta po tayo ng testigo na forensic. Ito yung magtatagpi-tagpi lahat.
2: So sa ngayon
1: ang pinakikita lamang is yung volume ng transaction. But yung 4.4 billion para po sa kaalaman ng ating mga kababayan, ito po yung inflows and outflows. Hindi po ibig sabihin nito 4.4 billion pesos. So ibig sabihin po nito may mga inflows po yan, may mga deposit, may outflows, at saka may mga undetermined inflows or outflows. Ibig sabihin, hindi malaman kung ito'y pumasok o lumabas. So yan po yung lumalabas na kabuuan. Pero yan pong 4.4, yun lamang po yan sa account ng mag-asawang Sara at Maneses Carpio. Iba pa po yung ipinresenta doon sa mga business interest na mahigit 4 na billion rin po.
0: Opo, pwede ho ba natin muna siguro liwanagin siya kay Kong Joel? Kasi merong ngayong ini-issue yung abogado ni VP Sara sa Sampanayam. Doon sa Kamara, sinasabi nila 6.7 billion yung flagged na mga transactions, no, ni VP Sara at ng kanyang mister, biglang naging 4.4 billion na lang kahapon. So doon pa lang daw po meron ng discrepancy. Ano yung tugon doon, Kong Joel?
1: Ang pagkakahapon po kasi tinanong po yan ni Attorney May, at sinabi po nung AMLAC director ay tumulat daw po sa kanila yung BPI. Apparently, meron daw glitch, computer glitch na mahigit 2 billion. So kaya nga po hindi na isinama nung AMLAC report itong sinasabi ng BPI na glitch. Kaya ito lamang po yung kanilang inire-report minus yung glitch na sinasabi ng BPI.
0: Opo, and yung glitch na iyon, Attorney Joel, yung glitch na iyon, yung ba ay maaring sabihin na yun po ay nagbibigay na ng duda sa accuracy ng mga informasyon na ibinibigay ngayon ng AMLAC as claimed by the lawyers of the Vice President?
1: Ang pagkakalam ko po kasi, yung sinadmit po nila yung glitch, latter part na lang po eh. Mm-hmm. Nung ito po iniimbestigahan na nung Committee on Justice. Mm-hmm. Kung maalala po ninyo. Pero nung time po kasi na ginawa po ito ng AMLAC, wala pa po kasi yung glitch, kaya po naisama yun. Mm-hmm. So, siguro, nung nakita nila na ito'y nasa Committee on Justice na, dun lang inilatag yung glitch. Kaya hindi mo rin naman masisisi yung AMLAC kung yun ay kasama sa report nila.
0: Okay. Sige po. So sa ngayon sir, no, klaro naman na yung 4.4 billion ito po yung naglabas pasok, no, doon sa account ng Vice Presidente at ng kanyang mister. Meron po. Ano po dito yung halaga na klaro na napakinabangan umano nitong si Ginoong Carpio at saka ni VP Sara Duterte, meaning as in no, kinuha nila yung pera, winidraw nila yung pera at nagamit nila yung pera?
1: Well, may mga account po kasi dito, no, na hindi nagtutugma kasi dahil unang-una po, halimbawa na lang po yung 41 million na winidraw po ni Attorney Maneses Carpio ng isang araw, dalawang amount po yan, 23 million yung isa sa BDO at yung isa yung 18 million sa PNB. At bukod pa po dito ay yung mga cheque na ina-identify po ng AMLAC Records na nakapangalan po kay BP Sara na 14.88 million. Meron din po kasi dito, no, na mga pumasok na mga remittances galing po sa ibang bansa na nagkakahalaga ng 319 million sa China, na ito po naman ay pumasok sa Cali 88 na kumpanya na nauugnay po kay Attorney Maneses Carpio. So yan po yung mga ano, yan po yung mga ipinresenta kahapon.
0: Opo, opo. Dito nga po
1: highlight, kumbaga, highlight.
0: Yes, opo. Kumbaga Kong Joel, no, ito yung ang kumbaga ang kaisipan dito, ang assumption dito, ito yung pera na pinakinabangan nila.
1: Yan po yung mga pumasok. Ngayon, yung pagpapaliwanag po niyan ay kasi hindi po tutugma sa kanilang sal-in. Eh.
0: Oo.
1: So kung makikita po ninyo yung sal-in nila, nagdeklara po sila, etong pinaka-latest na lang, 98 million. So from 7 million po noong 2007, nung nagsimula pong pumasok sa gobyerno ang Vice President bilang Vice Mayor ng Davao, yun po kasi yung baseline. So from 2007 na 7 million nag-spike po, hindi lang nga dumoble, more than 1,000 po yung pag-angat. That is naging 98 million neto pong 2025. So at dito po, kung makikita po ninyo, may mga dineklara po sila dyan mga properties. At may mga, in fact, ito pong huling apat na taon, parang wala na po silang diniklarang cash. Wala na rin silang mga diniklarang mga firearms. Sinasabi nila, ito ay nakalagay doon sa other assets, yung bulto. So, parang kumbaga nilamsam na lang po nila. Pagkamat nung kami po ay kumuha ng mga testigo, sinasabi po ng ni Justice Kabutahe Tang, dapat daw ito ay separately declare yung cash.
0: Opo, opo.
1: At ito naman sa ombudsman, sinasabi dapat separately declare yung firearms. Kasi ito po hindi lang po ito sa Vice President. Kailangan titingnan din natin yung kanyang mister, si Attorney Maneses Carpio, dahil ito ay absolute community property. So, ibig sabihin po, yung pag-aari po nilang dalawa ay pagsasama po, divided lahat, may interest po ang isa doon sa property din ng isa bilang mag-asawa. So kung susumahin po ninyo, 98 million lamang. So ngayon, lumalabas, may mga transactions na eto nga.
0: Daang milyon, yung China.
1: Daang milyon. O, kahit na hindi na po natin sabihin yung 4 billion. Dito na lang sa 319 yung mga naging transaction dito sa mga kumpanya na hindi naman diniklara. Nung nagpresenta po tayo ng mga kumpanya, no, no, sa SEC, wala namang lumalabas na nagdeklara rin sila ng mga dibidendo. Kung maalala po ninyo,
0: opo.
1: Wala rin po mga dineklara ng mga dibidendo. So ang tanong, saan ang galing itong mga pondong ito?
0: Yun na po yung unexplained, no, na sinasabi po sa article. Okay. Ngayon, yung galing daw ng China, saan bangko dinaan yun, Kong Joel?
1: Hindi ko masyadong na, hindi ko na...
0: Subaybayan, ano? Okay.
1: Ang kumpanya lang kasi yung naipresenta po eh. Kung maalala ko po, no, parang ang naipresenta lang po dun yung kumpanya eh.
0: Mm-mm. Opo, kasi...
1: Hindi po na-specific bank, hindi po na-divulge. Ang sinabi lang, kung saan galing sa Beijing, yung mga kumpanya ng Chinese company or corporation, at kung saan naman ipinasok, which is dito nga sa Cali 88 Foods Corporation.
0: Opo, pero may dinaan ang banko yan.
1: Yes, definitely. Pwedeng, diba? Opo, kaya lang hindi po yan, parang hindi ko po na ma-recall na meron pong nabanggit doon sa statement po ni Atty. Bonifacturo.
0: Opo, pero yun nga, di ho ba pagkatapos nitong AMLAC, mga taga-banko naman ang haharap?
1: 8 banko po ang ipipresenta.
0: Mm-hmm.
1: At pagkatapos po ng banko, ng 8 banko, 7 insurance naman po ang susunod.
0: Opo. Yung mga banko na ito, dito ho ba lalabas na yung mismong mga account ng Vice Presidente kung saan pumasok ito mga perang ito? Sila mismo ang magte-testify para patotohanan na itong mga itong pauna na mga covered transaction tsaka suspicious transaction na inilabas kahapon ng AMLAC.
1: Well, may mga ilalabas po silang account, but as to the particulars, hindi ko po kasi alam. At covered po yung tingin ko ng sub-judiciary namin.
0: Sorry, baka kayo maabisuhan ng...
1: Binabanggit ko lang po ngayon kasi total ito na ilabas na naman nakahapon eh.
0: Kaya pwede ko
1: na pong sabihin. Patensya na po, Manong.
0: Yes. Kasi nga po... yun po ang inaabangan din, no, ng marami kasi doon sa hearing sa House, AMLAC humarap na ho and practically kino-confirm lang yung mga una nating nalaman at nalantad sa Committee on Justice, di po ba?
1: Tama po kayo diyan.
0: Mm-hmm.
1: Pero ito po yung sa China, bago po to, ngayon lang po natin nadibig to.
0: Mm-hmm. Opo, pero yun nga, no, yung banko bago to. Sa bangko ho ba, ito lang po, no? Kapag ho ba humarap yung mga taga-bangko, magkakaalaman tayo ng actual na miss... Kasi po, yung iba ho kasi dito ay during the time na siya po ay mayor pa o naging vice mayor, hindi pa ho na naging vice presidente. Ano po? Kasi nga din, may claim na dapat eh, hindi siya managot doon sa mga taon na hindi pa siya vice presidente. So, dito ho ba ngayon sa mga bangkong ito lalabas ang informasyon kung the time na siya ay nakaupo na bilang vice presidente, impeachable official na siya, mismo po malalantad yung laman ng kanyang bank accounts?
1: Ang pagkakaalam, well, ang pwede ko lang po siguro sabihin sa inyo ay siguro i-divulge po yata diyan yung mga ending balance.
0: Yung nga, yung mga ending balance, lalabas po.
1: Yung ending balance po siguro. Yun po yung po pwede kong masabi lang.
0: Oo, so, kasi...
1: As to the, yung nitty-gritty, hindi ko po pwede
0: yes, sir. Yes, sir. Opo, yes, sir.
1: Kasi siya na po.
0: Opo, pero yun nga, yun, ano? Kasi nga, ang hinahanap din po ng iba, ayun talagang, kumbaga, bomba, no? Smoking gun talaga na mga revelasyon kung sakasakali. O sige. So, sir, dito po sa sinasabi ng AMLAC, no, na ito yung pumasok galing sa China na funding sa isang kumpanya na kung saan identified ang may-ari asawa ni Vice President. The fact na wala namang stipulation dito yung pong defense. Ano yan, nababaligtad na po yung burden of proof? Kong Joel?
1: Well, siyempre, dapat nilang sagutin yan kung paano yung mga transactions na yan. Di po ba? Kasi yan po, ibabangga po lahat yan sa ano eh, sa kanyang talin eh.
0: Mm-hmm.
1: So kung may mga ganitong mga revelation, like for example na lang sa China na 319 million at itong transaction na to pasok po to dahil parang 2024 kung hindi po ako nagkakamali yung so asan po to, bakit wala declaration po yan? Kung, dito na lang po sa 319, malayo na sa 99.98 million.
0: Galing ng China, saan sa China, sino sa China, anong financial institution sa China ang pinag ang dinaanan ng pera?
1: Meron po kasi doon mga sinabi, mga Beijing, meron pong mga, may mga ano po, mga kumpanya pong nailabas. May mga address, in fact, yung iba, may mga floor pa eh, may mga room, ano pa eh. Yung po yung, ano eh, basta ang lumalabas po kasi dyan, sa mainland, lumalabas 315,935,488.32. At sa Hong Kong naman, lumalabas na 3,391,282. So parang ganyan po yung lumalabas. So kung isusuma mo po, nasa 319 po yan.
0: Oo, kasi ho dito, ano, doon sa isang table, yung pong covered transactions nga, para dito sa Calle 88 Foods Corporation, may China and other countries, no? Ang sinasabi. Yun nga, yung Hong Kong and China. So, yung pong trail nun, yung trail, may hawak ang AMLAC. And then,
1: tama po kayo.
0: And then, paglabas ng mga taga-bangko, maaring matukoy na po natin specific kung saan particular na bangko dumaan.
1: Kung may lalabas po yan dyan.
0: Okay. Pero, ano ang prebang...
1: Pero kasi po, ang... Unless, ito po ah. Kasi kung ang lalabas po ay yung bangko ng kumpanya. Tama po. Dapat matitrace po sa tingin ko po yan. Kasi kung ang lalabas ay sa mag-asawang account lamang, eh yun ang dapat na ano mai-pinpoint diyan. Pero ito po yung kanina pong binabanggit po natin na 4.4, yung po kasi yung sa ano lang yung sa mag-asawang account. Iba pa po yung sa iba pa po yung pinag-uusapan natin sa kanilang mga kumpanya na mahigit 4 na bilyon din po. So kung susumahin mo po yung dalawang transactions na yan, nasa mga kulang-kulang 9 billion or more. Pero yun nga po, inflows and outflows at saka various ano po yan din.
0: Okay, sige. So, ngayon po inaasahan yung tapos nito pong si Ginoong Buenaventura para po sa cross ng defense and then bangko na po tayo?
1: Yun po yung inaasahan natin kung matatapos po ngayon dahil ito pong cross naman, continuation na lang po eh. Nakapag-cross na rin po ito kahapon. So after ng cross, kung mag-redirect pa si Attorney May, and then kung mag-re-cross pa, pero tingin ko mas maiksi na lang yun kung sakasakaling meron. And hopefully, ngayong araw na ito, dahil total maghapon naman po, maitalang na, makapagtalang po tayo ng bangko.
0: Opo. Can you educate us, Kong Joel, ano relevance ng mga insurance na kinuha nila?
1: Well, apparently, kasama rin ito sa mga, kung makikita po ninyo doon sa bangko, no? May mga amount, let's say 20 million po na ipinresenta po kahapon. Ang trail po noon, nasa outflow, lumabas, pero pumasok po sa insurance. One-time payment, 20 million. So may mga ano po kasi dito ang transaction. Ito po kasi pinakita dito sa ano. Various transactions po 'yan eh. Pero makikita natin at matitrace natin kung saan napupunta. May mga iba po kasi dito na tinanggal, let's say tinanggal sa bangko, pero inilipat lang sa insurance. At one time big time po 'to. Kumbaga pagtanggal ng 20 million, pasok agad ng 20 million sa insurance company. Ganun po yung pinakita doon kahapon.
0: Yung insurance company, anong klaseng insurance company ito? Life insurance company? Ano yan? Yung hugas, so sorry ho, no? Hugasan yung insurance company, kumbaga?
1: Parang tingin ko, hindi ko po, teka. Hindi ko ba sagutin? May isip ko.
0: Hindi, kasi nga...
1: Well, may mga life insurance company po, mga parang ganon. Gano na lang po siguro yung sasagot ko ng mga life insurance company po, parang ganon.
0: Kasi
1: kasi yung makikita po ninyo yung ano eh, yung pasok eh. Hindi naman po yan, isipin po ninyo annually 20 million or 10 million. Meron po kahapon parang kung hindi po ako nagkakamali, pinakikita 10 million annually. So ganun po kalaki yun. Eh, sino naman po kayo magpasok sa akin ng 10 million ng sa isang taon or 20 million, isang one time big time. Or baka meron pa pong mas malaki. So,
0: kasi,
1: yun po sigurong...
0: Kasi tayo, nagbabaya tayo sa insurance. Premium, di ba? Premium yun, right?
1: Tama. Ito po yung premium nito. Parang lumalabas 10 million. Parang malalaki po eh.
0: Yun nga, kasi isipin mo...
1: Hindi po bariya yung lumalabas na pasok.
0: Yung insurance company, malalaki ito? Kasi mga ano ba ito? Popular na mga insurance companies?
1: Well, yung mga isinumitin po namin, Manulife, mga BPI, PDO, mga ganun pong kumpanya. Ng insurance company.
0: Eh malalaki 'yon, no? Manulife na banggit ho ninyo.
1: Apo. Yan po yung mga parang ano po 'yan, insurance and investment companies, eh. Parang ganun.
0: Baka investment BLS, nilagay, hindi siya pa insurance company lang ang pangalan pero inilagay as investment.
1: Malalaman po natin.
0: Okay, malalaman natin, sige. Okay, so Cha, ito, baka may tanong ka ba bago natin pasalamatan si Kong Joel. Oo.
2: Kong Joel!
0: Naintindihan po namin. Sorry po kasi...
1: Nahiyaman na po kayo.
0: Hindi, kami lang po excited. Alam nyo, kasi kumbaga hinihintay namin dito yung mga... Ika nga eh...
2: Smoking gun, kumbaga, pasabog.
0: Kumbaga eh wala nang kaduda-duda. Kasi ngayon po, yung iba may duda pa eh.
2: Oo
0: nga. Diba?
2: Tsaka medyo dragging na din for some eh.
0: Sige, go ahead.
2: Pero sige, Kong Joel, napag-uusapan po ba ngayon kung talagang hindi na ipipresenta si former Senator Antonio Trillanes? Kasi ang binabanggit, pwede pa naman daw maipasok kahit na wala...
1: Pwede siya ngayon.
2: Sige po.
1: Sa ngayon, pupwedeng ipasok pero hindi naman po namin pinapag-uusapan kung ipapasok. So as we speak, hindi po siya ipresenta.
2: As of now. Oo, pero...
1: Alam naman po ninyo, minsan nagbabago-bago.
2: Yun na nga.
0: Opo.
2: Pero hindi naman po daw nagkaroon ng sabihin na natin na pagpigil dun sa kanyang pag-witness kasi may mga balita na dun sa mga ibang nakalista na witness... Nabigyan ng sabina, pero siya daw po hindi. Gaano po katotoo yun?
1: Hindi ko po kasi... hindi ko po alam yung nangyaring yan. Kasi una-una, hindi naman po ako yung prosecutor dito eh. So, siguro po, sa party po niyan, ang makakaalam po niyan, sila Kong Terry.
0: Okay, sige. Apo, yun ho, kasi hindi ko na rin po pinanood ng buo kahapon, yun ho bang bribery article officially po na withdraw na?
1: Hindi pa po. Antayin na lang po natin siguro yung final announcement ni Congresswoman Jing Filovisto.
0: Apo. Pero doon po patungo ang prosecution?
1: Well, nasa proseso po kasi kami ng streamlining eh, dahil katingin naman po namin ayaw naman po namin na umabot pa yung hearing natin ng next year. So lahat naman po ng angulo pinag-aaralan po namin.
0: Kumbaga tingin po ninyo, boundary na kayo.
1: Kasi nakakatatlo na rin po tayo. At sa aming pong paniniwala, naipresenta naman po namin ng maayos yung mga studenta.
0: Opo. Sige, so Kong Joel, mamaya manonood kami ulit. Kung kakayanin po ng aming pasensya.
2: kailangan tutukan.
0: Opo. At muli kaming tatawag kung kinakailangan. Salamat po Kong Joel.
1: Anytime, Manong Ted. Maraming salamat din po sa
0: inyo. Opo, thank you.
2: Thank you.
0: Opo, kami po yung natawag sa defense, ha? Roma, baka magtampo ka, ha?
2: Baka bukas mapagbigyan na nila tayo.
0: Sa defense, ha? Lagi, para makuha ang kanilang panig dito sa isyong ito. Pero sila po yung natanggi. Kasi nga naunawaan din namin kung gaano sila kaabala dito po sa kanilang pagdepensa. Ang hirap ito ngayon kasi nababalistad na yung burden of proof, kumbaga. O ikaw na yung sasagot dito sa mga aligasyon na ito. Okay, ngayon it's time para po tayong magpaulan na po ng papremyo ngayon pong araw na ito ng Martes. Good morning sa lahat ng ating mga suki. Ha, hayaan niyo po kami po ay gumagawa ng kaparaanan para ho ninyo mas lubos na maintindihan ito pong ating mga napapanood sa impeachment trial na ito. So yan po ang naging paliwanag ni Congressman Joel Chua sa panig po ng prosecution.
3: True FM.
4: Shukran.
3: Ang True FM News Update ay hatid sa inyo ng MX3.
5: Bawat krimen ay may maiiwang bakas ng ebidensya. Mga palatandaan na naghihintay na malantad. Muli nating sisiyasatin ang bawat detalye. Bubusisiin ang kwento sa likod ng krimen. Magiging daan ng siyensya para mabunyaga ang katotohanan at makamit ang katarungan.
6: Ako si Gas Abelga at ito ang Forensics.
5: Ngayong Sabado, 7 p.m. sa 1PH.
7: We see the medals, the honor, and the command. But what lies beyond the uniform? Discover the unseen battles of leaders facing the ultimate sacrifice. Meet the soldiers defining the modern face of defense. This is not just a story of war. It is a journey into the heart of service, resilience, and the quiet sacrifices made for our nation's freedom.
8: Ako po si Matteo Uricelli, and this is Patriots.
7: Watch Patriots, hosted by Matteo Guidicelli. Sundays 8:30 p.m. on 1PH, Signal Channel 1.
9: Gusto nyong magtanim pero wala kayong garden? Sa mga gatong bote po, pwede tayong magtanim.
10: B1079. Want to become a PT Idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there.
11: Playtime Entertainment. Born for happiness.
12: Playtime Entertainment. Born for happiness.
13: Para bigyan ng mukhang balita,
14: our mobile journalists monitoring the situation at the COMELEC.
15: Mula pa nung pandemya, narito na sila.
16: Konting higpit lang po ng sintron ngayon, lalo't may pandemya.
15: Solo man kung lumarga, buo naman ang kwento. Galawan man sa politika, o mga kwentong malapit sa sikmura.
17: Tuwing tag-ulan, banta sa kalusugan ng leptospirosis.
15: Walang kulay, walang kinakampihan.
18: Ginagawa lang ng pamahalaan ang trabaho nito.
15: At wala rin inaatrasan.
19: Ibinabalita namin lahat ng sentimiento ninyo, wala pong bahay sa nangyayari.
20: Wala sa ilang lugar dito sa
21: mga lumangoy.
15: Susugod sa bagyo.
22: Bahana po sa Espanya Boulevard. Opo mga kapatid.
15: At anumang dilubyo.
23: Libo-libo ang apektado sa nangyaring sunog dito sa Tondo.
15: Balita man sa lansangan,
24: kaliwat ka ng trahedya ang naitala nitong nakaraang linggo.
15: O hanay ng kapangyarihan, bawat panalo.
25: Hello, fulfills his potential. It's a marvelous moment for Yulo.
15: Pati na kung anong bago, basta mahalaga sa inyo. Kahit pa solo lang. Mula sa pagbuo ng balita, paghabol sa bawat storya, hanggang sa pagkuha ng video, at maihatid na nila sa inyo ang balita.
26: Mobile Journal, Amy Achanza po.
27: Arles de los Santos po.
28: Denise Valdesanto po.
29: Ben Taninki po.
30: Las Paredes po.
31: Jeff Rivera po.
32: Julie Baiza po.
33: Kayla Macanta.
34: Mary Mon Reyes po.
35: Mariela Pascual po.
36: Halili

0: Meron tayong dalawang winners today. Sino gusto mong unahin, baby girl?
1: Nakunahin na natin itong nanonood sa bahay. Si Nanay Maria Dolores Balmania ng Calamba, Laguna. Siya po ay 66 years old. Mm-hmm. Tatlo ang anak at nakatutok sa ating programa simula pa po noong 2022. Dati itong OFW 90s pa. Pero bago natin siya kausapin, panoorin muna natin ang video na pinadala sa atin ni Pabida Maria Dolores.
2: Good morning po, Circuit Pylon and DJ Chacha. Ako po si Dolores Balmania, taga rito po sa Calamba, Laguna. Gusto ko po sanang sumali sa inyong pa-contest. Sana po ay mapili niyo po ako. Lagi po ako nakikinig sa inyo habang nag-aalmusal. I am 66 years old. Maraming salamat po. God bless. And happy 6 years anniversary. Thank you po.
1: Talagang listener ito. Alam na alam ang anibersaryo natin. Siya niya katira daw sa pangalawang anak niya dyan sa Calamba. Nanay Maria Lourdes, good morning!
3: Good morning po, Mang DJ Chacha.
0: Good morning, Nanay.
3: Good
0: morning. Salamat na marami, ha? Opo.
3: Mapayaga!
0: Uy, mapayaga! Taga saan kayo? Taga saan kayo, Nanay?
3: Eastern Samar, sir.
0: Eastern Samar po kayo. Sino taga Calamba?
3: Yung anak ko po, dito nakatira sa Calamba.
1: Doon siya naninirahan.
3: Dati po, pansa po ako nakatira, nagalanga po ako sa nanay ko doon. Five years siyang inalagaan. So, sabay din kami nanonood sa inyo. Matagal na kami nanonood sa inyo. Ngayon, nung namatay na po siya, no, after three years ago po, namatay na si nanay. Kaya dito na po ako sa anak ko sa Calamba.
0: Ayan. O, sige. Kayo po ay nagtrabaho sa Hong Kong bilang domestic helper?
3: Yes, sir. Opo.
0: Oo. Itong pamamaraan nyo para maitaguyod nyo mga pag-aaral ng inyong mga anak.
3: Yes po. Opo, sir.
0: Ilan taong kayo nag-DH sa Hong Kong?
3: May 6 years din po, sir. Mounted.
0: Saan kayo sa Hong Kong?
3: Sa Tai Kuching po. Nag-aalaga ako ng bata. Nani?
1: Tai Kuching.
0: Oo. Saan niya? Sa Central? Sa Hong Kong side? O dito po sa Kowloon?
3: Central po.
0: Sa Central. Okay, sige. Opo. Anyway, yun po mga anak nyo, nakapag-aral ho ba lahat?
3: Opo, yung tinidirahan ko po ngayon dito, teacher po siya.
0: Mm-hmm.
3: May isang anak. Yun po yung alaga ko ngayon.
0: Okay. Opo, yung pong iba, opo, ano natapos?
3: Yung isa po, caregiver po, nasa abroad din po, Riyadh. Kaya alam, may pamilya na rin po, apat ang anak, nasa Riyadh po.
0: Okay.
3: Itong bunso ko po, siya yung vendor dito sa Bypass Road, Calamba.
0: Okay.
3: Siya po sila gusto kong matulungan sana.
0: Bakit po? Ano bang kailangan ng anak ho ninyo?
3: Kasi po, nakausap ko yung, kasi yung tindahan niya po, Manong Ted, parang table lang, parang lamesa lang na parang temporary lang.
0: Mm-hmm.
3: Tapos, nakausap ko po yung may-ari ng lupa. Pinapayagan na po kami magtayo doon ng light materials lang po na para lang may silungan, ganon.
0: Mm-hmm.
3: Wala po akong pambili ng materials kahit light materials lang sana.
0: Okay.
3: Saka panidagdag po sa puhunan.
0: Sige. So ganito, Nanay, gusto nyo magtayo ng anong klaseng ano ito? Ito ba'y talagang permanente ng structure? Ano bang balak nyo gawin?
3: Hindi po, sir. Parang light materials lang po. Tapos pandagdag po sa mga paninda niya. Katulad ng soft drinks, mineral water,
0: Opo. Sige. So, eto. Yung 2,000 piso, Nanay, sa inyo ho balak mo nang gamitin?
3: Ay, pangbibili ko po sana, sir, ng ano pang maintenance ko po. Kasi diabetic po ako, sir.
0: Okay.
3: At saka high blood.
0: Sige, ganito, Nanay, ha. Ganito muna, ha. Kasi po, nagdiwang kami kahapon ng ating anibersaryo,
3: Opo.
0: Opo, yung inyo. Opo. Salamat po.
1: Thank
0: Nanay, ganito,
1: nai,
0: ha. Yung premyo po ninyo, gagawin na po nating 4,000.
3: Okay. Wow! Opo. Salamat po.
0: Sige, bilhin na po ninyo ang lahat ng maintenance ninyo. Opo. Tapos, balikan niyo ho kami doon sa pangangailangan ng puhunan ng inyong bunsong anak.
3: Opo, sir. Manong Ted, salamat.
0: Ayoko ho muna mangako ngayon, pero Bigyan niyo ho kami ng estimate lang. Ano ho ba ito? Yung materials na itatayo, payong ba yan, tapos estante o ano man, tapos yung puhunan. Balikan niyo ho kami. Hindi ako mangangako ngayon, pero ngayon po, yung inyong 4,000 manggagaling kay Happy Classmate 2000, yung 2,000 galing kay Happy K 2000. So, 4,000 ito set, ha? Okay?
3: Sige. Wow, damang salamat, Manong Ted. Palaking tulong po yan.
0: At saka,
3: maraming salamat po, talaga.
0: Tsaka nanay, kayo po, na kahit na kayo 66, natulong pa rin kayo sa bunsong anak ninyo.
3: Kailangan po, sir. Kailangan kong alalayan, eh.
0: Oo, naman.
1: Yan ang pagmamahal ng
3: nanay.
0: Ito ho yung magulang na kasapagtanda, magulang pa rin.
1: At hindi talaga tumitigil.
0: Nanay at nanay pa din.
1: Amen. Ganyan ang magulang. Ganyan talaga. Salamat po, nanay.
0: Naluluha ako, nanay. Nanay na.
3: Salamat po sa mga happy anonymous ko.
0: Amen.
3: Happy
0: classmate. Salamat. Sige. Okay, so Nanay Maria Dolores, abangan niyo po yung 4,000. Bili ho agad ninyo ng gamot. Balikan niyo ho kami sa estimate ninyo para po sa tindahan ng inyong bunso, okay?
3: Opo, Manong Ten. Damang salamat.
0: Damang gihapong salamat tayo mo, Nanay. Thank you. Thank you. O sige, meron pa tayo isa pang winner,
1: may
0: ha?
1: May isa pa tayong winner.
0: Sige, go ahead.
1: Isang
0: go.
1: Private motorist. Nako mga kapatid, hindi tayo titigil sa pamimigay po ng pagpapaambo ng biyaya galing sa ating mga happy anonymous from Nanay Maria Dolores na nanonood po sa ating programa. Puntahan naman natin ito pong listener natin sa radyo mismo. Siya po'y nagtatrabaho sa Makati City Hall, 26 years na. Pa-senior na rin, partner.
0: Oh.
1: 58 years old. Tatlo din ang anak. At siya po ay 15 years ng single mother.
0: Oh, salamat na marami ha, kay Marlet Carlos. Ito ho ang kanyang video ngayon. Panoorin
1: niya mga kapatid.
4: Dati-dati sila lang ni Papa nakikinig sa atin at nanonood. Pero ito, naku nakita. Nakita ang dalawang kontrobersyal na
1: ay, ito
4: mother,
1: si Nono.
5: Morning po.
1: Morning.
5: Ako si Marlet Carlos. 58 years old, single mother po ako. Tatlo po yung anak ko. May pinag-aaral pa po ako, 15 years old. Ito po ako ngayon, nagtatrabaho sa Makati City Hall. Sana po mapili po ako, makakatulong po, pambayad din po sa field trip ng anak ko. Maraming po salamat. Matagal na po ako nakikinig sa station ninyo. Simula pa po nung natrabaho na ako dito sa City Hall. Salamat po.
0: Salamat din. Ayan, sige. So, good morning kay Boss Robert Simuna
1: morning,
0: ng East Ocean Palace.
1: Good morning, Robert. Aga na gisingan.
0: Boss Robert, thank you po. Salamat na marami. Ito po yung ating bahagi po ng ating pamimigay po ng tulong sa mga nangangailangan ng ating pong happy hour through our happy anonymous. So, thank you very much, Boss Robert.
1: Thank you,
0: at kay
1: Bossing.
0: Stephen Lee. Good bossing, ganda umaga rin po sa inyo.
1: Naku,
0: okay.
1: Pag binabanggit mo yung Stephen Lee na aamoy ko tempura. Oo, sa Vikings.
0: Si Marlet po, kausapin natin. Ha? Marlet, good morning.
1: Eto na po si Nanay Marlet, isang proud at talagang talaga namang kapitapitagan na single mother. Good morning, Nanay Marlet. Nay? Mamshi? Naku,
0: good
1: nawala.
0: Good morning.
1: Hello, Marlet.
0: Yung daw kanyang bunso, may pangangailangan sa field trip.
1: Kita mo naman, 58 years old na to, partner. Tuloy pa rin ang halag buhay para sa anak.
0: 2,000 daw po yung kailangan sa field trip.
1: Oo,
0: tama
1: oo.
0: Daw po itong 2,000.
1: Grade 10 pa lang yung kanyang bunso. Tapos yung panganay niya, working na sa BDO, partner. At yung pangalawang babae ay nag-asawa na may sarili ng pamilya. Nanay Marlet, hello? Nay? Nay, are you there?
0: Inaayos lang natin yung linya.
1: Sige. Ayan na si Nanay. Nanay Marlet, good morning!
6: Yes, hello po. Good morning po.
1: Good morning. Nandiyan na po ba kayo ngayon sa Makati City Hall? Kasi kanina nasa biyahe kayo eh.
6: Yes po, opo.
1: So,
6: pero ngayon po kasi meron po kaming satellite office dito sa SM Makati.
1: Oo.
6: Naka-duty po ako ngayon dito.
1: Sa may SM Makati po, Nay.
6: SM Makati po, meron po kami satellite office.
1: Oo,
6: SM Hub po ang tawag na.
1: Ang tagal mo ng government employee, no? 26 years.
6: Yes po.
1: Sige nanay, yung 2,000 piso ang sinasabi niyo po para sa field trip po ng inyong bunso?
6: Opo.
1: Saktong-sakto, kailan po ang deadline yan?
6: October 9 po yung deadline ni due date po na on or before October 9 po
1: naku
6: yung payment.
1: Naku po, sa Biyernes
6: October
1: na.
6: Opo.
1: Sakto rin, 2,000 yung kailangan nyo pong bayaran.
6: Yes po, ma'am.
0: Dagdagan natin ng 1,000 pang baon.
1: Yan,
0: oh, so 3,000.
6: Wow, salamat po.
0: Okay.
6: Hindi ko siya, I can't believe na nakausap ko po si Ted Pailon.
1: Ito na ang iyong mga parokyano, partner. Si Nanay Marlette. O sige, kausapin mo na ang idol mo, Nanay Marlette.
6: Yes, Sir Ted.
0: Maganda umaga po.
6: Nanginig ako. Sir Ted, nakakakinig.
1: Nanginginig, kinikilig. Magkaiba yun. Alin doon? Ah, nanginginig. Eh, kasi nga naman, makausap mo na. Woo! Eto na, Nanay Marlette, meet Ted Pailon. Ted Pailon, meet Marlette.
0: Opo.
6: Hello, Sir Ted. Hello po.
0: Hello po sa inyo. Nanay, kayo ho ba regular ng empleyado ng City Hall?
6: Opo.
0: Ay, salamat naman kung gayon. O sige, so araw-araw, anong oras kayo naalis ng bahay at nakikinig po sa amin?
6: Umaalis po ako ng 6 o'clock. Mm-mm. Tapos yun, bubuksan ko na po yung radyo. Tapos dumadating po ako ng City Hall, mga 7 po. 1 hour din po yung biyahe.
0: Mm-mm.
6: And then pagdating ko naman po sa office, mag-YouTube na lang po ako.
1: Okay. Nakatutok pa rin.
0: Oo nga. So, salamat na marami, Nanay Marlette, sa inyong inspirasyon na binibigay sa amin. O sige, so meron po kayong 3,000 manggagaling po yung... 2,000 kay Happy Classmate at saka kay Happy kay yung 1,000 para meron kayo hong 3,000. Yung dalawa po, pambayad po doon sa field trip. Yung 1,000 ho, pambaon ng inyong anak.
6: Wow, thank you po. Thank you. Thank you po.
0: Opo, opo. O sige, kami rin po nagpapasalamat sa inyo, sa inyong pakikinig sa amin. Ha? Kayo po ang inspirasyon namin. Alam nyo, kahit pala papaano may nakikinig sa amin. Kala ko wala eh.
6: Naman po. Maganda po kasi yung ano nyo everyday.
1: Mm-mm.
6: Maganda po yung flow ng ano ninyo ng station. Yung flow ng ano nyo show.
1: Salamat, opo, Nanay Marlette.
0: Sige. So, Nanay, abangan nyo po Nanay Marlette ang tawag ng aming staff. Huwag na po kayong magpasalamat sa amin sa mga happy anonymous po na tumutulong sa mga nangangailangan. Go ahead, Nanay.
6: Sige po. Thank you po so much. Thank you po.
0: Opo. Salamat.
1: Thank you po, Nanay Marlette Carlos. Thank sa you. Trabaho na po siya ngayon ng Taguig City. Every morning, nakatutok on her way to work. Maraming salamat po sa ating mga Happy Anonymous. My gosh, Miyerkules na bukas, partner.
0: Okay. So, si Happy K po, nagbigay ng 2,000 para po dito kay Nanay Maria Dolores. And 2,000 kay Happy Classmate po nang gagaling din. Opo, para 4 million set. And then si Happy K din, nagbigay po ng 2,000 kay Nanay Marlette plus 1,000 galing kay Happy Classmate. Okay, yan yung set ang ating kwentada this morning. Alright, so thank you very much po. At kay Nanay Maria Dolores Balmanya, padala ho kayo sa...
7: B107.9 B107.9
8: Kabasa's Radio Time. It is now 10 o'clock.
9: Time check brought to you by
10: Playtime Entertainment. Born for happiness. Play-

0: Bonggahan na pang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain ba ka ha? Ayaw na pagantos. Aniya na ang iBerry.
1: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katambatanon pa ko, taas ang grado sa akong mata.
2: Bili di ko kaklaro, basta layo, hasun kayo sa adyaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan akong pananaw, ya bii maigmata sa bumitan.
3: iBerry mapalit sa Mercury Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
0: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
4: Malang pala,

0: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
1: Stop right there!
0: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
2: B1079. Light and easy on B1079.

0: Boss's Radio Time. It is now 11:30.
1: Time check brought to you by
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: I Want and Playtime Entertainment present Sparks Camp Season 4. Get ready for more sparks, more feels, and more killing. Catch Sparks Camp Season 4 with new campers, new challenges, and new connections as they search for their true spark. Exclusively on I Want. Brought to you by I Want, home of Filipino feels, and Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Maayong adlaw, kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir,
7: sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakit akong lawas. Bisan ang among pagdula og basketball mihunong.
6: Sir Ray, kabalumi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
7: Inud, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
6: Likayi ang dialysis, protektahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang kidney care. Available in all drugstores nationwide.
8: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamot.
9: Nangangailangan ka ba hintarpulin o stickers nga di kalidad? Haprime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels nga damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay Haprime Media, quality ang prioridad. Tawag na sa 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
10: B1079. Light and easy on B1079.

0: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kani mao ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa nato ang istorya ni Nang Maria.
1: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na.
2: Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang na diskubrehan nako ang iBerry.
3: Mas klaro na ba bisan gabii?
1: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
4: Sulayod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya. Duol nimo.
5: Lang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-.
6: B107.9 Light and easy on B107.9.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawa man, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
3: Available sa mga branches Hit Pacifica Agrivet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and agrivet supplies din hihalate.
4: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there! Stop right there! Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
5: Confidence, glamour, prime time, the sexiness you can never forget. FHM is back. The new allure. FHM, a Playtime company.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Light and easy on B 107.9.

0: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
1: Stop right there!
0: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
2: Broadcasting live from Tacloban City, Philippines, this is 107.

Hello. Good afternoon, Philippines. Good afternoon, Region 8. Hello, world. Mayong hapon, ganin yung tanan mahigala. Mapay ang kulob, kumusta ka? Katong tanga na kita, mapay ang panlawag. Mapay ang hapon ng panginabu. Bilis ng oras, ano? Pwari lang sa buta. Pizza size na kita itong bulan, itong Oktubre. Martes na naman. Baga malin ginuhuyop inin panahon. Ganun talaga. Okay. Mga brother and sisters, natuntang iniyan ang kapanahunan. Grabe ano? Kung good talaga. Nagmamara ng Pilipinas. Drought talaga. Ibang mga lugar, nanbutak na, mutak ang mga kalsada, labi ang mga tanuman, mga bukid. Sobrang paso. Kalilisang ano. Ay, nako ang buhay talaga. Bakit ba ganyan? Ano na ba ini? Ganyan mga senador, mga impeachment. Investigation han 4.4 billion AMLAC. Ni Vice President Sara ng Attorney Carpio nagpapadayon. Ikapera na yan, 34 days na. Sobra na bulan na, no? Impeachment trial. Talaga, ano? Vice President Sara Mariing itinanggi ang mga akusasyon ni Gracioso. Natural man lang ito. Basta may mga akusasyon. Ganun naman talaga yan. Senador Trillanes sinabing kulang sa evidentiary at probative value ang revelasyon ni Trillanes. Wala tayong magagawa. Palasyo hinamon ang kampo ni Vice President Duterte na magpakita ng record na wala siyang ugnayan sa China. Ala, sige. Ganun naman talaga yan. Waray katapusan. Nga ero imbestiga rasinado. Kaya po din itong impeachment trial. Ayun ito yung paghinulatang December 16. Mahimo niyo nga dahil itong November igraisang it Vice President Human. Damo pa yung mga kyaw-kyaw, kao yung baga lilipong nalit mga uloy tao ini. Kung baga ano ko tinood ini. I-impeach diri. Kaya mismo nagyakan Vice President Sarang na nasingya. Ipa-impeach then that is my end. Hay nako, pamunuan ng Maynila South Cemetery naglabas ng schedule hinggil sa gagawing mga aktibidad sa Ondas. Human naman kasangkayan ang September, October naman kita, masunod na ito October, November, Ondas na. Ayan. Diba? Araw han mga

sing pamandin niya aton kalag-kalag. Ginanglan tayo ito mabisitan, mga naniuna. Alam, paghihapon ng mga himangraon ko sangkayan, President Bongbong Marcos, biyahe! Wow! Mga ngarok na lote ng kwarta para mga negosyo, pagbulig nga ni, trabahoan, mga inin, ano pati yung mga kurhaon dito ha, ibang nasod. Ngayon niya, ngadto ha Singapore, biyahe presidente nga ta Singapore, buwas, October City, parahin, ano ni, usa nga working visit. Ba daw? Mabisita ngayon. Cross-examination han depensa ha AMLAC, AMLAC representative, ipinagpatuloy yan na ang ika 34 dias na. 34 day. Day of 34. Asya na. Muna ini. Yan din yung pag-ini ha. Kung niyo ti-impeach, impeach niyo dayon para tao makakita. Dating Bunwan Batangas Mayor Ryan Dulor tumangging maghain ng plea. Araiton. Testimonya ng AMLAC Executive Director impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ala, sige, mga testimony. Kung baga makitaan, sayop, sige, impeach dayon. Mental health support para sa mga OFW mas palalakasin ng gobyerno. Wow, na naman. Ahay, Ginoo ko. Puro malin mga sa dudog, ano man kita. Dinar. Uy, kwarta daw ini. Dinar? D-E-N-R, kaoyo. Paiigtingin ang kampanya sa water conservation dahil sa El Nino. Shush. Nako po. Uy, yari na. Vlogger na si Francis Leo Marcos. Arestado muli. Ano na liwat ini nga? May ganda ni Kato. Arestado otro para ni katulong nga account sa libel, cyber libel. Di kong tinatantanan niya. Asyungot. Ige. Kay vlogger. Norman Mangusin o mas kilala bilang Francis Leo Marcos. Usang resort casino New Seaside Drive Barangay Tambo Paranaque. Nadakop niya kakulop alas 5 kwarintahan kulop. May kala. Wala mo mga ganit. Mayari mo hini nga tao. Napaka Marcos. Di mo hini Marcos. Chinese. Ito embassy ah. Oo nga yan. Ano mo nito? Chinese embassy. Bumwelta sa naging aksyon ng Philippine Coast Guard sa Batangas. Ay, kaya di mo kapit ng kakaurusa. Matakas lang kita ini. Pero kumbaga, klaro ko din nga mga may mga sayo pa no pa man. Bakit pinatatagalan pa?
kung sayop-sayop. Kale, 88. Ha? Tumanggap ng pera galing Chinese company. Sigun kan senador Pia Hontiveros. Aroy. Puro na kita yung paro akusar. Galaw ng presyo ng krudo. Man. October 6 nga dahit 12. Ano na yan, ha? Labos na. Ginoo ko. Vice President Sara. Mister, may 4.4 billion transaction. Sige da, puro na mga akusasyon. Berahe. Dagmita na nga ni. Adi pa. Trillanes, kakasuhan ng Duterte camp. Ala. Sige, pabulos-bulos na lang kamo. Dagdag benepisyo sa mga guro. Tiniyak ni Pangulong Marcos iton. Sigurado iton. Diritan mo habas sa panhatag. Yan ang mga panahon kay nadiritao. Mapaupait nga rin ito, Presidente. Normal man lang ito. Kailangan mo kwarta ito, gobyerno. Dugang. Tapos iton na administrasyon liwat. Pangutang, pangutang. Yan ato Singapore. Kung baga maaram lang kamo kan President Lee Kuan Yew, Presidentihan Singapore. Amo ito na nagsaring, waray nga nga tuwan it Pilipinas kung masukan din nga sistema nga among inin kabutangan itong administrasyon. Baga na, di riyada ni itong Presidente naton. Kay hiran, Singapore hadtop. Nahuram laad to rin niya din na Pilipinas. Naibarulay ito nira, Singapore. Kay baga, nag-eskwila yung nira din eh. Labi na itong pananom. Ada kay naging successful man ang mga Singaporean, dito nira na nahibaruhan mga teknolohiya na nakuha nira din na Pilipinas labis ng pananom. May kala ito. Imbis nga ni Kuntaha ito na baga magkarit, nabaliktad, nangyong ito lang sa Singapore. Yan at Presidente at Singapore. Hagi. Prosecutor ikinumpara sa 85.75% bar score ng AMLAC chief sa 80% ni Vice President Chara. Hala, bis na litong ano. Ige. Birahin ni Vice President Sara nga nagod talaga kay impeach. Ay na ni pag inhi, impeach na. Stilan. Kay kung magi-election lang kinabuhasan, masasabutan ko din talaga kun nadiri. Kontrahin ni kasangkayan, may ihaan man lagyap ini. Ay di, makitit ang dadagmit kaya tumitayaret pamunuan. Ato ha Senado, kaya haram ito maghihimo yan, ito ang impeachment trial, kung kauman ito, mag-desisyon na kung ma-impeach, kung dere. Impeach, acquit. Sige, kung na siya man. Kadi, kung ka daw ini, ano ko rin tinood ini? Kadi, makinakakaintindi kung siya ay. Balit. Mag-uulit pag-intindi. Ada itong presyo, itong krudo. So, karagsid niyong kakulob, nga dahil itong pizza dosi na liwat. Iba-iba kasi. Diba? Magkakaroon ng magkakaibang pagbabago sa presyo ng fuel products simula sa October 6. Kagsid yung kakulop, di ba? Habang mababa ng 1.30 kada litro ang diesel
samtang mataasin 1.90, hala, hapit magdus, 1.95 gasolina, 3.30 naman ha petrolyo. Excuse me po, kada ako ano, 1.30 ha diesel nag-ubos, katapos nga de gasolina nagataas 1.93. Lipong haulo ini. Very good ano. Ginanunsyon si oil, okay. Ang mga adjustment eh siyempre na comment o na pasusumat Lunes pala para pagka Martes magbabago na. Ganun talaga. Siguro naman ang Department of Energy mataas ang global prices and petroleum product para na carry over and diesel and rollback didahan naglabay ng simana. Kuray man ini. Lalo mo nangyayari diyan. Pag inataas gulay ni permi, taas naman mahabubo. Pero mas daro mo permit paghataas na estimate mangunit mga negosyante. Mataas pa ito. Tubtubsan ako din paghataas, tubtubsan ako din paghububoy. Di na nga magsinamok dito ha Iran ito na pag-agi ha inin engineer ano ito na argian amo baga makakasolbar na ini pero kay tumitnagit mga dagkong manigusante mga barko tapos siyempre kung bibinantayan ni Amerika itong Iran so di matutuwid pag aga Strait of Hormuz di ba so ini din ni kasangay nakikita naton no? Ano ba ito estimated new fuel price nga dayton sa ICT 8.11 sa kasimana na liwat. Mamay kalahi ton. So, ganito lang. Ganyan lang talaga buhay. Estimated the new fuel prices in October 6 to 12. So, bang, yung pagkabuti ton pizza 3, sabi na loaded presyo yun eh. Kalipong haulo. Aray, kikinaturog mo ulit presidente Pilipinas, di naman lang mga naghihimang pamahagi mo kay Soret, iba nga mga Rico nga mga nasun nga, so meron, kami daw lugod pang pinautangit fuel. Iri kay pinangutang niya presidente, mga kata Singapore, yan mo't mag-ano dito, at presidente. Ambotay yun. Oras sa Bukos ka, Pilipinas, kasangkayan, alas 6.30, alas 4.31, pagkanda ka uyo. Nagpagkita di dibagin maserum. Oo. By now, mga kasangkayan, standby, mabalik kita, kataliwan lahat ding patalastas.

희망 라운. 희망 라운. Ano ang mga isyu ngan istoryahon nga ginhimang rawan niya na? May kalabutan ba kita? Kinahanglan ba paghimang rawan? Dini hataramdan, himang rawon, atun paghihisgutan, panginginanoon, ngan klaklaruhon. Himang rawon, an iyo magiging giya, hakalamragan han istorya. Himang rawon.

Ok. Balik kita mga kasangkayan. Ito nga ito ng mga mangrawon. Grabe ano? Ano? Ini bang paghinita sit mga panguna nga papliton, linayasan lugod ang presidente. At lugod Singapore. Init dapat ang isolusyonan, paminanuunin maupay. Ano ba't nga ipagkato? Bisita. May buhay. Singapore. Ay nako. Inflation rate. Sigunhan Philippine Statistics Authority. Lumubo, tumigda pagkataas. Panguna nga paplito. Ano pa ba ini amak? Warahi naman baga direksyon hini nga aton administrasyon? I don't know. Baga hakon pag-obserbar mga kasangkayan, alam mo na kininakon ta. Pero kung obserbaran natin nga tanan, wala eh, lumalala. Kung baga, inin masakiton, naging grabe lugod. Droga, insurgency, corruption! Naknang titing. Sige la. Sige pa. Marcos pa. Kung na siya man, adipin otro nga, Lipong. Ha? Silianis. Taga, hindi rin na ayon kan, Senate President. Adire, himan nito, kuhan. Nakapot dito sa Senado si Chis Escudero. Warhe o mayon desisyon. Mabot ay yung papriula. Mga taradungon. Ay nako. Dilugod mo pa nila yung parat mga magturot do. Kadugangan ni nga ininabinipisyo ang mga magturot do. Papadagmit pagod ni President Bongbong Marcos. Nga taganin bonus ang mga teachers. Dapat la. Magkakaiba ni iba naman la itong pagpa-uropay. Ay, nako. Kayo ba talaga o? Ganun pa rin ang nangyayari sa Pilipinas. Rin itong. Itong impeachment. Kung magbuburuto sa hira, daog naman itong. Halata naman itong hirang adaog mas pagkanin naman pati mga rumbistigar. Damo, gundera. Klaro itong pang-imbistigar. Anyway, maulat lang kita itong. Independent Korte Suprema, kung baga mo man, gumawas ka ni Liwat. Ali na nga ni investigasyon, 4.4 billion nga AMLAC records nera Vice President Sarang ng Atty. Carpio. Nagpapadayon pagkena ika-34 kaadlong impeachment trial. Sige. O na siya man. Ano yun eh? Panibagong dagdag bawas sa presyo ng langis. Ha? Huh? Ipatutupad. Ay, saan o yun? Ikakan o yun eh. Saan o yun eh? Sunod na si Manay lang. Kung yan na line eh. Ayan. Kanan yan na line eh. Magkakasabay o magkasabay na nagpatupad ang mga kumpanya. Kanan yan na line nga yan. Nang langis. Kaninang... kanilang dagdag bawa sa presyo ng kanilang mga produktong petrolyo. Amo ini. Kanina na alas 6 ng aga. 1.30 ang kada litro han diesel ngan 1.93 ang dugang
na gasolina. So, 88 kalorong hini. Budlot na ko niti administrasyon. Alright, may hihimo nga Department of Energy. Adi pa. Shush. Ano man ini? President Bongbong Marcos, sinuspindi ang excise tax liquefied petroleum gas.

0: Okay. Ano ba ito? Sorry. Nag-iinakan ako kanina. Naka-off kaya na akong microphone. Pati na akong background. Anyway, pasensya ha. Gutay lang nga gapa. Anyway. Magkakita kanina, engineer. Nag-iinakan lang ako. Wari ngayon. Yung on. Wari ko mapindot. Ay, nako ang buhay talaga ako. Oh. Nalisan kasi ako yun yung pagtaga in fuel. Adi, amo ini. Mga brothers and sisters, no? Importante talaga ini. President Bongbong Marcos, biyahe nga to Singapore, buwas. Buwas pa nga yan. Anyway, sige. Kuna siya man. Para hausa nga working visit. Working visit niya nga to. Mabiyahe sa Singapore hi President Bongbong Marcos buwas October 7. Tob-tob haonsi. 7, 8, 9, 10, 11, 5 days. No? Para hinusa nga working visit. Ha. Ayon. Ha, imbitasyon ng Singapore Prime Minister Lawrence Wong. Si Lawrence Wong ngayon yan itong Prime Minister Singapore. Sigun ng Department of Foreign Affairs, Assistant Secretary Annalene Ratonel. Ano man kung tayo niya gusto nga ito. Layunin ng biyahe ang palawakin. Yun. Ang economic ties ng Pilipinas at Singapore, particular sa investment at iba pang sektor na naka... Yun. Mau pa ini, no? Iba pang mga sektor na nakakatulong sa pag-unlad, makakatulong sa pag-unlad ng bansa. Magkikipagpulong din ang Pangulo kay Prime Minister Wong para makakuha o talakayin ang bilateral cooperation at mga development sa rehiyon. Wow, sarap pakinggan. Kung baga mo man. Dadaluhan ni President Bongbong Marcos ang 24th Forbes Global CEO Conference para ilahad ang mga business leaders ang investment priorities at growth sectors ng Pilipinas. Bibisita rin si President Marcos sa kasama sa siya sa Singapore Nuclear pupunta. Prime Minister kasama ni President Bongbong Marcos sa Nuclear Research and the Safety Institute para alamin ang man karanasan ng Singapore sa nuclear technology at safety. Yun. Man. Mahalaga ang biyahe dahil malapit nang matapos ang termino ng Pilipinas bilang ASEAN chair bago ito, pamunuan ng Singapore sa susunod na taon. Yun. Opay. Kung baga magkakaaras siya yung mga programa ng gobyerno. Ganitong karan Singapore, ano? Sana all. Sarap talaga. Mga sugod din eh, di ba? Kung amo man. Naglalaom kita. Ini nga mga plano ni presidente ngayon pagbisita ngadto ha Singapore. kung may mga sukundini untang ang mga panuyo, sana, no? Mabuligan. Iniyan ang mga problema at Pilipinas na kahatag naman lahin, di naman lainin sering pa madalian, kundi pag-abutit panahon. Amo man yung mga programa na makakabuligan niya Pilipinas. Yun. Mamay kalay dun. Pagpa-uropay. Sharing pa di yan. Di pagpa-unlad ng bansa. Kaya misan gan pag inanoon, kung baga it nagkakapot, nangangaturog, di gitun maunlad. Dapat untay. Di rin nakaturog it mga leader. Di ba? Nagmamata na narabaho aga pa. Pero kung masuga din eh, walang mangyayari sa buhay. Okay. Why no? Kita untay ni ngayong pagbisita. Di kang buwas ngayon kong pizza unsiha Singapore. Ito royod to ng President Lee Kuan Yew Singapore ano una, no? Kay dako ganibahan Singapore kan Lee Kuan Yew. Sabagay, magin na maurupay galiwat ini. Yan na ito na kan Wong. Si Prime Minister yan na. Wong. Ganun naman talaga yan. Singapore, grabe itong progreso Singapore. So, pasalamat kita yan eh. Kung nadakwit may bulig itong Prime Minister mismo itong Singapore, ini area na pagkita ni President Bongbong Marcos. Sana, no? Sana all. Naglalaom kita, kumbaga amo man, makaritini nga Prime Minister at Singapore, no? Lawrence Wong. Yun. Boy, no, mga kasanggayan. Bilis talaga ng oras at panahon. Eh. Inuhuyop man dahil ni engineer, mga kasanggayan, at panahon yan. Nang lanagod kita magtrabaho, double time, di ba? Huwag pagpaluyaluya. Stilan ginuho ko. Kung magpaluyaluya kaya ng panahon, nako, wala ang mangyayari sa buhay. Nang lan, maaga pa, kayod na. Diba? Para mas malagmit itong proseso. Kung tayo nang kikinaturog ka la. Kinaturog ka lang nga, nababayang kahit biyahe ka, uyo. Balit. Yan ang mga panahon. Kita ang tadaw nga diha inin lang yao. Mga waray pa man na itatabo itong Iran. Hindi rin matutuhay pa. Ano? May nitaton yun na aling susunod na President Donald Trump. U.S. Secretary of State Rubio. Ipinagtanggol ang Saudi Arabia laban sa pag-aatake ng Houthis. Grabe ano. Port City ng Mocha at ilang bahagi ng Bab All Bab al-Mandib Street ba? Nabawi maninihan Noti. Grabe naman ini. Kibik? Ano ini? Separatist wagi sa halalan. Ano ba daw? Nagdaog, ano? Referendum sa paglakas ng Canada. Muling isinusulong. Ba daw? Mga Canadian. Ibalit yung mga tuyulot dito. Inanglangod talaga ini nga mga katuruhay nit mga magkalain-lain yung mga naso dito mo pa mga programa diri kay pag inaraway pare daw may mahimon nga mga araw-araway pare man hini kung hindi magcha-champion, poros man, ipagpakaruba. Kaigot kaluyo, maigot luyo. So, hikita it kayero, it mga gunti lang ang mga nasod. Takay kung hikita pa pagtikangan, it saramok, it kalibutan, mga gunti lang ang nasod, makaluluhi kita. Di ba? Ay, ganun talaga ang buhay. Tayong magagawa. Kundi tayo na lang, magsama-sama at magkaisa. No food anymore, no funds available. National Food Authority, mayada na. Para noon na. Oo. Itinaas sa 28 kilo ang bilihin ng palay sa saan ito? Sa Camarines Province. Okay kung may edad dito. Kasi pwede ni magpabarato ito bugas. Ito humay. Oh? Kung dito itong lugar, may edad mga tinatawag na rice granary. Diba? Kung may edad mga haluag ng mga baligyaan o humayan, no? Pag tatanumhin humay, so makakabarabara to hera dito. Kaya ito manayarate granary. Damo man dito itong nag-uuma. No? Mga umanon kanan mga pagtanumin humay. So kung nato itong haluag ng damo, so makakabulig-bulig hera. Yung pagpabarabara to. Kaya may rice granary nga to, itong area, di ba? Pero kung warahin, hindi rin makakapagpa-obusit presyo itong inin humay. Sigonhan National Food Authority, ay may da 28 na. Ito na baligya itong pagpalit. May magbabalik. Iyar pagpalit itin if 28. Itong humay. Camarines provinces. Camarines Sur. Camarines Norte. Yun. So, mga pa ito. Kung may da man, excuse me po. Pero kung waray, ada nga kita ini. Ay nako, ganun naman talaga yan. Huwag kayong mag-alala. Lilipas din yan. Okay, ini nga kinabuhi. Oros naman lenipan muliti ka. Ayaw ito na lenipan ginagarilaan ay, ano? Kung na siya man, ano, pa-imbestigar ninyo. Makaamo man, magkaurusa inyong mga senador, kaya halata naman hinduro na umbis mong pagginanoon or investigar, ay impeachment ko talaga ito, nalaka mong sumatiti ba ha akong lain eh, marugyag ka mo o diri, so adi ni haton kung ayaw pagkita nga impeach ito yung pagkita diri, so adi ni haton, wala tunta no? Hinamon ang kampo ni Vice President Duterte na magpakita ng record na wala siyang ugnayan sa China. Naman. Itong Malacanang nasa rin ang may dagod din ni connection ni Sara ng dit mga kainchika. Ano man kita ito, wawara talaga. Sadto po man ito ng mga magtahap ng mga pagluto. Oo, may good talaga kung may mga inchika magyayakan. Ano? Di ba? Pero di nila kinaring asa. May adagihap. Ano? Nagihap, mga kasangkay, kadam. At inuuda, mga kasangkay, din sa Pilipinas, mas daruda mo na itong mga Chinese community, business community, itong China nga niya Pilipinas, na din hinangaan ni Panrico, inyong mga kainchikan, an iroy nga to na matam is pagpuyan, bisan diin siplat purus, kainchikan, di ba? Ganun naman. Sorry po, sorry po. Damo talaga mis pagina noon. Ay, boy no! Bilis ng oras, engineer. Magana talaga yung ginuhuyop. Ano na ba yan? Boy no, hayong atanar mga kasangkayan. Thank you so much sa niyo pag-alis susunod. Thank you so much sa niyo pero may pagtutok. Salamat ha. Ingatan pagka-urusa. Salamat sa susunod na naman. sila kay samtang ginaalin susunod alin susunod naton ini nga pagtaka impeachment trial hindi natin tatantanan. Okay, akusasyon alot nga dit pagtaka China at mga Duterte. Pero itong atong presidente, di ba itong makikisaw-saw, mabiyahe laliwat ngadto ha Singapore. For 5 days. Working visit it presidente ha Singapore. Kita makikita ka na Prime Minister Wong itong Singapore. Ayong matalan mga kasangka, thank you so much sa atong kasagabay di ha engineering. Nga ha IT, thank you engineer. Opo, naghihapon din he. Pagpasalamat nato na natong Chief Executive Officer, the same time President ng magkalain-lain ng FM Station. Opo din he, ang Ormoc City. Pinagi kan Mr. Bob Villanosa. E niwatan niya, busang sangkay ni Sorgoon na kanginan. Intalon, membro ako itong ASAP, anak sa pobre. Diri rason, it kapobrihan ha. Pag-eskwilhin maupay, pag-aram, pag-buutan, pag-tangkod, pag-sakripisyo. Iningatanan para makabulig haaton nasod o atong tagsa-tagsa na panginabuhi. Yan lang. Sacrifice is the way to success. So, ilo ko kayo, Pedrosa. Mga pa'y nga kulop. Salamat na niyo pamati. And kumusta ka mo? Bye!
1: This program is brought to you in part by the Provincial Government of Leyte.
2: You have just heard a paid block time program. The views and opinions expressed therein did not necessarily state or reflect those of the management, the station, and the network.
3: Himang Rawon! Ano ang mga issue ngan istoryahon nga ginhimang rawan niya na? May kalabutan ba kita? Kinahanglan ba paghimang rawan? Dini hataramdan! Himang Rawon! Atun paghihisgutan, panginginanoon, ngan klaklaroon. Himang Rawon, an iyo magiging giya, hakalamragan han istorya. Himang Rawon.

0: Kidney Care Time.
1: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa Kidney Care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa Kidney Care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
2: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
3: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Good vibes mga kapamilya. Live on air. Kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
5: Uy, DJ, tinuod gyud na. Kung musaka ang akong blood pressure, mosabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
4: So, nakatabang gyud diay sa imo ang iBerry, Tita?
5: Oo kaayo. Mabati gyud nako nga naay suportang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
3: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Speaker time!
1: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod yun kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw. Ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
2: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
3: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Good vibes mga kapamilya. Live on air. Kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
5: Uy, DJ, tinuod gyud na. Kung musaka ang akong blood pressure, mosabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga rutin.
4: So, nakatabang gyud diay sa imo ang iBerry, Tita?
5: Oo kaayo. Mabati gyud nako nga naay suportang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, naakoy peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
6: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
7: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Broadcasting live from Tacloban City, Philippines, this is 107.9

It's Retro City.

0: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
1: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
2: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
1: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
3: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kod pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan, na paginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
6: Ayaw hulatang mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care. Makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
7: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
4: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat
8: The station that resonates with your lifestyle.

0: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
1: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
2: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
3: Mahal ang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ohoy! Kidney care time!
5: Perhesyoning magpadialisis, gasto kaayo, maayo na lang ni ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
6: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care.
7: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
8: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Glock 9 and KZ Tandingan with a song, Luha ng Buhaya. Buhaya. Buhaya. Ganda, di ba?
1: Parang nga.
0: Bagong-bago yan, parang specific. Meron talaga sila mga naiisip ng mga tao nung ginawa nila yung song na yan.
1: Parang naalala ko si Bibo. Ang Buhaya Bao. Ano boy? Andiyan ba ba si Bibo?
2: Buhaya Bao.
0: Ayun. Yeah.
2: Ang Buhaya.
1: Okay. Opo.
2: May asawak Buhaya. Nge. Ang Buhaya. May anak na Buhaya.
0: Nge.
2: Ang Buhaya. Laging Buhaya.
0: Oo. Oh, oh.
2: Ang Buhaya Bao.
0: Pamilya Buhaya.
1: Okay. Ang Buhaya may asawang Buhaya. Ang Buhaya may anak na Buhaya.
0: Tama!
1: Ang Buhaya laging Buhaya.
0: Ang Buhaya tulog pa ngayon.
1: Hoy! magandang! Anong araw na ngayon, baby girl?
0: Araw nga po ng Miyerkules, mga kapatid. October 7, 2026. 79 days to go before Christmas.
3: Wala silang Merry Christmas.
0: Pero mukhang hindi happy ang mga kababayan natin at nagre-reklamo sa taas ng presyo ng bilihin.
1: Ngayon lang.
0: Mas nagre-reklamo sila ngayon.
1: Oo,
0: mas iba ang reklamo nila ngayon.
1: Siguro naman ang DTA ngayon tatanggapin ng katotohanan na nagtaas na ang presyo ng mga bilihin.
0: Hindi
1: no?
0: Ka sure dyan.
1: Itong DTA magmula na nagpalit po mga kapatid ng kanila pong liderato, talaga namang ewan ko na lang kung
0: sila
1: ho. Walang spokesperson, wala ho takapagpaliwanag, wala.
0: Oh.
1: Oh, pero sigurado ako happy sila.
0: Dahil
1: tuloy ang kanilang mga biyaya. Alang, anyway, mamaya pag-uusapan natin yung issue po ng inflation na iyan. But meantime po, pagpupugay sa lahat ng ating mga ginigiliw na mga tagapakinig, mga mahal na mga seniors at super seniors, mga kapatid, kahapon po tayo nagpaulan ng papremyo. Meron tayong nabiyayaan na nanonood sa 1PH and also nakikinig po sa True FM. Mukhang nakikinig na ngayon si Nanay dahil sabi niya 6 AM na alis ng bahay dyan sa Taguig, papunta po sa Makati City Hall at araw-araw daw nakikinig sa ating palatuntunan, baby girl. Si Nanay Marlet Carlos ng Taguig City. Good morning, Nanay!
4: Good morning
0: po! Nagtatrabaho nga po siya sa Makati City Hall. Ito yung single mother.
1: Yes, ma'am.
0: Tama, hindi ba? At para ito sa field trip ng kanyang anak, nagbigay pa ng pabaon yung ating mga happy anonymous, kaya 3,000 piso po yung naiabot natin dito kay Marlet Carlos. Good morning,
1: opo.
0: Nanay!
1: Si Happy K ay 2,000 at si Happy Classmate 1,000. Total po ng yan, 3,000 piso. Habang si Nanay po naman, na talagang nanay na nanay hanggang sa dulo ng walang hanggan, si Nanay Maria Dolores Balmanya. Yung daw pong 2,000 ay pambili niya ng mga maintenance niya sa dami ho ng kanyang iniinom na gamot. At sabi ho din daw niya, mga kapatid, yung kanya daw pong anak na bunso ay nangangailangan ng puhunan. Nagtanong kami sa kanila kung magkano ba ang estimate nito. So, gusto ho magtayo ng tindahan sa may gilid daw ho ng kalsada, mga light materials ito. So, mamaya aalamin natin kung iyan po'y ating mapagtatagumpayan. 4,000 ang ating naipadala sa kanya, pangbili ho ng kanyang mga gamot. Sabi ko, lahat na yan, Nanay, ibili nyo ng inyong maintenance medicine. Alright? Yun.
0: Diba nga, sabi niya talagang, actually bago niya mabanggit yung maintenance niya, yung call talaga para dun sa tindahan ng kanyang anak. Okay. Oh, good morning po sa mga nanay ngayon na kahit may edad na katulad niya, Nanay Maria Dolores, ang iniisip niyo pa rin po ay ang kapakanan ng inyong mga anak.
1: Kaya muli pong ating pong panalangin this morning, higit sa lahat po muna ang ating pong pasalamat sa Panginoon na dahil tayo nga po ay nakatindig pa mga buhay pa. Ano man pong ating nararamdaman sa katawan, ano man pong ating iniinda sa katawan, Panginoon, kami po ay nagpapasalamat po sa inyo dahil kami po ay humihinga pa at mga buhay pa. Pagpalain po ninyo ang lahat ng mga nanay na nakikinig ngayon sa aming programa, lahat ng mga ama na nagpapagal po para sa kanilang mga mahal sa buhay. Alagaan po ninyo ang lahat ng mga uring manggagawa na patuloy pong naghihirap. Sa gitna ng hirap na ito, hindi nagpapadala po sa mga tukso at ang galaw sa mundo ay patas. Alagaan pa rin po ninyo ang lahat ng aming tagapakinig na sa mga pumpanig sa buong mundo. Mahal na Panginoon, muli po salamat po sa lahat ng blessing na inyo pinagkakaloob po sa amin. Kasama po ang blessing po ng aming trabaho. Pagpalain po ninyo ang aming pong himpilan sa aming panibagong araw po ng pagmimisyon. At muli, Lord, kayo na pong bahala sa mga opisyal ng aming bayan sa gitna po ng napakaraming naghihirap na Pilipino. Lord, gisingin niyo po sila. Kayo na po ang bahala sa kanila. At muli kami po ipagkalooban niyo pa rin ng kahinahunan na tanggapin ang mga bagay na hindi na po namin kayang baguhin at lakas ng loob na baguhin ang mga bagay na kaya pa po namin at ang karunungan na malaman ang pagkakaiba ng dalawa. And all of this we ask and we pray in Jesus' name. Amen.
0: Amen.
1: Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Well, mga kapatid, kinukuha ko lang yung detalye ha tungkol dito sa usapin po ng inflation na ito. Yung binabanggit na higit po 7%, yan ay national. Alright, so maganda dyan, himayin natin po ito sa punto mga kapatid, alright, ng iba't ibang region. Opo, kasi dito ho sa aking hawak ngayon mga kapatid, ang may pinakamataas na inflation dito so far ha, sa pauna ko pa lang pong pagsulyap sa ating pong impormasyon, ang may pinakamataas na inflation, alam mo ba kung magkano, baby girl?
0: Magkano at saan yan?
1: Ah, ito ho mga kapatid ay para po sa buwan ng Setyembre, August and September 2026. Ang may pinakamataas po na inflation, por Diyos, por Santo. Saan pa kung hindi ang lugar po na itinuturing na isa sa mga pinakamahirap na rehiyon sa buong Pilipinas. Yan po ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, 9.7% mga
0: grabe
1: kapatid.
0: Grabe!
1: 9.7%. Yan, ito dapat ganito ang pagtangkilik dito eh. Yung binabanggit nila, national average po yon. Pero mga kapatid ha, halimbawa doon po sa amin sa Cordillera, alam niyo kung gaano kataas doon, 8.2%. Sige, so mamaya hihimayin po natin to. At sana nga po ito po'y gumising sa ating pong mga nanunungkulan, lalo na po itong DTI na ito na parabagang walang kasilbi-silbi sa bayan. Nasabing tuloy ako.
0: Walang kasilbi-silbi talaga doon ang diin.
1: O talagang pagka-diin-diin.
0: Nagmumug ka ba ng asin ngayon?
1: Ang payo po sa atin sa pagtaas daw po ng presyo ng toothpaste, Aaron, tayo gumamit na lamang ng asin.
0: Dapat silang mauna. Diba? Follow the leader tayo dito. Set a good example.
1: At sigurado ako kasama itong taga-DTI sa biyahe dyan sa Singapore.
0: Ay, oo nga. May biyahe ang Pangulong Marcos. Tamang-tama naman na tumiming yung biyahe niya dun sa kung kailan yung F1 din.
1: Anyway, sige. Sige. Okay lang, sige. Sige na niya.
0: Happy trip po! Sana mapasalubungan naman tayo pagbalik nila dito.
1: Mga kapatid, ha? Mga kapatid, ganap na pong 16 minutes after 6 o'clock. Hatid po sa atin yan ng Boss Mastery Coffee. Boss Mastery Coffee, salamat na marami. Alam mo na kaagad, amoy pa lang quality coffee beans at puno ng sangkap na galing sa Mangosteen with Santone. Available po ito sa Mercury Drug Watson, 7-Eleven Salsa Drug at mga piling supermarkets nationwide. Thank you very much. Boss Mastery Coffee, panalo ka, sarap magkape. Mga kapatid, isa munang mabilis na pasada, isang iglap sa mga pangunahing balita sa buong bansa at sa buong mundo ngayong pong araw na ito ng Miyerkules. Inflation umakyat sa higit na 7% noong Setyembre. Mga nagdaang bagyo at krisis sa gitnang silangan umano'y nakakaapekto sa pagtaas po ng presyo ng bilihin. Dagdag na epekto ang El Nino. Opo, ito po ang sinasabi ngayon ng gobyerno.
0: Samantala, higit 100 mga lungsod at bayan sa buong Pilipinas na sa state of calamity dahil sa El Nino.
1: Kaugnay po ng banta ng El Nino, mga golf course na nagtitipid raw sa tubig ayon sa DENR.
0: Senado, sinimula na po ang pagsusuri sa bank records si VP Sara Duterte. Halaga ng pera sa mga bangko ng BC hindi daw tugma sa idineklara niya sa kanyang salin ayon po yan sa prosecution.
1: VP Sara Duterte nakatakdang magsumite ng affidavit laban sa mga paratang ni Rodolfo Gracioso Jr. na umano'y naghatid raw ng mga mali-maletang puno ng pera para sa bise.
0: NBI, tukoy na po ang dalawa sa pitong sinasabing cash houses na pag-aari daw ni dating Speaker Lord Alan Velasco at ng asawa nito.
1: Mga kapatid, kami po'y panay ang tawag sa abogado ni dating speaker at kami po'y hindi pinagbibigyan sa 50 panayam. Samantala, Chinese Embassy mariimpong itinanggi na pinondohan ang mga organisasyong may kaugnayan kay VP Sara Duterte at kanyang mister na si Man Scarpio.
0: House Prosecution Panel nanindigan po sa record ng AMLAC na nagpapakita po ng pagpasok ng higit 300 million pesos mula mainland China at Hong Kong papuntang kumpanya ng vice-presidente at ang mister nito.
1: National Security Council sisilipin daw ang pagpasok ng salapi mula China papunta nga sa mga negosyo ni VP Sara at ang kanyang mister dahil sa posibleng banta sa seguridad ng bansa.
0: AMLAC Executive Director, inaming hindi maipaliwanag ang agwat sa pagitan po ng halagang idineklara ni VP Sara Duterte sa kanyang salin at mga naulat na financial transactions sa negosyo nilang mag-asawa.
1: Mga electric cooperative, umapila po sa Energy Regulatory Commission na huwag munang palawigin hanggang katapusan ng taon ang no-disconnection policy sa mga kumukonsumo ng hanggang 200 kilowatt hour.
0: Budget watchdogs, labor groups at healthcare professionals binanatan ng pagtaas ng budget sa medical assistance for financially and incapacitated patients o MAIFIP. Ang hirit nila sa Kamara, dagdagan ng pondo dapat daw ay ilaan na lamang sa PhilHealth.
1: Nakapiit na Senador Jingoy Estrada tinawag na walang mali at sinabing standard practice daw ang ginawang pagbabaklas sa opisina po ng Senate President pro tempore dahil galing daw sa sariling bulsa ang ipinambili ng tiles, ilaw, panels, cabinet at iba pa.
0: Samantala, pagkansela po ng life insurance dahil sa paglihim sa kondisyong medikal, sinuportahan ng mataas na hukuman.
1: Batas na magtatatag ng 30-year National Infrastructure Master Plan. Pasado na sa ikalawang pagbasa sa Kamara de Representante.
0: Sa iba pang mga balita sa Metro Manila, MMDA nagbabala po laban sa mga peking NCAP websites at payment channels. NBI, DICT at CICC nagbabala naman laban sa mga scammer.
1: Mga balita po naman sa Luzon, lalawigan ng Kalinga, Pangasinan at Mindoro. Maghihigpit sa pagpasok po at paglabas ng baboy at pork products dahil pa rin po sa banta ng African Swine Fever.
0: One Tap Alert System o OTAS inilunsad po sa lalawigan ng Quezon para sa mabilis sa pagresponde kung may panganib sa mga eskwelahan.
1: Samantala po naman, tama ng bala ang inabot ng isang manager ng kumpanya sa Masbate matapos tumangging bigyan ng advance na sahod ang isang secu driver ng manager na damay din.
0: Palawan, Visayas at Mindanao, makararanas po ng mga pag-ulan dahil sa intertropical convergence zone. Flash floods at landslides, posible ring maranasan.
1: At doon po naman sa Kabisayaan, pinsala sa agrikultura sa Bohol, aabot na sa halos 200 million pesos dahil sa naranasan tagtuyot hatid ng El Nino.
0: Magka-live-in sa Cebu, arestado matapos ibugaw ang 5 taong gulang na anak.
1: Lasing na lalaki na hulog sa nasa 10 talampak ang lalim na balon sa barangay Dayhagan sa Iloilo.
0: Balita po sa Mindanao, Vice Mayor ng Munisipalidad ng Reyna Mercedes Iligan at mga kapitan ng barangay nagsigawan at nagmurahan sa isang sesyon ng sangguniang bayan dahil sa 66 million pesos na tobacco excise tax

0: ilakad sa munisipyo.
1: Right na meron pong sakay na 51 dayuhang biktima ng human trafficking na kasama nga po doon sa sinalakay na Pogo Hub sa Zamboanga, Sibugay na udlot. Dahil nga daw po, masama ang lagay ng panahon.
0: Kaso ng human immunodeficiency virus o HIV sa Bukidnon, patuloy po ang pagtaas. 24 ng mga pasyente na itala mula Enero hanggang ngayong buwan.
1: At sa ating mga balitang pangkalakalan po naman, protesta ng truckers at customs brokers dahil sa Manila port congestion, pinangamahang makakaapekto sa paggalaw ng presyo ng mga produkto.
0: ASEAN tututok sa seguridad sa enerhiya habang nagpapatuloy ang krisis sa Middle East. Presyo ng langis sa world market nasa $100 per barrel level na.
1: Balita po naman, sa labas ng bansa Asian markets, umangat bunsod ng tech-driven rally sa Wall Street sa Nasdaq. Wall Street, Nasdaq, nagtala ng record closing high.
0: Isang estudyante sa France naputulan ng kamay matapos masabugan ng granada sa gitna po yan ng kilos protesta sa bansa.
1: Rebuilding Houthi nagpasabog naman po sa Riyadh International Airport at mga oil refineries sa Saudi Arabia.
0: Retain, posibleng magpatalsik ng Israeli diplomats kapag ipinasara ng Israel ang British consulate sa East Jerusalem.
1: Anim ang patay habang nasa anim na po ang sugatan sa Russian attack naman sa Kharkiv, Ukraine. Mga kabahayan, tinamaan po ng pag-atake.
0: Sa Sports 5, UAAP o sa UAAP, harapan po ng Blue Eagles at Green Archers, aabangan mamayang hapon. Haharapin nila o haharapin rin nila LaSalle coach Topex Robinson ang kanyang mentor na si Ateneo coach Louis Alas.
1: Panalo po naman sa China Open Final si Novak Djokovic. Maaga pong natapos ang second set dahil sa injury ni Alex de Minaur.
0: Dennis Ace Alex Ayala may quick detour muna sa runway show ng Chanel sa Paris Fashion Week bago magtungo sa China para sa Wuhan Open sa susunod na linggo.
1: Samantala po, ang PBA ay nagbabalik laro mamaya. Mamaya po yan, abangan po ninyo ang ating schedule ng PBA Games. Mamaya po yan, samantala sa balitang entertainment naman.
0: Asia Songbird Regine Velasquez, ginawaran po ng Lifetime Achievement Awards sa Filipino Music Awards.
1: Inuwi po naman ng Bini ang Artist of the Year habang nanalo po naman ang SB19 ng People's Choice Artist of the Year at People's Choice Song of the Year ang kanila pong kantang Visa.
0: Kinasal naman sa France ang aktor na si Simo Liu sa kanyang nobyang si Allison Hsu.
1: Maglalaho daw muna ang aktres na si Anne Hathaway pagkatapos pong lumabas ng kanyang pelikulang Verity. Magpapahinga muna raw si Anne matapos po ang back-to-back press tours na kanya pong ginawa para sa 5 movie projects na inilabas ngayong taon. At yan nga po ang isang iglap sa mga pangunahing balita sa buong bansa at sa buong mundo. Ang mga detalye ng ilan sa mga balitang ito, ihatid natin sa
2: News 5 FM.
3: Feeling beautiful is
4: pag tayo'y may sakit.
5: B107.9. Want to become a PT idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT idol. See you there.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Playtime Entertainment. Born for happiness.
8: We see the medals, the honor, and the command. But what lies beyond the uniform? Discover the unseen battles of leaders facing the ultimate sacrifice. Meet the soldiers defining the modern face of defense. This is not just a story of war. It is a journey into the heart of service, resilience, and the quiet sacrifices made for our nation's freedom.
9: Ako po si Matteo Uricelli, and this is Patriots.
8: Watch Patriots, hosted by Matteo Guidicelli. Sundays 8:30 p.m. on 1PH, Signal Channel 1.
10: This place becomes a witness to countless stories. But this year, a turning point awaits. A moment that will change your life.
11: My God, thousands of miracles are happening all over the nation!
12: Natin
10: come to this 37th Living Like Jesus anniversary and you will experience the fullness of God's blessings and

0: Get Enough by Regent.
1: True FM.
2: True FM. Bilis po ng oras. Sunat ng alas 6:27, baby girl.
3: Ay, naku, grabe naman. Konti na lang, partner. Alas 10 na.
2: Mga kapatid. Opo, today natin pa rin pong pabida sa True FM ay tuloy na tuloy na tuloy para po sa mga naghahangad po na magkaroon po kahit papaano ng biyaya ayuda. Ganun pa rin po sa ating mga happy anonymous. Thank you! Salamat na marami. Makinig po lamang kayo sa ating mga motorista, ha? Definitely po. Hanapin namin kayo sa ating pabida sa True FM. Sa mga nakakita, 2,000 piso. Hello! Sa muna naman pupulutin nyo sa hirap po ng buhay ngayon.
3: At simula pa lang really yun. Hurts. Kasi nakita mo naman itong mga nakaraang nakausap natin, hindi ba? Meron mga 8,000 na tanggap, meron mga 10,000 pisong na tanggap. So abang po kayo para sa mga nakikinig sa atin sa radyo at nanonood po sa atin sa 1PH.
2: Okay, mga kapatid, handa na ba kayo? Gising na ba kayo? Kung kayo po'y handang-handang-handang-handa na kami po'y handa na kahapon pa. Para nga po sa ating paghahatid ng mga pinakamalalaki at pinaka-importante mga balitang dapat niyong malaman sa News 5. Live tayo ngayon sa 105.9 True FM at maging sa 1PH on Signal. Ako po si Ted Filon.
3: Ako naman po si Zarina Guevara.
2: At unang-una po sa ating mga tampok na balita ngayong nga pong araw ng Miyerkules. Ikapito sa buwan ng Oktubre taong 2026. Nagsalita na po si Vice President Sara Duterte laban sa mga aligasyon ng dating pulis na si Rodolfo Gracioso Jr. na nagpakilalang umano'y bagman ni dating House Speaker Lord Alan Velasco. Magugunita ang inakusahan ni Gracioso si VP Sara at ang kanyang pamilya na umano'y tumanggap ng 2,000,000,000 pera na laman ng maleta mula kay Velasco. Pero gate ng bise, sino ba raw ang mga may pasimuno ng paninira sa kanya kung hindi ang kanyang dating ka-unit team na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.?
4: Sa tingin ko naman, walang galit si Gracioso sa akin. Motivated by money siya. Kasi pera-pera lang yan. Kumbaga transactional yan. Sasabihin ko ito, gagawin ko ito, kasi bayad ako. Sino ang nasa likod ng paninira sa akin? Administrasyon. Ang palasyo, si BBM.
2: Yan po ang tinig ni Vice President Sara Duterte. Sa pareho po namang press conference, isa-isa rin po niyang pinabulaanan ang mga nakasaad sa sinumpaang salaysay ni Gracioso na hindi nga raw nakausap ni VP Sara ang dating pulis. Sumusunod daw ang bise sa no-gift policy kaya hindi totoo na tumatanggap siya ng mga luxury bag, relo at chocolates, lalo pat nasa lahi daw nila ang pagiging diabetic. Inisesa rin po ni VP Sara ang mga larawang nagpapakita kung nasaan siya sa mga araw na binanggit ni Gracioso na umano'y tumanggap ang bise ng mali-maletang pera.
4: Hindi maaaring direktang makipag-ugnayan sa akin si Gracioso para sumalubong at magbigay proteksyon dahil mahigpit ang seguridad na ipinapatupad ng Presidential Security Group. Dahil ngayon ko lang narinig ang pangalan ni Rodolfo Gracioso, ay naniniwala ako na maaaring si Gracioso ay isa sa mga taong tinutukoy ni Lord noon na tagabantay sa kanyang pambababae.
2: Naungkat na ho ang pambababae ni dating House Speaker Lord Alan Velasco na amin pong tinatawagan pa rin para po sa isang panayam, ngunit tumatanggi ang kanyang abogado. Muli po yan ang tinig ni Vice President Sara Duterte. Samantala po naman, kumasa rin po ang bise sa hamon na lie detector test ni Gracioso at kapag daw napatunayan na gawa-gawa ang mga sinabi ni Gracioso ay dapat siyang agad nakasuhan ng NBI. Sa Webes, nakatakda pong isumite ng kampo ng bise ang kanilang affidavit. Wala pang sagot si Gracioso sa mga pahayag na ito ni VP Sara Duterte.
3: Sa kaugnay pong balita, agad namang sinalag ng palasyo ang paninisi ni VP Sara Duterte sa Pangulong Bongbong Marcos Jr. kaugnay sa mga ipinupukol na alegasyon sa kanya. Sabi po ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro, hindi dapat magturo ang vice-presidente. Bakit daw madadamay ang Pangulo kung sila daw itong tumanggap ng pondo? Ayon pa kay Castro, kung may sumisira man sa vice-presidente, ito raw mismo ay ang kanyang sarili.
5: Siguro yun talaga yung mangyayari, no? Kapag ka wala ka na mahanap na pangdepensa, magtuturo ka na lang ng iba. At kung meron man siyang kakayanan na mag-explain bakit hindi pa yan nagawa noon. Siguro kung marunong siyang mag-explain ng mga inaakusa sa kanya, baka hindi na tayo nakarating sa impeachment court.
3: Yan nga po ang tinig ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
2: Samantala po naman ibinunyag ng NBI na natukoy na po nila ang 27 cash houses na umano'y pag-aari nga ni dating House Speaker Lord Alan Velasco at ang kanyang misis. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, matatagpuan ang mga ito sa isang subdivision sa Pasig City. Nakarehistro umano ang isa sa mga bahay sa isa pong kumpanya kung saan nagsisilbing president ang asawa ni Velasco, habang ang sahu naman ay nakapangalan sa kanila pong staff. Tinukoy po ng dating pulis na si Rodolfo Gracioso Jr. ang natura mga bahay kung saan daw niya umano kinukuha ang inihahatid na mali-maletang pera. Napagalaman pong konektado kay Velasco ang isa sa mga bahay matapos pong salakayin ng NBI dahil sa mga umano'y illegal na armas. Bukod sa dalawang bahay, iniimbestigahan natin po ang dalawang resort sa Torrijos, Marinduque na konektado din umano kay Velasco. Ayon po kay Matibag, ibinunyag ni Gracioso na nag-i-invest ng malaking halaga ang mag-asawa sa mga resort at opisyal din po sila sa mga kumpanyang may hawak ng dalawang resort.
6: We will continue to investigate based on the records ng mga ownership, corporate interest, yung mga links nito. So we go to the documents ng mga SEC, GIS, BIR records, AMLC record, kung paano nagkaroon ng property, paano na-acquire, sino yung mga iba pang owners dito, interesting na owners, ma-identify natin.
2: Yan po ang tinig ni NBI Director Melvin Matibag.
3: Punta naman po tayo sa balita sa impeachment. Nabusisi kahapon ang hindi pagkakatugma ng SALN ni Vice President Sara Duterte sa kanyang financial transactions. Natanong yan ni Presiding Officer Chis Escudero sa testigo po mula sa Anti-Money Laundering Council sa patuloy na pagtalakay sa hindi maipaliwanag na yaman ng bise. Kung ang sahod daw kasi ni VP Sara ay hanggang 350,000 kada buwan lamang, paano raw umaabot ng 454 million pesos ang kabuuang financial transactions ng BICE mula taong 2022 hanggang 2025.
7: On the assumption na walang ginastos, mula sa lahat ng assets nila at lahat na dineposito sa banko, hindi pa rin naabot sa ganito kalaking halaga. What would explain this huge amount?
8: Hindi ko po masagot.
7: So hindi nyo rin po kayang paliwanag kung bakit umabot ng ganito ka 4.4 billion yung amount?
8: Yun po, hindi ko po masagot po, Your Honor.
3: Yan nga po ang sunurang tinig ni Presiding Officer Chis Escudero at AMLAC Executive Director Buenaventura. Samantala mga kapatid, naungkat din po ulit ang kontrobersyal na kumpanyang Calye o Kale 88 na konektado po sa mister ng bise na si Attorney Man Scarpio. Base po sa AMLAC records, tumanggap daw yan ng 300 million pesos sa ilang Chinese companies. Pero ang giit po ng depensa, hindi raw iisa ang Kale 88 at si Carpio, kaya anumang perang natanggap ng kumpanya ay hindi raw dumiretso sa mag-asawa. Ayon naman kay Senator Risa Ontiveros, lumalabas sa kanilang pananaliksik na gobyerno raw ng China at ilang Chinese companies ang nagpasok ng malalaking pera sa Kale 88.
9: Isa na po doon yung pinakitang China National Township Enterprises. Base po sa research ng opisina ko, dating quote, directly under the Ministry of Agriculture, close quote, sa China. At naging isang, quote, large state-owned agricultural enterprise under the supervision of the State-Owned Asset Supervision and Administration Commission of the State Council.
3: Yan nga po ang tinig ni Senator Judge Risa Ontiveros.
2: Sa ibang balita po naman, nilapitan ng Chinese fighter jet ang isang eroplano po ng AFP sa West Philippine Sea. Sa video nga pong inilabas ng AFP ay kita ang peligrosong paglapit at pagtawid sa harapan po ng Chinese J aircraft habang nagpapatrolya ang naturang eroplano. Gate ng militar, nalagay po sa alanganin ang mga sakay ng aircraft dahil sa nagdulot ng turbulence ang ginawa ng fighter jet ng China. Naniniwala po ang AFP na ito sinadya ng China para harangin ang pagpapatrolya ng ating armed forces sa ating lugar. Hindi lang po tayo hinaharas sa katubigan. kundi maging sa kalawakan.
10: Ang kapal ng mukha niyo!
2: Alas 6:37. FM. Today ang ating pong mga hinahanap pa rin pong bibida ang ating mga suki na mga motorista. Ngayon po naghahanap pa rin kami ng mga private motorist. Hindi nangangahulugan na nagmamaneho ng kotse ang isa pong nakikinig sa amin ay mayaman na ha. Marami po may hulugang kotse, obligadong kumuha po ng mga sasakyan sa hirap po ng pagko-commute.
3: Parang yung kahapon, nakausap natin, yes, na nagtatrabaho sa Makati City Hall. So ngayon po ulit, private motorist mga kapatingin, sa mga gustong sumali, simple lang po ang gagawin ninyo. Mag-video po, kita ang inyong sarili. Aha. Kita po ang radyo ha, kung sa kayo nakikinig sa amin, dapat nakatutok sa 105.9 True FM. Ipadala po ang video na yan sa Facebook page ng 105.9 True FM. O di kaya po sa Viber number 0921-822-2290. Dapat may name, location at contact information at kung saan nyo po gagamitin yung 2,000 pisong papremyo.
2: At lagi po nating pinapaalala ha, sa mga nagmamaneho ngayon, importante po na laging kondisyon ang ating minamaneho. At pati ikaw dapat kondisyon para hindi ka papalya, lalo pat sinasayang mo ang biyaya ng buhay. Excuse me, hello? Ganito ka ba, hard starting, bigo na naman? E sandali lang, ito ang para sa'yo, bagsikso! Bravo Food Supplement po, men. E di ba nga, masarap ang buhay, kaya laging ito, todo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement po, men. Ang bagsik mo!
11: Bro, mapapa, bravo! Katalaga!
2: Mapapabravo ka talaga. O di ba, huwag sayangin ang biyaya ng buhay. Bravo! Mabibili yan sa Mercury Drugs, sa Watson, 7-Eleven, and other leading drugstores. Pero, mahalagang paalala, ang Bravo hindi gamot at di dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Mga ka-Bravo, maganda umaga po. Ilang pang mga tampok na balita agad-agad. Susunod na!
1: True FM.
12: Alam mo ba, hindi pare-pareho ang lahat ng generics na...
13: Pag tayo'y may sakit, gusto natin gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhing malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth ay isang programang nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta at lab test.
14: Payakap sa yakap ng PhilHealth.
13: Tulong para maging malayo sa sakit.

0: BetPH and get daily bonuses. Bet88, your ultimate playground. True FM.
1: True FM.
2: Mga kapatid, balikan po natin ang mga balita sa oras po na 6:41. Balita sa lalawigan. Higit 100 lugar po ang nagdeklara ng state of calamity dahil sa El Nino. Sa datos po na inilabas ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, pinakamarami sa nagdeklarang lalawigan ang Cagayan Valley na may 66. Sinundan po yan ang Caraga Region na may 23, Bicol Region na may 12, 4 po sa Calabarzon at 1 sa Soccsargen. Ayon sa PAGASA, posible pang tumaas ang temperatura sa mga susunod na araw, bagamat posible pa rin ang maulang panahon na dala po nito.
1: At ngayon pa lang po, no, dapat pag-usapan na po itong paghahanda ng ating pong gobyerno, lalo na po din doon sa supply ng kuryente, dahil mismo inaamin na ng kalihim po ng DOE na tataas ang presyo ng kuryente at magkakaroon ng mga blackout kasi nga po kapos sa supply. At nagtuturoan ngayon ng NGCP at DOE sa kung sino ba ang responsable sa supply ng kuryente. Samantala po naman, sugatan ng isang senior citizen sa sunog po na sumiklab sa Puerto Princesa doon sa Palawan. Wala na hong nagawa ang maraming residente kundi tumingin habang nilalamo ng apoy na ang kanilang mga bahay. Tumagal ang 3 oras bago na apula ang sunog. Aabot sa 51 pamilya ang nasunugan at inilikas ang mga ito sa Barangay Hall, Kapilya at Health Center. Inaalam pa kung ano ang pinagmulan ng sunog.
2: Tinangay po ng armadong grupo ang 20 milyong pisong halaga ng alahas sa isang jewelry shop sa Malolos sa Bulacan. Nakita sa video kung paano tinutukan ng mga suspect ng baril ang mga empleyado ng tindahan. Dinisarmahan din nila ang mga secure. Tumalun pa sa istanteng 2 sa mga suspect saka nilimas ang mga nakadisplay na alahas. Nagtagal po ng 2 minuto ang mga suspect para matangay ang alahas. Agad nagsagawa naman ng manhunt operation ang mga pulis. Nahuli ang 4 na suspect sa magkakahiwalay na operasyon. Bigo naman ang mga pulis na ma-recover ang mga alahas. Tinutugis ang 1 pang kasabwat ng mga suspect. Ayon sa mga pulis, posibleng mga natitirang miyembro ng sindikatong Ozamis Group ang mga holdapin.
1: Arestado po naman ang mga magka-live-in sa Cebu matapos po namang ibugaw ang 5 taong gulang nilang anak. At ayon sa NBI, pinaghuhubad ng mga suspect ang anak at pinagagawa ng kalaswaan. Mga dayuhan daw online ang mga parokyano. Noong 1 taong parohi, ginagawa na po ng mga suspect ang pang-aabuso sa anak. Ang kinikita ho nila ay ginagawa po sa ginagawang kalaswaan ay pambayad utang daw po sa biniling cellphone. Sinampahan na po ang mga suspect ng kasong paglabag sa Anti-Online Sexual Abuse or Exploitation of Children Act. Nasa pangangalaga ngayon ng DSWD ang naturang bata.
2: Samantala, nahulog po sa nasa 10 talampak ang lalim ng balon ng isang lalaki sa Corals, Iloilo. Nagtulong-tulong ang mga residente at rescuer para po maiaho ng lalaki. Sa investigasyon, dumayo sa lugar ang lalaki para po makipag-inuman lang sana sa kanyang tsuhin. Nagpaalam daw ito na iihi lang pero hindi na nakabalik. Hindi raw napansin ng lalaki ang balon dahil sa kanyang kalasingan at sa masukal na lugar. Nasagip naman siya makalipas lamang po ang ilang minuto. Nagpapagaling na po siya ngayon sa ospital.
1: Nakaihi ba siya rin sa balon?
2: yun ang concern ko. Baka sana yung natuloy ang wiwi, ano?
1: Hindi yun.
2: Yung video po eh, kung makikita
1: hindi,
2: nyo.
1: Natuloy yung wiwi. Ang akin dyan kasi yung balon ay pinagkukunan ng tubig. Tapos inihian ng lasing. At doon pa siya nag-swimming.
2: Malalim ha, 10 talampakan yung lalim.
1: Mga kapatid, pagpupugay po muli sa lahat ng mga nasa construction business. Ay nako, talaga naman ha, sa inyo pong lahat ng mga manggagawa sa construction, mabuhay. Ang mga manggagawa po na tinitiis po ang hirap para ho lamang itaguyod ang kanila pong mga pamilya, mabuhay kayong lahat. At doon po naman sa mga supervisor ng construction ha, tandaan ninyo, lagi natin sinasabi, dapat doon tayo sa standard na mga materyales, hindi substandard. J-Amax Light Steel Frames, yan po yung standard sa mga light steel frames. Certified yan ng Bureau of Philippine Standards, kaya nga siya may PS mark. Maasahan po yung kanyang quality at safety. Para po sa ating pinagkakabitan ng mga kisame dinding, J-Amax Light Steel Frames, protektado ka, walang kaba at duda. J-Amax Light Steel Frames, itanong po sa mga nakakaalam, ang mga counter clerk sa inyong mga suking hardware at depo. Sabihin ka agad, ang hinahanap ko, ang gusto ko, wala nang iba ko hindi, Jayamax lang. Jayamax Light Steel Frames, available yan sa Naga La Suerte Glass and Merchandise. Diyan po naman sa Naga City. Yun o, salamat! Naga La Suerte Glass and Merchandise sa Naga City at sa EBY Construction and Development Corporation. Doon po naman yan sa Dasmariñas City sa Cavite. Uy, ayun o, salamat! EBY Construction and Development Corporation, Dasmariñas City sa Cavite. At ang Jayamax ay available din in the leading depot and hardware stores nationwide. Sir Johnny Nang, maganda umaga po, sir. Bossing, good morning!
3: Good morning!
1: Sa lahat ng mga kawani ng DN Group of Companies,
3: guys,
1: mabuhay! Sa mga taga Ultra Insulated Panel Systems Corporation, good morning! Ngayon sa ating mga balita po naman na pang-consumer at kalakalan, bumilis nga po ang antas. Bilis ng pagtaas po ng presyo ng bilihin noong Setyembre. Sa datos nga po ng PSA, naitala sa 7.2% ang inflation noong po nagdaang buwan. Mas mabilis yan kumpara sa 6.1% noong Agosto at malayong mas mabilis sa 1.7% lamang noong pong Setyembre ng nagdaang taon. Ito rin ang pinakamabilis na inflation sa loob ng 5 buwan. Kumula nang maitala sa 7.2% ang inflation noong pong Abril. At ayon sa PSA, dahil ito sa pagtaas ng presyo po ng petrolyo at utilities gaya po ng tubig at kuryente. Tumaas din po ang halaga ng ilang pagkain gaya ng mga gulay at bigas. Ito na po ang gigising sa mga walang kasilbi-silbing taga DTI.
2: Samantala, sa iba pang balita, hindi dahilan ng El Nino para magtaas po ng presyo ng bilihin. Yan naman po ang sabi ng Agriculture Department. Ngayong nagsisimula ng maramdaman ng tagtuyot, bunsod pa rin po ng Super El Nino. Sabi ni DA Secretary Francisco Tulorel, sapat pa naman ang supply ng pagkain sa ngayon, kaya walang dahilan para magmahal ang pagkain. Pero sadyang mayroon daw talagang mga nananamantala sa sitwasyon. Tiniyak din ng DA na patuloy itong nakikipag-ugnayan sa DTI at mga lokal na pamahalaan para magbantay laban po sa hoarding at sa profiteering.
1: Kahit nga doon sa mga bakal yung substandard, trabaho ng DTI yun eh. Oh. Paano ho naman namamayagpag yung mga substandard na mga materials na ginagamit sa construction, yung gumuho doon sa Angeles City?
2: Oh.
1: Yung gumuhong dahil sa mga bakal, doon saan galing yun? Eh yan nga po ang trabaho ng DTI. Ewan ko na lamang sa mga taga-DTI na ito ay talaga naman naghahanda po naman ang DOE para sa mga potensyal na issue sa kuryente sa gitna po naman ng tumitinding El Nino. Ayon po kay Energy Secretary Sharon Garin, posibleng tumaas ang presyo po ng kuryente sa spot market lalo kung numipis ang supply sa gitna po ng tumataas na demand dahil nga po sa tindi ng init. Nagbabala po ang DOE na posibleng makakaapekto rin sa power generation ang mainit na panahon at dahil maaring nakikipag-ugnayan po naman daw ang DOE sa Energy Regulatory Commission upang matiyak na hindi mananamantala ang mga nagbebenta ng kuryente.
2: Inaasahang itutuloy po ngayong araw ng mga grupo ng trucker ang tatlong araw na transport strike nito. At sa unang araw ng transport strike nitong Lunes, kinalampag ng mga grupo ang DPWH at Philippine Ports Authority. Nanawagan po silang tugunan ng gobyerno ang mga iba't ibang isyong kinakaharap ng sektor katulad po ng truck ban at pass-through fees. Ang giit ng Confederation Truckers Association of the Philippines o CTAP, dapat malayang nakakadaan ang mga truck sa iba't ibang lugar. Sagabal din daw sa operasyon ng mga trucker ang problema kung saan iiwan ang mga empty containers at mga kakulangan ng mga driver ng truck trailer.
1: Yan po ang mga problema nga ngayon. Ano ho? Dito po sa usapin po ng operasyon sa ating pong pantalan. Ngayon pupunta ka sa abroad para manghikayat ng mga investors ko, no? Pero yung sarili pong investors dito, hindi tinutulungan ay talaga naman. Kaugnay niyan, nagbabala po naman ang mga grupo ng consumers laban po sa ginagawa nga pong truck holiday. Ayon po sa ilang mga grupo, bagamat nauunawaan nila ang hinaing ng mga truckers, lalo po sa issue ng pagbabalik ng empty containers, potensyal po daw na ito'y dagok ang ginagawang protesta sa transportasyon ng pagkain, gamot at petrolyo. Gayon po ng grupo, kailangan magpatuloy ang operasyon habang nag-uusap na ang pamahalaan, shipping lines, port operators, container depot at mga truckers. Yun nga ang problema. Matagal na pong pinoproblema, hanggang ngayon wala pa rin solusyon ang gobyerno.
4: Truth
1: Sorry po mga kapatid, samantala po naman tamang oras ngayon, alas 6:51.
2: Sa balita po, sa labas ng bansa, bumiyahe para makipagpulong ang ilang mataas sa opisyalis ng Iran sa Qatar. Kabilang po sa bumisita si Iranian Interior Foreign Minister Eskandar Momeni sa Doha. Ayon sa report, pag-uusapan ng dalawang bansa ang usapin ng seguridad at ang tumitinding tensyon sa gitnang silangan. Matatanda ang kabilang po sa namamagitan sa usaping pangkapayapaan ng Qatar sa pagitan po yan ng Washington at ng Tehran. Wala pang tugon dyan ng White House.
1: Samantala po naman, ibinida ho naman ni US President Donald Trump na malakas daw ang halaga ngayon ng dolyar. Gate nga ni Trump, indikasyon daw yan ng patuloy po na magandang performance sa ekonomiya ng kanyang liderato. Ayon pa kay Trump, ang epekto po ng mataas na dolyar ay senyales din na wala po o mababang inflation o bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo.
2: Samantala, sa ibang balita, kalat po ngayon sa social media ang insidente ng pananagasan ng Yemeni forces sa ilang miyembro ng militanteng grupong Houthi. Sa video, kita pong nagsasayang rebelding grupo sa baybayin ng Bab el Mandeb nitong Lunes, pero ilang sandali lang, dito na dumating ang grupo ng puwersa ng Yemen. Hindi raw agad nakilala ng militanteng grupo ang Yemeni forces matapos gamitin ang kanilang mga sasakyan. Sa ngayon po, napasa kamay na ng gobyerno ng Yemen ang apektadong baybayin. Wala pang tugon dyan ang pamunuan ng Houthi.
1: Patuloy pa rin po naman ang kaliwat-kanan pong protesta bunsod ng panawagan sa makatwirang pagtugon sa sektor ng edukasyon doon sa France. At ayon po sa report, libo-libo ang nakiisa sa mga lansangan sa Paris noong pong araw ng Martes. Nandiyan kaya nagkakape si Zaldico o maging si Ma'am Loren dahil po sa pressure ng mga estudyante at ilang pahong grupo ay ipinag-utos ni French Prime Minister Sebastien Lecornu na pag-aralan ang mga panawagan ng mga estudyante. Matatanda ang kabilang po sa panawagan nila ang sapat na bilang ng mga guro, pag-aayos sa kanila pong school buildings at marami pang iba.
2: Kumbaga, napuno na sila. Sa kaugnay na balita, mga kapatid, may naitala naman pong insidente ng girian sa pagitan po ng mga rallyista at French authorities sa gitna po yan ng protesta sa Strasbourg. Sa ilang kuha, kita po ang sakita ng magkabilang panig. Ang mga otoridad gumamit ng tear gas. Patuloy pang inaalam ang bilang ng mga sugatan o kung may nahuling rallyista sa nasabing pagtitipon.
1: Matindi pa naman ang mga Pranses sa ganyan mga protesta, ha? Minsan na ako na stranded dyan.
2: Dahil sa rally.
1: Ang issue naman nila noon, labor.
2: Ayun.
1: Oo,
2: kumbaga hindi sila pumapayag.
1: Yung retirement ganun, ng kanilang mga manggagawa.
2: They're on the streets talaga pagka may mga isyong pambayan. Ganun sila.
1: Ay nako. Oo, tsaka tigil din lahat. Ikaw, kasama ko noon eh.
2: Tayo ba yun?
1: Tayo.
2: Teka nga, isipin ko. Oo. Ano suot ko noon kung ako talaga yung kasama mo?
1: Jag.
2: Gaya ngayon. Ito nga rin yata isuot ko noon. Oo nga. Hmm. Tama. Para, ano gagawa natin doon?
1: Para masikip sa'yo.
2: Hindi, ikaw. Yaka na naman eh. Yan
1: para
2: talaga
1: masikip.
2: Siya.
1: Para masikip.
2: Ba? Parang sakto lang.
1: Para masikip.
2: Uso yan. Huwag ka magulo. Ganito rin ba kasikip no? Nung suot ko yun doon sa France. Ganito rin.
1: Mas masikip pa.
2: Lumuwag-luwag na ngayon. Ikaw talaga. Ba't tayo napunta doon?
1: Okay talaga. Nax naman, grabe ang braso nito.
2: Sinasabi ko sa
1: Diyos
2: inyo.
1: Diyos ko po, para si Mitch. Ha?
2: Sinasabi ko sa inyo, parang darawsi talaga ang gusto ko, Kuya Aaron.
1: Grabe, oh.
3: This is your witness. Matatawag mo ba itong isang armory?
1: Mas malaki pa, ano mo sa akin, braso mo sa akin, girl.
2: Hindi, ah. Patingin din naman sa'yo. Ano naman, eh. Parang, ayan ang, hindi na, but isa pa. Okay, 1, 2. Grabe, may daga sa loob ng braso. Sana all!
1: Minsan mo yan na umauto, ah.
2: Yan ang gusto ko sana, eh. Hindi ko ma-achieve, eh, yung ganyan, eh.
1: Ah?
2: Gusto ko may daga sa loob ng braso.
1: Okay, susuntukin ko.
2: Oo, eh.
1: Para lumabas yung daga.
2: Oh, wag! No
1: ganun
2: to
1: yan,
2: ano.
1: Di ba sinusuntok direct?
2: Suntukin totoo ko yung
1: Oh, para
2: may ganun kayo dati?
1: Ali ka dito.
2: Totoo yun?
1: Oh, pero mo ko nireklamo ng ano, ha?
2: Gusto ko lang naman. Wala pa masyari.
1: Yan, oh. Hindi nga,
2: di lumalabas,
1: mo.
2: Partner, eh.
1: Suntukin mo.
2: Wala pa rin. Nuto mo na naman ako, eh. Ano yan? Meron, ano
1: dagang,
2: meron dyan?
1: Dagang costa.
2: Kaya nga, eh. Yung sa'yo, daga talaga. Dagang palengke yung sa'yo. Oh.
1: Mga kapatid, sa mga fans ni Nanay Christy for a minute, tuna. Entertainment News.
2: Uy, nako, eto na. Big winners po.
1: Dinadaga
2: ang...
1: ako sa'yo eh.
2: Nako, eto na. Big win. Maraming dinadaga ngayon. Alam mo na kung bakit. O, ito sa Balitang Entertainment. Big winners po ang Benny at SB19 sa Filipino Music Awards 2026. Iniuwi po ng Benny ang Artist of the Year Award at Tour of the Year para sa kanilang Signals World Tour. Nagpasalamat naman po ang Nation's Girl Group sa Blooms na walang sawang sumuporta sa kanila. Tatlong awards po ang napalanunan o napanalunan ng P-Pop Kings SB19. Kabilang po dyan ang People's Choice for Artist, People's Choice for Song para sa Visa at Concert of the Year, Song of the Year at Hip-Hop Song of the Year, and ang Since Day One ni Nascustically at Flo G. Nanalo naman po si Mackie ng Album of the Year para sa Color Coaster at ang Fitter Karma bilang Breakthrough Artist of the Year.
1: Magkakaroon po naman daw ng French language version ang DreamWorks animated film na Forgotten Island. At isa sa ating pong madidinig na tinig ay tinig ni Billy Crawford. Siya ang boboses sa giant tiyanak na si Bungi. Ipapalabas ang L'Île des Souvenirs sa French cinemas on October 21. Showing pa rin po sa mga sinehan dito sa bansa ang Forgotten Island. Binigyan boses yan ni na Laxa Soberano, film singer-songwriter Hair, Phil Canadian, Manny Jacinto, Lea Salonga, Dolly De Leon, Mitch Gonzalez, hindi kasama.
2: Sa iba pang balita, magsasama po ulit ang 90s pop girl group na Viva Hot Babes para sa isang bonggang reunion concert. Kung dati ha, puro pa cute at kantahan lang, ngayon level up daw ang performances nila sa upcoming concert. Bibida rin sa kanilang concert ang bago nilang single na Kumendeng Tayo. Bago pong kanilang konserto, bumisita rin sa TV5 sina Jennifer Lee, Gwen Garcia, Cherie, Katia Santos at si Maui Taylor. Abangan po ang Bulaklak Viva Hot Babes Reunion Concert, New Frontier Theater
1: si Andrea,
2: sa October 23. Ay, ang ganda pa rin ni Katia. Andrea Del Rosario.
1: Si Andrea
2: Del Rosario. Ang ganda pa rin, no? Ang gaganda pa rin nila, in fairness. May tiket na daw si na Kuya Aaron. Maui Taylor. Ayan.
1: Napapaisip po naman daw si Sandara Park kung hanggang kailan niya kayang mapanatili ang kanyang karera. Ayon po sa Korean superstar, walang tigil na raw po ang pagtatrabaho niya simula pa nang mag-debut siya sa Pilipinas. 22 years na lang po ang nakakaraan. Tanong niya po sa kanyang sarili kung hanggang kailan kakayanin ang ganito ka-active na schedule. Paano na lang daw kapag tumanda na siya at bumagsak na ang kanyang stamina, pero happy naman daw ho siya. Medyo antukin at pagod lamang daw ho siya.
2: Ayun pala.
1: Hinahanap niya rin siguro.
2: Ang alin?
1: Yung kanyang purpose
2: talaga yan. Totoo, hindi dat mawala yun sa pagising po kada umaga. At saka may edad na rin naman. Kasi halos kasing idarang ko si Sandara Park. So hindi nakagaya ng
1: 20. Sikwenta na rin siya?
2: Hindi! So yung ginagawa natin ng 20s tayo, di na natin masyado talagang carry yan ngayon. So pahipahinga din. Pili-pili tayo ng mga trabahong tatanggapin. No? Ito naman, bukod sa hugot lines, may patagalog din ang Korean stars. Isa sina Seok Kang Jun at An Un Jin. Makaka-relate daw kasi ang Pinoy fans sa bago nilang serye na A Love Other Than Yours. Ito pong first time na magkakasama po sa serye sina Jun at Un Jin, pero umaapaw ang kanilang on-screen dynamics at chemistry sa roles bilang 10-year-old couple. Ipapakita sa series kung ano ang mangyayari sa isang mag-partner na nawawalan na ng nararamdaman sa isa't isa. Dahil nga 10 years na silang magkasama. Napapanood po ang A Love Other Than Yours sa Prime Video.
1: Bago itong ating taga sign language. Good morning po, ma'am.
2: Good morning, madam.
1: Sino to? Good morning. Paano po yung sign language na ang laki ng muscle mo sa braso?
2: Ayun, ganun lang yun. Thank you, madam. Malaki po ba? Okay naman sa inyo.
1: Ayun.
2: Okay daw. Sagot siya.
1: At paano po sasabihin yung ang lakas naman ng loob mo?
2: Ang lakas ng loob mo? Ay, grabe, ganun pala yung itsura, no? Yan ang sabi niya. Paano po yung...
1: Hindi, parang makapal yata yung mukha yung gano'n.
2: Ipapunta ka na sa mukha. Hindi, lakas nga ng loob yun eh. Paano po yung ang kapal na mukha mo?
4: Sino to?
1: Ayun. Paano po yung luha ng buaya?
2: Luha ng buaya. Luha ng...
1: Ayun!
2: Ay, ganito pala yung buhaya.
1: Talaga, ganun talaga ang buhaya.
2: Luha ng buhaya.
1: Opo, opo. Yung pong ang buhaya ay may anak na buhaya. Ang buhaya ay may asawang buhaya.
2: Mm-hmm.
1: Ang buhaya ay laging buhaya. Ang buhaya baw. Eh, haya.
2: Okay. Gumawa ng tula. Ikaw talaga, 702
1: na
2: eh.
1: Thank you, Mama. Thank you, Ma'am.
2: Salamat po sa inyong serbisyo ngayong araw na ito sa amin. See you tomorrow. Pero bago tayo magpaalam dito po sa mga nanonood sa atin sa TV5, kami po ni Manong Ted hanggang alas 10 ng umaga. Ang oras po na 702, hatid po yan sa ating lahat ng Ulta Bio, ang postbiotic immunity food supplement with lactococcus lactostrain plasma na galing sa Japan. Panlaban po yan sa puyat, sa pagod at sa stress. Mabibili sa TikTok, Lazada, sa Shopee at sa website po natin www.ultabio.shop. Pwede rin po kayong umorder sa 0931-033-2871 para sa masarap at mahimbing na tulog. Ulta Bio, mga kapatid, subukan nyo na po. Available na po yan sa Mercury Drugstores nationwide. Sa mga kapatid nga po natin nakatutok sa atin ngayon, private motorist po ang hinahanap natin ha for pabida sa True FM. Sa lahat ng mga nakikinig sa atin sa radyo na nagmamaneho po ng inyong mga hinuhulugang sasakyan, kayo po ang pwedeng maging winner ng 2,000 piso. Tutok po kayo sa amin sa Signal TV Channel 1 and 1 PH until 10 in the morning o di kaya po sa radyo mismo sa 105.9 True FM sa Metro at sa Mega Manila. So paano partner, babay na tayo sa ating mga kapatid sa frontline sa umaga. See you all tomorrow, bukas Webes na.
1: At pagbati po ng happy birthday daw, sabi niya, batiin niyo naman ako, birthday ko today. Opo. Ang kanyang ano ay Linda Acido. Yan. Ang kanya pong pangalan dito po sa ating pong
2: YouTube Live.
1: True FM YouTube Live.
2: Yan. Diyan niyo po kami napapanood ngayon. Good morning sa ating mga YouTubers.
1: No, po sa mga nakatutok po sa True FM YouTube channel, magandang umaga po. Ngayon, narito na ang ating Sports 5. Biyaheng France ang magkapatid na Carlos at Eldro Yulo para mag-ensayo po bago po ang 2026 Artistic Gymnastics World Championships ngayong buwan. Handa na raw po ulit na sumabak sa pukpukan pong ensayo ang dalawa matapos nga po makakuha ng 3 medalya sa Asian Games. 2 ginto para kay Caloy sa vault at floor exercise, habang bronze naman ang napanalunan po ni Eldro sa horizontal bar event ng kanyang Asia debut. Mm-hmm. Aminado ang dalawang mahirap po ang magiging daan tungo sa Los Angeles Summer Games. Pero papasok silang may bit-bit na extra motivation para po sa para palalong gumaling. Gagamitin po ang Worlds mula October 17 hanggang 25 sa Rotterdam. Doon po naman sa The Netherlands.
2: Wow! Malapit pa yung Rotterdam, partner, sa The Hague?
1: Yes, ma'am.
2: As in, like, mga ilang minuto lang, ganun?
1: Yes. So,
2: okay.
1: Pwede kang mag-kotche. Ang landing mo dyan ay doon pa rin sa Amsterdam.
2: Sa Amsterdam. O, sige. Ito
1: pero
2: naman.
1: Sila ay pupunta ngayon doon kay Zaldico. Zaldico, paramdaman mo naman itong mga atleta natin. Sarap ng buhay mo dyan sa Paris.
2: Ano? Umiinom ng siya, ah.
1: Oh,
2: ay, nakumapaso sana yung ano, dila.
1: Naman. Tahin dito sa saldi ko. Aray,
2: wala
1: na.
2: Wala na. Wala na yung, di ba, that may kasunod pa yung huling video?
1: Oh, mukhang na-arreglo na siya.
2: Ayun lang. O, ayun ito lang. Mga kapatid, target na pong makabalik sa Olympics si Pinoy Paul Vaulter EJ Obiena matapos madepensahan ng ginto sa Asian Games. Aminado po ang 30 anyos. Uy, bata pa pala ito. Na atletang mahigpit ang magiging bakbakan para rito. Pero naniniwala raw siyang nasa tamang landas siya para makapasok po sa 2028 Los Angeles Olympics. Nagtala po ng bagong Asian Games record si Obiena matapos pong malundagan ng 5.91 meters. Sakaling makaabante, ito ang magiging ikatlong Olympic stint ng kasalukuyang world number 11. Nagtapos po sa ika-apat na pwesto noong 2024 Paris Games si EJ Obiena.
1: Bata pa kaya opo, more ano po? Opportunity coming para po sa ating pambato sa Paul Volta.
2: Mabuhay ka.
1: Magkakaroon daw naman ng malalimang pagnilay-nilay ang samahang basketball ng Pilipinas matapos nga po ang masalimuot na kampanya ng Gilas Pilipinas sa Asian Games. Pag-aaralan daw nila kung saan nagkamali at kung paano ito aayusin para sa mga susunod po na edisyon ng torneo. Aminado po si SBP Executive Director Eric Cardina na overlook nila ang kampanya ng Gila sa ASEAN. Nahirapan din daw silang bumuo ng koponan. Opo, na para nga po sa torneo dahil hindi ito nakalinya sa FIBA calendar. Isa raw ito sa mga uupuan nila. Nagtapos ay 9th na pwesto ang Gilas sa 28th Asian Games sa Japan, ang pinakamababang pwesto sa kasaysayan. But if you remember, di ba tayo naka-gold rito last time? Yes. Ito rin po ang unang beses na hindi nga nakapasok sa quarterfinals ang Pilipinas mula nang nagsimulang palaruin ang mga professional players noong po 1990. Pumasok ang Pilipinas nga bilang defending gold medalist sa naturang palaro. Eh, paano ka nga? Ay, hindi na bali.
2: O, sige, sa iba pang balita, mga kapatid, i-upgrade ulit ang Rizal Memorial Tennis Center para po sa hosting ng bansa ng kauna-unahang WTA 250 event sa susunod na taon. Dahil kay Alex to eh, sumikat din ngayon dito sa Pinas itong tennis. Bukod po sa WTA 125 Philippine Women's Open na unang idinaos itong Enero, magkakaroon po ng mas malaking tennis event sa bansa on November 2027. Kasama na ito sa kalendaryo ng WTA events na inilabas po kamakailan. Ayon kay Philippine Sports Commission Chairman Pato Gregorio, kinakailangang masiguro nilang maayos ang mga pasilidad para sa palaro. Total daw ay due for upgrade na rin naman ang tennis center. Isiniwalat din ni Gregorio na may dalawang ibang syudad na nag-alok po na mag-host ng WTA events, pero hindi na niya ito pinangalanan pa.
1: Habang ginulat po naman ng Pilipinas sa Gilas Pilipinas Girls ang New Zealand sa FIBA Under-18 Asia Cup. Siyam ang hinahabol ng Gilas pagkatapos po ng first half. Bago po nagpasiklab ng 24 runs ay katlong yugto para mabawi ang kalamangan. Napanatili po ng mga Pinay ang bentahe para po sa 69-64 na panalo. Top scorer si Zayden Rosano matapos ang 23 puntos. Ito ang unang beses na nagwagi ang koponan sa Division A. May 1 win and 2 losses ang Pilipinas ngayon. Sunod ho nilang lalabanan ng China para po sa chansang makapasok sa semifinals. Tamang oras ngayong ganap ng 8 minutes after 7 o'clock. Hatid sa atin ng Boss Mastery Coffee. Thank you, Boss Max. Panalo ka, sarap magkape. Talaga naman. O diba? Yes, yung creamy coffee, lumulutang yung mangosteen. Lasang-lasa mo talaga. May santon yun, mainom sa ating pangangatawan. Boss Mastery Coffee, available yan sa Mercury Drug, Watson, 7-Eleven, Sousa Drug, at mga piling supermarkets nationwide. Today, it's strong coffee for me pa rin. Thank you, Boss Max. Mga bossing, good morning din ha kay Sir Herman at Jason Panghulan at kay Santi De Jesus, maganda umaga po. Ay nako, pinag-uusapan natin mga muscle. Sa mga seniors lalo na, obligado po tayo mag-walking-walking ha. Alagaan po ang ating mga muscle kasi nga po, habang tumatanda po tayo, alam niyo na po yan, di po ba, ano, depreciating yan. Kaya din po, para po tayo makagalaw, maka-exercise, dapat hindi ka nag-OA. Alam niyo yung OA sa kasukasuan, OA sa sakit, gustong gumalaw-galaw pero hindi ka makagalaw. Sandali lang, eh baka naman po yung OA na yan ay osteoarthritis na. Hello, Ninang Tina Monzon Palma. Huwag ka nang magpaka-OA-OA pa sa iyong pag-gym. OsteoGuard. Yes, OsteoGuard. Ito'y merong glucosamine at chondroitin. Samahan pa ha ng tamang pagkain at exercise, hindi ka na magpapaka-OA pa. OsteoGuard, mabibili yan sa Mercury Drug, sa Watson's and other leading drug stores. Pero mahalagang paalala, ang OsteoGuard ay hindi gamot at di dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para kay Vincent Pajarillo, bilhan mo si mama mo ng OsteoGuard para maramdaman niya lalo ang iyong pagmamahal sa kanya. OsteoGuard, OsteoGuard, OsteoGuard. Salamat na marami. Yan ang aking supplement para sa ating pag-e-ehersisyo. Alright. Sa ating edad na paga, eto na po tayo. Senior na rin.
4: Lolo Ted,
1: Mama Tess, magpa-OsteoGuard ka kay Chacha.
2: Nako, sinabi mo. Nasubukan na nila kasi di ba nagpadala ka. Kaya yes, lang si Mama tamad magpapawis.
1: Aha.
2: O pangaralan mo nga.
1: Tamad magpapawis.
2: Oo.
1: Eh dapat si Papa mo ang magyayaya sa kanya.
2: Eh nagsosolo nga si Papa.
1: Ah, ganun.
2: Oo, sa kanya pagpo-push up.
1: Dapat kasi may nagmo-motivate.
2: Oh, narinig mo, Papa Cesar.
1: Oo, dapat ganun, yayayain.
2: Eh motivated naman daw siya kumain ng chocolate.
1: Ah, ganun. Oh, sige. Mamates, ha? Mm-mm. Anyway, sige po, sa mga kapatid kami po'y handang-handa na. Anong chocolate yan? Royce ba yan?
2: Ay, hindi. Mahal yun eh. Ha? Chocolate lang si mama.
1: Mga kapatid, maligayang bati daw po sa James School of Quezon City, Batch 96.
2: Hello po.
1: Sa kanila pong 30th anniversary kay Team Benaventura and at Faye Tobias Naval. Alright, ilang pang mga balita agad-agad susunod na sa News 5. True
4: FM. Sa bawat yugto na...
5: Pag tayo'y may sakit, gusto nating gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth ay isang programang nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta at lab test.
6: Payakap sa yakap ng PhilHealth.
5: Tulong para maging malayo sa sakit.
7: Para sa akin, ang tunay na public service ay ang sinserong paninilbihan sa taong bayan sa mabilisang paraan ng walang pag-alinlangan, walang pinipili, at very important, ay walang hinangad na kapalit. Rafi Tulfo po, teleservisyo para sa mga Pilipino.

0: Everyday panalo sa Cebuana Luel Year. Araw-araw, goods ka!
1: Baby! Gusto ko ng hipon! Ay! Ano yan? Parang ang lutong naman.
2: Ito, Chacha, oh. Sakto sa cravings mo. Tempura shrimp flavored snack.
1: Mmm! Satisfied ang hipon cravings ko. Every day, pwede ako magtempura. Easy to get in supermarkets.
2: Teka, Cha, for sharing yan, ha?
1: Baby, nasolo ko na.
2: Ang sarap ng tempura shrimp flavored snack by Regent.
3: Ted Filon and DJ Chacha.
4: Yeah!
5: Rock, rock, rock, rock in the airwaves.
3: Dito lang yan sa True FM.
6: True 105.9.
4: FM 105.9. Aba? The best is yet to come.
1: Amen.
4: Abangan niyo po mga kapatid. Sa ating mga suki po sa rancho.
1: Yan na.
4: Thank you very
1: wow.
4: much.
1: Wow! Exciting times.
4: Lalamunang may iritasyon. Ito ha, may Camomil Throat Spray na solusyon. Camomil contains chamomile extract and 7 other essential oils na nakakatulong sa pag-relieve ng inflammation sa ating bibig at lalamunan. Lalamunang may iritasyon, Camomil ang solusyon. Chamomile extract, methyl salicylate, peppermint oil, sage oil, anise oil, dwarf pine oil, and bergamot oil is the generic name of Camomil. If symptoms persist, consult your doctor. Ito ang aking maintenance din po sa ating lalamunan. Akin mo yun? Alas 6 pa lang, panay na ang daldal mo. Hanggat sa mamaya pa yan, importante po, yung ating lalamunan ay ating pong inaalagaan. At yeah, ating takapangalaga ay ang Camomil.
1: Yun.
4: Thank you very much. Ngayon din po, ang ultimo nga si Dr. Edsel. Pagaling ka, Dr. Edsel, ha? Tinawagan namin.
1: May sakit din.
4: May sakit din siya.
1: Get well soon, Dr. Edsel.
4: Infectious disease expert po yun.
1: Oh, oh.
4: Of course, no, sorry po, tao lang.
1: Bigyan mo ng Camomil. At saka si Auntie Claire kanina, narinig ko, nakita mo yung boses. Medyo garalgal din. Kailangan ni Auntie Claire yan.
4: Hindi, papunta na Singapore.
1: Naku, mas mainit doon, Auntie. Baka lalo ka, kasama ba siya?
4: Oo.
1: Sa Singapore.
4: Kamusta naman ang Orchard Road? Takashimaya.
1: Oo, kayo talaga maghahanap talaga ng investors nga kasi ang Pangulo.
4: Takashimaya, napuntahan
1: ano,
4: mo yun.
1: Hindi, ano yun?
4: Ha?
1: Sa Singapore? Yung Orchard Road, alam ko. Ano yung Takashimaya?
4: Takashimaya, Google mo.
1: Sa Singapore?
4: Sa Singapore.
1: Anong, kung pang mayayaman yan, hindi ko napuntahan yan.
4: Ha?
1: Ano yun?
4: Hindi mo makasama doon si ano?
1: Sino?
4: Hindi na bali. Okay. Dali lang ho, ngayong mga panahong ito, di ba iinit? Kahapon, lakas na naman ng ulan.
1: Nako, hapon. Diba? Totoo.
4: Maalinsangan, pabago-bago po yung panahon at ito pong El ninyong ito, ha? Mga kapatid, kaya po uso ho ang trangkaso, uso ang sakit-sakit, kaya doble ingat lagi tayo. Sa pagpili pa lang po at pagbili ng gamot, doon tayo sa subok na mapagkakatiwalaan pa at abot kaya pa. Piliin po yung gamot na quality ang pagkakagawa dahil kapag sobrang mura naman, abay, mag-ingat at magduda din dahil baka naman yan hindi effective at safe. Sa panahong malaki ang ating gastusin, sa panahong pula tayo obligadong magtipid. Lagi po nagpapaalala sa atin ng Unilab na maging mapili at mapanuri. Piliin lagi yung tunay na quality sa presyong abot kaya. Piliin yung tunay na quality sa presyong abot kaya. Piliin po ang Unilab. Maraming salamat po. Isa munang mabilis na pasada sa mga balitang inyong natunghayan kanina.
7: Vice President Sara Duterte, sinabing inutusan at binayaran si Rodolfo Gracioso para siraan daw siya. Sino pa nga daw ba ang pasimuno? Kundi ang dati niyang ka-unit team na Pangulong Bongbong Marcos Jr.
4: Sa pahayag ngayon ng bise, pumalag ang Malacanang. Samantala po, 2 sa 7 cash houses umano ni ex-House Speaker Lord Alan Velasco tukoy na ng NBI.
7: Hindi magkakatugmang bank transactions at sell-in ni VP Sara Duterte, binubus isi pa rin sa impeachment. Irit ng testigong taga-AMLA, oot may mga kahinahinala daw transaksyon pero hindi raw agad ibig sabihin ay may illegal na.
4: Grupo ng mga truckers, inaasahan pong itutuloy ang kanila pong transport strike ngayong araw. Mga consumers, nagbabala po naman sa magiging epekto nito sa presyo ng mga bilihin.
7: Inflation, o bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo. Nitong Setyembre, pumalo po sa 7.2%.
4: At sa ating Sports 5, magkapatid po na Carlos at Eldruyulo biyaheng France para mag-ensayo bago ang 2026 Artistic Gymnastics World Championship.
7: Sa Balitang Entertainment Nations Girl Group na Benny at SB19, big winners sa Filipino Music Awards.
4: Kapag may reset ang ating mga doktor, alam nyo bang pwede ka nang pumili ng world class na mga gamot?
7: Nako ito, mga kapatid, reseta po ba sa high sugar? Piliin ang world class.
4: Ay nako po sa mga naha-high blood, reseta sa high blood, piliin lamang ang world class.
7: Reseta sa high cholesterol, piliin ang world class.
4: Kapag nga po may reset ang ating mga doktor, piliin ang world class, piliin ang Rhea Generics.
7: World class mga kapatid, dahil gawa po yan ng ating world class pharma experts katulad ng Pfizer, Viatris, Sanofi, GSK, Otsuka, Merck, Fresenius Kabi, AstraZeneca, OEP Philippines, Lundbeck, Boehringer Ingelheim at Bayer.
4: Dalhin po lamang ang mga reseta ha sa Mercury Drug at piliin ang world class, piliin ang Rhea Generics. Rhea Generics, tunay na world class ang kalidad sa abot kayang halaga. If symptoms persist, consult your doctor. Mga kapatid, ano po ang ating hinahanap ngayon ay ang mga uri manggagawang na nagmamaneho po ng kanilang mga sasakyan. Nasa man po kayo ngayon kung nakikinig kayo sa FM radio, even in the provinces, kayo po ang ating hinahanap ng mga bibida sa ating pabida sa True FM. Chance to win minimum 2,000. At sa inyong mga manggagawa, nagbibigay-pugay po ang world class Rhea Generic sa mga world class na mga manggagawang Pilipino. Mabuhay! Ngayon,
8: mabuhay ka.
4: Sa ikalawang yugto ng ating mga tampok na balita sa News 5.
7: Sa mga balitang pambansa, desidido po ang prosekusyon na kalkalin ang hindi nagtutugmang salin at mga cover transactions ng mag-asawang Vice President Sara Duterte at Attorney Man Scarpio. Ayon kay House Prosecutor Congressman Joel Chua, sa huling salin pa lang daw ni VP Sara, hindi na nagtutugmang mga numero dahil 98 million pesos lamang ang deklarado niyang kabuuang yaman na malayo po sa mga naungkat na perang pumasok sa kanilang bangko at mga kumpanya. Suma total mga kapatid, aabot sa 4.4 billion pesos ang covered at suspicious transactions ng mag-asawa.
9: Kahit hindi na po natin sabihin yung 4 billion eh. Dito na lang sa 319 yung mga naging transaction dito sa mga kumpanya na hindi naman diniklara. Nung nagpresenta po tayo ng mga kumpanya no, sa SEC, wala namang lumalabas na nagdeklara rin sila ng mga dividendo. So ang tanong, saan ang galing itong mga pondong ito?
7: Yan nga po ang tinig ni House Prosecutor Congressman Joel Chua. Kinwestiyon naman ng budget watchdog na People's Budget Coalition ang mga binago sa panukalang budget sa susunod na taon. Sa higit 116 billion pesos na inirekomendang amendment ng Kamara sa budget, 99 billion pesos dito ang nakitaan daw ng red flag. Paliwanag po ni People's Budget Coalition co-convener Kenneth Abante na bisto kasi nila na mayroon na namang pork barrel sa proposed budget.
10: Of this 99 billion pesos po, 21 billion po yung tinatagorian naming mga hard pork or mga infrastructure projects na kailangan pang malaman ng taong bayan ng kung ano ba talaga yung mga programs of work at mga cost assumptions nito, kung yung presyo ba nito ay maayos, nakaayon ba sa master plan, no? Dito po sa 21 billion pesos na ito, yung mga items po dito ay yung mga farm to market roads, Department of Agriculture, plus 5 billion po. May mga dinagdag po na mga irrigation projects plus 4 billion pesos. Nagdagdag din po ng mga Department of Health facilities, mga plus 1.5 billion. At iba-iba pa ang mga public works projects, around 11.5 billion. So sa hard pork pa lang po yan, no? Meron din po sila at karamihan ng dinagdag nila nasa tinatawag po naming soft pork. Around lampas po yung 70 billion, mga 72 billion pesos yan.
7: Yan nga po ang tinig ni People's Budget Coalition co-convener Kenneth Abante. Sa iba pang balita, kinumpirma ng palasyo na imbitado si Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa idaraos po na Formula 1.

0: Grabe yung ano, no? Saksakan ng kapal ng mukha, sabi ni ano, Kanato. Oo. Kayo po ba mga kababayan, ano po ba ang inyong tingin? Pero sabi naman po ng palasyo, hindi pa sigurado. May imbitasyon pero hindi sigurado kung manonood. Saka na ang mga negatibong reaksyon na todo-todo kapag talagang nanood. O ito mga kapatid, sa iba pang balita, hinimok naman ng NBI si Vice President Sara Duterte na humarap po sa kanila at patunayan ang mga sinasabi niyang maling paratang sa kanya ni Rodolfo Gracioso. Sinabi po ito ng NBI kasunod ng presko ng Vice Presidente kahapon kung saan pinabulaanan niya ang lahat ng akusasyon ng dating security aide, former House Speaker Lord Alan Velasco. Ayon po kay NBI Director Melvin Matibag, mas mainam na makipagtulungan ng vice sa investigasyon sa mga alegasyon ni Gracioso para mas madaling mapatunayan kung talagang hindi totoo ang mga ito. Una nang sinabi ng vice na umaasa siya na magsasampa ng kasong NBI laban kay Gracioso oras na matapos ang investigasyon. Pero ang giit ni Matibag, mas mainam kung ang vice presidente na lamang mismo ang magsasampa ng reklamo. Samantala mga kapatid, sa oras nga po na 7:24, ang tamang oras sa mga nasa Singapore na nanonood sa atin sa YouTube. Hatid po yan sa ating lahat ng Twins Lampaign Baby Diaper. Ang lampaign ng bayan, mula po yan sa Megasoft. Available in open tape and baby pants. Ang Twins Lampaign po ay katuwang ni na mommy at daddy sa pag-aalaga kay baby. Kahit single parent ka, meron kang kasama sa bawat lampaign. Twins Lampaign Baby Diaper, gawang mega soft, ISO certified, de kalidad, safe, at pumasa sa international standards. Magbabalik pa rin po mga kapatid ang iba pang mga balitang dapat niyo pong malaman ngayon. Dito pa rin po yan sa News 5. Napapakinggan po dito sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
1: Laging true sa'yo, kapatid.
2: Thank you! It's time to fiesta with...
3: Gusto niyo bang magkaroon ng ipon o magkaroon ng inspirasyon?
4: Kung gusto mo talaga umunlad, ang kailangan baguhin muna natin yung ating pag-iisip, yung way of thinking natin. Kung ano yung tinanim mo, siya yung aanihin mo. Tama, mali. Eh kung mali ang tinanim mo, mali rin aanihin mo.
3: Sa buhay, always change positive. Ako ang inyong pambansang world coach na si Chinky Tan. Tyler Servicio para sa Pilipino.
5: Bawat krimen ay may maiiwang bakas ng ebidensya. Mga panatandaan na naghihintay ng malantad. Muli nating sisiyasatin ang bawat detalye. Bubusisiin ang kwento sa likod ng krimen. Magiging daan ng siyensya para mabunyag ang katotohanan at makamit ang katarungan.
6: Ako si Gas Abelgas at ito ang Forensics.
5: Ngayong Sabado, 7 PM sa 1PH.
1: Sa iisang tahanan, nagtipon ang mga haligi ng balita. Pinag-isa ng layunin na maghatid serbisyo para sa mga agrabyado.
7: Nandito tayo, eh tayo magsusupo ng problema, magkaalam na.
1: Para sa mga naghahanap ng kasagutan.
8: Teacher sa umaga, motorcycle taxi rider sa gabi.
1: Kwentuhang maisaysay.
9: Hindi mawawala po ang ating public service at ang magandang balita po na inihahatid.
1: Higit sa lahat, may laman at pinag-

Marcos. Kami ang nangunguna. Sana dahil nangunguna kami, sama niyo po kami sa panonood ng F1 race. Sa oras muna na 7:27, mga kapatid. Ang tamang oras. Atin po yan sa ating lahat ng FastCat. Uy, level up ang biyahe with FastCat. Biyaheng roro na mabilis, komportable at convenient. May comfortable seats, may aircon, maluwang ang space. Pwedeng-pwedeng isama ang buong barangay sa FastCat. Abot kaya,

0: at ligtas ang biyahe sa dagat. Gamitin niyo po yung promo code na nakikita niyo po sa inyong screen for passenger and rolling cargo for 10% discount po yan para po kayo'y makapag-book ng tickets with FastCat. Dahil sa FastCat, very safe, very fast, very convenient, FastCat. Samantala, balita po sa Metro Manila, pinagsasaksak ng lalaking lasing ang dalawa niyang pinsan sa Quezon City. Sugatan po sa likod, kamay at brasong magkapatid na biktima. Sa investigasyon, binantaan ng suspect ang asawa ng isa sa biktima. Dahil po dyan, kinompronta ng pinsan ng suspect pero bigla daw itong nanaksak. Notorious daw po ang suspect sa panggugulo kapag nakakainom na ito. Hawak na siya ng mga otoridad at mahaharap po sa patong-patong na reklamo. Sa iba pang balita, magtatayo po ang pamahalaan ng imbaka ng tubig ulan sa Maynila. Ayon sa MMDA at Manila LGU, planong ilagay po yan sa Remedios Circle, Plaza Raja Sulayman at Vito Cruz, ASEAN Gardens sa Malate. 4 na bilyong pisong pondo ang inilaan para po sa nasabing impounding facility. Layo nitong maibsan ang pagbaha sa Maynila. Plano rin daw itong gawin sa iba't ibang lugar sa Metro Manila sa susunod na taon. Sa iba pang balita, pinapalawak na po ng DPWH ang mga drainage inlet o salukan ng tubig sa mga bangketa. Papasok po sa mga kanal sa paligid po yan ng Espanya Boulevard. Sa ngayon po'y iniinspeksyon na yan ni DPWH Secretary Vince Deason. May 4 nang natatapos na drainage inlets. Target po ng ahensya na 20 sa mga ito ang matapos ngayong Oktubre. Nakikipag-ugnayan na rin ang DPWH sa pamunuan po ng University of Santo Tomas para po sa ibang proyekto kontra baha sa lugar. Samantala mga kapatid, sa oras naman po na 7:30. Ang tamang oras mga kapatid. Hatid po yan sa ating lahat ng... Uy, Mayette de la Rosa Fine Jewelry. Visit Mayette de la Rosa Fine Jewelry on their website and Facebook page for all your gold and diamond needs. Ang kanila pong website, www.mayettedelarosa.ph. Puntahan nyo rin po yung kanilang Facebook mga kapatid dahil araw-araw may live selling po dyan ng alahas para makita nyo po mga nagagandahang gold and diamonds ng Mayette de la Rosa. Open din po sila for franchise. Ang newest branch po nila ay dyan po sa may Festival Mall in Alabang. At good morning! Ito addict to sa gold. Maring Jessany, si Jessany Gila. O diba? Dinouble check ko pa daw talaga yung apelido mo. Kasi yung ang masasabi kong apelido, yung apelido ni Carlo. Yung nanonood sa atin ngayon. Asawa ni DJ Carlo Santino. Nakasamahan ko before sa MOR. Ayan. Good morning, Maring Jess. Magandang umaga sa'yo. Isa ka na talagang certified tita. Dahil ang pinanonood mo na, Mare, ay mga balita. Nakita mo ba siya ngayon, Erwin? Napaka-sexy, no? Oo, talagang parang si ano? Joyce Jimenez. Silipin mo yung kanyang Instagram. Talaga namang mga humihigat, humihila-hilata, gumugulong-gulong sa beach. Gumugulong sa beach! Mga kapatid, sa iba pa pong balita, sa oras nga po na 7:31, balita po sa lalawigan. Patay po ang isang lola matapos mabundol ng pick-up sa Naga City, Camarines Sur. Sa kuha po ng CCTV, kitang tumatawid sa pedestrian lane ng biktima ng mabangga ng sasakyan. Sa lakas po ng impact, grabe ito. Sa lakas po ng impact, tumilapon po ang 80 taong gulang na lola. Paano mo namang hindi nakita yun, ano? Isinugod na po siya sa ospital pero idineklara po ang lola na dead on arrival. Nasa kustodiya na ng mga pulis ang driver ng pick-up na nahaharap po sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide. Ipinagutos na rin ng Land Transportation Office o LTO na isuko ng driver ang kanyang lisensya at papatawan po ito ng lifetime ban sa pagmamaneho. Patay naman po ang 2 lalaki matapos pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang mga salarin sa barangay Marang, Sumisip, Basilan. Sa investigasyon po ng mga pulis, sakay ng isang motorsiklo ang 2 biktima ng tambangan ng mga armadong lalaki. Dinala sa ospital ang mga biktima pero idineklarang dead on arrival. Mabilis po na tumakas sa mga suspects sa hindi pa rin malamang direksyon. Patuloy ang investigasyon ng pulisya at ng militar upang matukoy ang mga salarin at ang motibo sa pamamaril. May person of interest na po ang PNP sa pananambang sa convoy ng militar sa Tipo-Tipo sa Basilan. Sa investigasyon, posible daw paghihigante ang motibo ng krimen. Nadadawit po sa ambush ang asawa ng isang nasawi sa military operation sa lugar. Sampu po ang sugatan sa nasabing pananambang. Nakikipag-usap na po si Defense Secretary Gibo Chudoro sa LGU at sa militar sa Isabela City sa Basilan para po sa seguridad sa nasabing lugar. Samantala mga kapatid, sa oras naman po na 33 minutes, makalipas po ang 7 in the morning. Ang tamang oras, atid naman yan sa ating lahat ng ito na ang sikreto ko, Maring Jez, ang Ultaplex, ang pampalakas na, pampaganda pa na health drink. Ayan, gawa po yan ng mga lumikha ng Ulta Bio. Sa Ultaplex, babalik ang lakas, babalik ang ganda, babalik ang freshness. Mabibili po yan sa Shopee, Lazada, maging sa www.ultabio.shop. Yan po ang kanilang website. Nasa TikTok din po sila. Pwede kayong bumili dyan. O di kaya po, i-message po ang number na ito para maka-order kayo. 0931-0332-871. At katuwang po ng Ultaflex. Para sa masarap at mahimbing na tulog, ang Ulta Bio. Available po ang trial pack sa lahat ng Mercury drugstores nationwide. Nakita ko yung comment kanina lang, sabi sa akin, natutulog ka pa ba sa dami ng ginagawa mo? Sabi ko po, I'm proud to say, 7 hours a day po ang tulog ko araw-araw. Sa tulong ng Ulta Bio. So kung hirap po kayo matulog, eh importante po ang tulog for immunity. 7 hours a day, tulog na ako by 8:30 ng gabi. Ganyan. Ulta Bio lang mga kapatid, o di ba? Ikaw set na kailang oras ka today? Himbing ng tulog ko, gabi-gabi may napapanaginipan ako. Eto na po mga balitang consumer at pangkalakalan. Tiniyak po ng Administrasyong Marcos Jr. na isinusulong ng mga hakbang para mapalaki po ang supply ng pagkain sa bansa. Yan po'y sa gitna ng lalong pagbilis ng inflation o antas ng pagtaas ng presyo ng bilihin. Sabi po ni Economy Secretary Arsenio Balisaca, ang pinaka-epektibong paraan para matugunan ng inflation na pinabilis po ng isyu sa supply ay sa pamamagitan po ng pagpapalawak ng supply ng pagkain. Kaya naman pinaiigtingnan ng gobyerno ang lokal na produksyon at storage, logistics, kasama rin po ang proteksyon laban sa epekto ng klima. Sa iba pang balita, lumagda po ng kasunduan ng DA at DPWH para sa development ng 9 na bilyong pisong farm-to-market road project sa Luzon. Para po yan sa higit 600 farm-to-market project sa 26 na probinsya sa Cordillera, Ilocos, Cagayan Valley, Central Luzon, maging sa Calabarzon. Inaasahang makatutulong ito sa pagpapadali ng transportasyon ng palay, gulay, prutas at iba pang produktong agrikultural. Naniniwala po ang DA na mahalaga po ang agarang pagpapalawak ng farm-to-market road network sa bansa para mapalaki ang kita ng mga magbubukid at nang mabawasan po ang gastusin sa transportasyon ng farm input o inputs at mga produkto. Sa iba pang balita, humiling po ang DA ng 300 milyong pisong pondo upang mapalawak ang produksyon ng ube. Layo ng gobyernong mapalawak pa ng 1,000 hektarya ang produksyon upang makasabay sa tumataas na pandaigdigang demand. Sa ilalim po ng hinihiling na pondo, nasa 850,000 piso ang ilalaan para sa farm development, maging sa suporta sa produksyon at iba pang pasilidad. Layon din po ng gobyernong mapabilis ang pag-supply ng mga material na kinakailangan sa pagtatanim. Nasa 10 variant na ng ube ang natukoy ng DA para sa pangmalawakang produksyon. Sa iba pang mga balita sa labas ng bansa. Sa oras nga po yan at 7:36, na aresto ang itinuturing na leader po ng sangkot sa illegal na droga sa Mexico. Ayon sa Mexican Security Forces, kinilala pong nasakoting suspect na si El Tanque sa bayan ng Zapopan sa Jalisco Region ito lamang Martes. Bukod sa reklamong drug trafficking, nahaharap din ang suspect sa mga kasong may kaugnay sa pagpatay, extortion, pagnanakaw at iba pa. 2024 po nang patawan ng U.S. Treasury Department ng sanctions sa kanyang assets ang salarin. Aabot sa 25 patay matapos bumagsak po ang aircraft sa bansang Nigeria. Pawang military aircraft ang naitalang nag-crash sa bayan po ng Ondo nito lamang Martes. Sa ngayon po'y puspusan ang isinasagawang search and rescue efforts sa iba pang nawawalang mga biktima. Sa iba pang balita, mariin naman pong pinabulaanan ng Russia ang mga ulat na pneumonic plague ang dahilan ng pagkasawi ng isang laboratory worker sa Irkutsk Research Anti-Plague Institute of Siberia. Bagamat hindi itinatanggi ng health officials ng Russia ang pagkamatay ng biktimang si Daria Shipilova, wala pa rin matukoy na dahilan ng pagpanaw nito. Ayon sa mga ito, wala namang nakitang kaugnayan ng pneumonic plug sa pagkamatay po ng biktima batay po sa mga isinasagawang test. Ang pneumonic plug ay kadalasang umaatake sa baga at maaaring makahawa sa pamamagitan po ng hangin. Kapag umubo o bumahing ang pasyenteng mayroon nito, maaaring maging sanhi ng agarang pagkamatay kung hindi magagamot o di kaya'y maaagapan agad. Oras mga kapatid, 7:38, puntahan po natin ang ating Sports 5. Mamaya na po magbabalik ang PBA Governor's Cup matapos po ang mahabang pahinga. Balik aksyon ng Group A leaders ang Alex Road Warriors kontra sa guest team Macau Giant Pandas. Nakatakda po ang mga laro mamayang 5:50 ng hapon. Susunod po ang labanan ng Terra Firma Jeep at TNT Tropang 5J. Alas 7:30 po yan ang gabi. Gaganapin po ang mga laro sa Ninoy Aquino Stadium, dyan po yan sa Maynila. Pero mapapanood po ito sa PBA Rush RPTV, Pilipinas Live App at YouTube channel ng One Sports. Mananatili naman po sa Rain or Shine Alasto Painters ang kapitan nitong si Kaylan Tiongson. Inanunsyo ng kuponang pumirma si Tiongson ng 2 taong contract contract extension sa E-Painters. Itinalaga si Tiongson sa posisyon matapos pong matrade ang dating captain na si Gian Mamuyak sa Phoenix. Nagtala po ng higit 10 puntos at 4 na rebounds kada laro ngayong PBA Governor's Cup ang 2024 7th overall pick. Nangunguna po ngayon sa Group B ang Rain or Shine sa likod po ng 4 wins and 2 losses. Balik aksyon ng koponan sa Biyernes, October 9, kontra po sa Barangay Ginebra, San Miguel. Sa iba pang balita, umaasa si Creamline Cool Smasher star Eliza Valdez na makatutulong po ang kanilang training camp sa Japan sa kampanya nila sa paparating po na PVL All-Filipino Conference. Nagtungo po doon ang koponan itong off-season para hasain ang kanilang skills at maging ang sistema. Ito na ang 2nd overseas trip ng koponan matapos din pong bumiyahe pa Thailand noong 1 taon. Bilang bahagi po yan ng paghahanda. Susubukang bumawi ng 11-time PVL champions matapos mabigong makapasok sa finals ng PVL Invitational Conference. Ito'y sa kabila po ng pagkuha nila kay star middle blocker Jaja Santiago Minoa para po sa nasabing torneo. Sa kabila nito, umaasa rin si Valdez na gagamitin itong motivation ng koponan para mas pag-igihan pa ang paparating na conference. Lalabanan po ng Creamline ang Akari Chargers on October 10 sa Cebu City. 7:41, Anay Christy, good morning. I hope you're doing well. Ito na po ang ating balitang entertainment. Ipinagbubuntis na ni Ria Ataide ang baby number 2 nila ng kanyang asawang si Zanjo Marudo. Kinumpirma yan ni Zanjo sa special screening ng pelikulang Apple of My Eye. Ang sayingan ng aktor, buntis ang kanyang misis pero hindi lamang nila ito inaanunsyo. Tama naman. Sobrang saya daw ni Zanjo dahil magkakaroon na silang ng second baby. Kamakailan lang nang mag 2 years old ang kanilang panganay na si Marcel Sabino. Nagbago daw talaga sa ngayon ang priorities ni Zanjo dahil sa kanyang pamilya. Si Ria hindi pa magbabalik sa pag-arte para mag-focus po sa pag-aalaga sa kanilang anak. Present naman si Pinay Tennis Ace Alex Ayala sa Chanel Spring Summer Show sa Paris Fashion Week. Grabe, effortless, ang ganda, no? Ang ganda, sobra, grabe siya. Present nga po siya at serving face card si Alex sa kanyang Chanel tweed jacket at dark wash jeans. Ang ganda! Hindi rin nagpakabog ang kanyang nanay na si Riza Maniego Ayala na sinamahan po si Alex sa event. Sa interview niya sa The Vogue, ibinahagi ni Alex na mahilig siyang mag-dress up. Nitong September lang nang dumalo po ang tennis star sa New York Fashion Week. Yan po yung matapos mapansin ni dating Vogue Editor-in-Chief Anna Winter ang kanyang interes sa fashion. Pumirma na po ng partnership ang Fire and Ice Entertainment sa Kapatid Network. Welcome, Icy Guerra! Ito po ang entertainment company ng mag-asawang Icy Guerra at Liza Dino Seguera. Magkakaroon po sila ng collaboration dito po sa 105.9 True FM, TV5 News at sa 1PH. Present po sa signing sina News Marketing Head Robert Taroy, News Business Unit Head Patrick Paez, maging sina Icy Guerra at Liza. Abangan po ang mga bagong pasabog ng partnership na ito. Welcome sa Kapatid Network, Ice and Liza. Mga kapatid, yan nga po mga balitang nakalap ng bulwagang pambalitaan ng News 5. Magandang umaga pa rin po sa mga nakatutok sa atin sa 105.9 True FM. Dito po yan sa Metro at sa Mega Manila. Patuloy po kayong manood at makinig sa isa pang edisyon ng programang hitik sa impormasyon, diskusyon, talakayan at tawanan at higit sa lahat pagseserbisyo sa bayan. Ito pa rin po ang tambalang Ted Filon at DJ Chacha. Dito po yan sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
1: Good. Na. Para ka mag-feel good, hindi mo dapat sinasayang ang mga blessing ng buhay, ang biyaya ng buhay sa ating mga motorista ngayon, ang mga nagpaparamdam sa ating pong pabida sa True FM. Keep it coming! A chance to win minimum 2,000 pesos.
0: Saan ka naman nakakita niyan? Hindi ba? Nakikinig ka lang, nanonood ka lang, pwede ka magkaroon ng 2,000 o higit pa.
1: Alright, mga kapatid, sa lahat din po ng ating mga motorista, tandaan natin na laging kondisyon ng pangangatawan at ikaw mismo dapat laging kondisyon para hindi ka papalya. At baka masabihan ka ng ganire, excuse me, hello, hard starting, bigo na naman, sandali lang ha, ito ang para sa'yo. Bagsik to! Bravo, food supplement po, men. Eh di ba nga, masarap ang buhay, kaya lagi ito todo ang arangkada na walang palya. Bravo, food supplement po, men, ang bagsik mo.
2: Vroom, vroom. Mapapa. Bravo! Katalagya!
1: O di ba, buboy, ikaw ba'y nabiyahe na at maging kay Winston King, good morning! FM. Bravo, mabibili yan sa Mercury Drugs sa Watson, 7-Eleven and other leading drugstores. Pero mahalagang paalala ha, ang Bravo'y di gamot at di dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga ka-Bravo, magandang umaga po. Good morning! Thank you! Sa oras na 7:45 na po ng magandang Wednesday morning, Pilipinas, may reseta ka ba?
0: Naku po mga kapatid! Kung oo ang sagot dyan, dalhin po ang inyong mga reseta sa Mercury Drug at piliin ang world-class pharma experts na gawa po ng Rea Generics katulad po ng Pfizer, Viatris, Sanofi, GSK, Otsuka, Merck, Fresenius Kabi, AstraZeneca, OEP Philippines, Lundbeck, Boehringer Ingelheim at Bayer.
1: Gamot sa high blood, abah world-class. Gamot sa high sugar, world-class. Para gamot sa high cholesterol, world class.
0: Tama yan. Para nga po sa world class medicines. Kapag may reseta ang doktor.
1: Mga kapatid, piliin po lamang ang world class. Piliin ang Rea Generics.
0: Rea Generics. Tunay na world class ang kalidad sa abot kayang halaga. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Maganda umaga po at pagpupugay sa lahat ng mga seniors at super seniors. Mula pa rin po sa ating mga kaibigan sa Rea Generics. Thank you! Abangan na pong ating The Daily Bread ang ating pong simula ng ating diskusyon. O eto ha, meron tayong interview. Kung sino yan, mamaya po abangan. Magkakaalaman tayo dito ha. Meantime mga kapatid, eto na po, handang-handa ng ating The Daily Bread.
3: FM. Alam mo ba, hindi pare-pareho ang lahat ng generics na gamot? Gumagawa ang Rea Generics ng mga world-class...
4: Bawat krimen ay may maiiwang bakas ng ebidensya. Mga palatandaan na naghihintay na malantad. Muli nating sisiyasatin ang bawat detalye. Bubusisiin ang kwento sa likod ng krimen. Magiging daan ng siyensya para mabunyag ang katotohanan at makamit ang katarungan.
5: Ako si Gas Abelgas at ito ang Forensics.
4: Ngayong Sabado, 7 p.m. sa 1 p.m.

0: 98, your ultimate playground.
1: The Daily Bread Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides.
2: Good morning, Pastor Jeff. Midweek Wednesday na. Hello.
3: Good morning, Ted. Good morning, Cha. Ang bilis ng oras. Ang bilis ng araw. Wednesday na.
2: Totoo yan, di ba? Magugula talaga tayo, November na undas na, tapos Pasko na. Pero bago ang lahat, ito na muna, Midweek Wednesday. Hindi pwede magsimula ang araw ng mga kapatid natin nang walang naririnig na magandang balita galing sa'yo.
3: Of course. Well, magandang balita kasi ngayon dahil si Tita Julie at Tito Boy ang 51st year wedding anniversary. Ang mga super senior fan ni Ted yan. Tito Boy at Tita Julie ang. Hey. Well, pag-uusapan po natin yung tinatawag na Parable of the Talents. Sa kwento po na to ni Jesus, may isang master na umalis, pinagkatiwala yung possession sa tatlo niyang servants. Yung isa binigyan niya ng 5 talents, yung isa 2, yung isa 1. So hindi pare-pareho yung natanggap na opportunity ng tatlo. And that's also true in life. Pag tinignan niyo po, hindi pare-pareho ang tao na may oportunidad. Hindi tayo pare-pareho ng abilities. Hindi pare-pareho resources na tinanggap natin dito sa buhay. Pero notice something. Lahat sila binigyan ng oportunidad. Yung unang servant, ginamit niya na multiply, naging 10, yung 5 niya. Yung second, na doble niya. At yung pangatlo, dahil sa takot, ibinaon lang niya sa lupa yung kanyang talento. Hindi niya naman inakaw, hindi niya winaldas, hindi niya ginamit sa masama, pero nung may accounting na yung boss niya, yung amo niya, nung bumalik, yun pa rin yung bilang ng kanyang talento. Ang problema, wala siyang ginawa dito. And sometimes, ganun din po exactly ang ginagawa natin when we waste what God gives us. Hindi naman kailangan abusuhin mo ang gift mo para masayang ito. Sometimes, hindi lang natin ito ginagamit. May gift ka to encourage people, tahimik ka lang. May ability ka pero lagi kang takot mag-try. May opportunity ka pero lagi mo sinasabi, next time na lang. Maraming oras na binigay sa iyo ang Diyos para mabuhay, naubos sa kaka-TikTok at Facebook. May konti kang pera, in-online sugal mo. Alam mo yun, we often think na yung opportunity na to, wala, hindi ko naman gagamitin. Stewardship po ay mahalaga. Your time is a trust from God. Yung ability mo, trust yan ni Lord. Yung influence, it's a trust. Ibig sabihin, pinagkatiwala. Yung relationships na meron ka bilang tatay, bilang asawa, bilang nanay, yan po ay mga pagkakatiwala lang sa atin yan. Yung oportunidad mo, pinagkatiwala lang yan. So as I end, yung buhay natin po itself is a trust. Hindi tinatanong ni Lord, bakit hindi kasing dami ng kanya yung nagawa mo? Hindi tinatanong ni Lord yon. Tanong lang niya, naging faithful ka ba sa pinagkatiwala ko sa iyo, whether maliit o malaki. So mari ikaw na nakikinig ngayon, you may not have much, but whatever God has placed in your hand, use it faithfully. Mag-start ka ng maliit. Serve someone. Develop your gift. Use your influence. Give your time and take every opportunity, because faithfulness is not about how much you have, it's about what you do with what you have. So ito, tanong ko sa inyo ngayon, ano ang pinagkatiwala sa iyo ng Diyos? Ngayon, na kailangan mong simulang gamitin, palaguin, o ibahagi sa iba. Tandaan natin, 1 Pedro 4.10. Ayan na ang verse natin. Bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo sa kapakinabangan ng lahat ang kakayahang tinanggap ng bawat isa sa inyo. Ulitin ko lang ha, 1 Pedro 4.10, bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo sa kapakinabangan ng lahat ang kakayahang tinanggap ng bawat isa sa inyo. Tayo manalangin, Panginoon, salamat po sa talento, sa oportunidad, sa buhay. Every gising namin, Lord, is an opportunity to use it for your glory. So tulungan mo kami, Lord, maging kapakinabang na individual. Huwag namin gamitin ang aming buhay, ang aming giftings, ang aming talent sa kalokohan, sa immoral at illegal na pamamaraan. Bagkus gamitin namin to para sa ikabubuti ng sambayanan. Sa pangalan ni Jesus. Amen.
4: Amen. Panginoon, Napakagandang aral po ang aming napakinggan this morning. Salamat muli kay Brad Jeff. Alagaan niyo po siya lagi. Salamat po sa aral na ito. Nawa ito po'y aming hindi lang isaisip, kundi po gawin namin lahat. In Jesus' name we pray. Amen. The principle ng ating mga happy anonymous.
3: Yes, tama ka, Brad Ben.
4: Sila ay masaya hindi dahil sa dami ng kanilang mga biyayang tinatanggap, kundi sa dami ng mga tao na nabibiyayaan ng mga biyayang ito.
2: Amen. Yeah.
4: Very nice.
3: Mukhang, Brad Ted, hindi sa halaga eh. Hindi yung malaking halaga, maliit. Yung puso na, alam mo yon, kahit maliliit na halaga, hindi to makakahinder sa akin maging biyaya sa iba.
4: Amen. At hindi lang lagi material na bagay.
3: Correct.
4: Sige. So, Brad, yung bang boses mo, boses bagong gising o talaga meron ka na naman nararamdaman?
2: Baka may iritasyon.
3: Medyo na. Naka-confine ako ngayon, Brad Ted. Pinatanggal ko lang yung dextrose ko eh.
4: Ah, ganun.
2: Totoo nga, Pastor.
4: Yan ba yung regular check-up o ano?
3: Well, nung galing ako dyan nung anniversary natin, may abdominal pain lang akong iniinda. Kaya hindi na ako nakakain ng barbecue mo. Sorry. So, dumiretso na ako sa ospital noon.
4: Okay.
3: Okay naman na. Okay naman na. So, walang dapat ipag-alala.
4: Nag-test na lahat. Tinest na lahat.
3: Nag-CT scan na lahat. So,
4: blood test.
3: Antibiotic. Yes, blood test, antibiotic. So, wala naman. Nothing to worry. Okay. Baka yung nanay ko pero, nanonood ngayon sa kabanatuan.
4: Pero ano ba, nagkaroon ka rin ng ECG? Lahat?
3: Yes, ECG para sa heart.
4: Ang gaganda ha dyan, may puso ka.
3: Yun ang... Tumitibok pa naman.
4: Kasi mahirap yun. Sir, wala po kayong puso eh. Nakakita mo, napatawa natin si Brad Jeff.
2: Correct.
4: Brad, salamat ha. Kahit na naka-confine ka, tuloy pa rin ang ating
2: thank
4: pagbibigay
2: you,
4: ng aral. Mabuhay ka, Brad Jeff. Ha.
2: And get well soon.
3: Nakaabang yung mga nurses natin dito dahil hindi pwedeng matagal mawala itong aking antibiotic sa kamay.
2: Oh, sige, Pastor. Salamat po. Makakalabas ka na daw ba today or tomorrow pa?
3: Sana ngayon. Sana makalabas na ngayon. Dalawang araw na rin ako dito at alam mo naman, metro dito.
2: Sige, Pastor. Get well soon. Ingat ka.
4: Pastor, ha? Salamat na
2: ito
4: marami.
2: Ito sakripisyo talaga sa kahit sakripisyo. Na sa ospital. Tuloy ang trabaho.
4: Tama naman yan, Brad, no? Pag may mga ganyan ang nararamdaman, kung kakayanin lang, magkusa na. Kasi mahirap po kapag meron ng komplikasyon. Yan po ang payo, lalo na ikaw ay senior ka na rin.
2: Correct. Ma, makinig ka, ha?
4: Okay.
3: Hindi pa ako senior, pero ginagawa ko na yung payo mo.
4: Tama, Brad, di ba? Oo, kasi ganyan din.
2: Bago pa lumala.
4: Ganyan din ang nangyari sa akin nung ako'y nawala din ng dalawang araw.
2: Mm-mm.
3: Yes.
4: Sige, salamat na marami, Brad. And we'll catch you tomorrow. Hopefully, nasa bahay ka na.
3: Yes, Brad Ted. Malaman natin yan. Sige, Brad Ted. Batiin ko lang ulit si Tita Julie at Tito Boy ang ating mga masugid na taga-subaybay. Happy 51st anniversary po. Paalam na ako, Brad Ted. Ito po yung daily, Brad. Your daily dose of inspiration.
4: Si Brad Jeff po, kahit na confined sa ospital, tuloy po ang kanyang paglilingkod sa bayan. Serving the people well indeed. Thank you. Nanonood sa atin dyan sa Dina Diawan, Aurora. Sila Nitz, si Baby, si Joby, si Reggie, si John Ford, Samuel at si Nora Lynn. Good morning at maligayang panonood sa inyo sa ating mumunting palatuntunan sa True FM. Stay tuned, meron po tayong importante mga mensahe at sa ating pong pagbabalik, meron po tayong unang panayam at yung ating pong susunod na panayam po, abangan po ninyo ha. Sa inyo hong lahat ha, sa inyo hong, sa inyo.
2: Shukran.
4: Alam nyo na kung sino kayo ha. Mamaya po
2: shukran.
4: Yan.
5: FM. Ang True FM News Update ay hatid sa inyo ng
6: gaano kahirap na maging mother at fighter pilot?
7: Sa gabi, magigising siya ilang beses kasi
8: nagugutom. B1079.
9: Want to become a PT idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there.
10: Playtime Entertainment. Born for happiness.
11: Playtime Entertainment. Born for happiness.
8: Anong pumapasok sa isip mo ng mga minuto na yun?
11: Sasabog ba nito? Sorry na lang, sabi ko. Kung mag-isa ako, di mag-isa na lang mamatay.
12: And then, may malakas na putok na mabog. Di ko alam, ako na pala yung tinamaan nun.
13: Ibig sabihin po sa akin ng pagiging isang sundalo ay servisyo po talaga at pagmamahal sa bayan. Not all Filipinos are given the chance to die for his country.
14: Bilang father, worried ako. Talaga ko yung first time ko nagdasal na nakaluhod. I was praying for my son, for the safety of my son.
15: Did you ever expect yourself to be a colonel sitting down and speaking for the whole AFP?
16: To this day, I keep asking myself, why me?
17: I believe being a teacher is a noble profession. Feeling ko may mas more than pa na kakayanan ako. That's why nag-try ako sana mag-apply ng OCC.
18: One of the most memorable moments that I had in Marawi was when a pipe bomb landed right beside me. Luckily, it didn't go off. It wasn't my time.
19: This is actually one of the trips that I wanted to do before I retired from the service.
20: West Philippine Sea! Arriba!
19: Pag-asa Island belongs to us, that is our territory.

Gusto nyong magtanim pero wala kayong garden? Sa mga gatong bote po, pwede tayong magtanim. Food security starts at home. Gusto ko pong matuto kayong magtanim para yung itanim nyo, kakainin nyo rin. Ako po si Derlyson, kami ang 1PH Teleservisyo para sa Pilipino.

0: Gan.
1: Maganda umaga po sa lahat ng ating mga kababayan sa abroad, sa mga Pinoy yan, na nasa ibayong dagat, sa lahat po ng mga Pilipinong may kamag-anak sa abroad. Ito po ha, ang ating nga pong laging itinatanong din po sa inyo. Kayo ho ba ay meron ng kabayan savings? Nakapagbukas na ho ba kayo ng BDO Kabayan Savings? Kung meron na, download na agad-agad ng BDO Pay App. Ito yung payment app ng BDO. Mag-sign up and link yung inyong BDO Kabayan Savings para agad nang magamit. Basta lamang ha, may laman ang Kabayan Savings, libre lahat ng transactions gamit ang BDO Pay. Send money, libre. Magpadala po sa ibang BDO account, ibang banko or e-wallet, walang babayaran, no fees. Wala nang InstaPay o PesoNet fees pa. Magbabayad ng bill sa Pilipinas, libre dahil walang service fees. Mag-check ng inyong account balance kahit nasaan ka pa sa mundo, libre. Kaya sa BDO Pay, libre lahat ng transactions. Hashtag BDO Pay muna at i-download ang BDO Pay app ngayon na. At kung wala ka pang BDO Kabayan Savings, visit any BDO branch to open sa pinakamalapit po na BDO, magbukas kayo ng BDO Kabayan Savings. O diba, BDO is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas at ang mga deposits po insured by PDIC up to 1 million pesos per depositor. So Noraline, diyan sa Aurora, yung mga anak mo sa Canada, yung mga kababayan mo doon sa Canada, sabihin mo magbukas na ng BDO Kabayan Savings at mag-download agad-agad ng BDO Pay app para ang aking binanggit na mga serbisyo libre ay agad nilang mapakinabangan. Salamat na marami sa ating po mga kapatid sa BDO Kabayan Savings. At na nga po ang alagang kabayan ng BDO Kabayan Savings. Thank you. Again, Brad Jeff, salamat na marami sa sakripisyo, ha? Wala tayong kaalam-alam. Nasa ospital pala si Brad Jeff this morning. Kahapon pa daw yata, dalawang araw.